0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda bang takbo?
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports, interview sa mga trending na atleta, info sa mga larong bumibida, inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Caringal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
11: Good morning, it's a Tuesday. Ito po muli ang ating Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Judith Caringal, kasama ko si Engineer Gemart, ganun din si Daniel Cruz. And of course, hoping kasama na natin ang Malolos Transmitter. Kumusta? Sana ay medyo nakakabawi na tayo sa baha, sa ulan. At eto na, simula na ulit ng ating paglabas sa ating mga tahanan. Regular na ang mga pasok sa eskwelahan, ganun din sa opisina. But manatili pong maingat dahil rainy season. Kaya mga ka-teammate, mag-ingat tayo para hindi magkasakit. So tuloy-tuloy naman ang ating balitaan dito sa Sports Radio. Today is a Tuesday. Siyempre, mamaya meron ulit tayong Philippine Sports Writers Association Forum sa Rizal Memorial Sports Complex, PSC Building, PSC Media Room. Kaya ako po ay magta-time out tuwing Tuesday. Isang oras lamang tayo nagkakasama. Pero syempre, meron pa rin mga balita kami na ibabahagi sa inyo. Today is ano na, September 1 na, 2026. Naku, bear month na. At ito, masaya na naman. Ano? Pero sobrang dami pa rin ng mga pagkakaabalahan at mga ganap sa Philippine sports. Kaya excited tayo. Especially, 18 days, 18 araw na lamang at formal nang magsisimula ang Asian Games sa Aichi, Nagoya plus Tokyo sa Japan. And speaking of Asian Games, mamaya, Chino C. Tan Kontian. Siya po yung ating magiging panauhin dito sa ating program. Ang ating Asian Games bound judoka, lalahok sa minus 100 kilograms. Ay nangangako na talaga namang gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya o yung best niya ay ilalabas niya dahil ito yung kanyang unang pagkakataon na ma-represent ang bansa natin sa pinaka malaki ng competition niya para sa kanyang Asian Games against the best in the world. Kasi alam mo naman, judo nanggaling sa Japan, so most of the Olympic medalists are from Asia. And this is really a big battle for Chino C. Tan Kontian. Abangan niyo po ang ating panayam. Samantala, Alex Iyala updates tayo. Wala pang games sa araw na ito si Alex Iyala. Instead, sa araw po ng bukas around 8:40 in the morning ang magiging laro ni Alex Iyala laban nga sa world number 122 at former US NCAA star MVP pa yan na si Mary Stowa. Pero syempre, araw-araw super dami ng mga balita sa mga mismong international websites and international media. At ang pinakahuli mismo sa US Open website ay syempre yung paglagay kay Alex Iyala sa pangalawa sa pinakamalaki na stadium dyan sa US Open. Hindi siya sa Arthur Ashe kung saan nilagay yung kanilang fan week match ni Iva Jovic. Instead, sa Louis Armstrong Stadium, the second biggest. Okay, at mismo yung kanilang tournament director ay nagsabi na talaga namang nagulat siya sa sobrang dami talaga ng supporters ni Alex Iyala, but that stadium, the Louis Armstrong, is the second biggest. Kaya sa tingin niya ay sapat na 14,000 seats ang capacity na nasabing stadium. So tomorrow po ang first game ni Alex Iyala in singles US Open to, the last major tournament for the year. And speaking of US Open, sige, sino na ang mga biggest winners sa pag-uumpisa ng kanilang kampanya? Of course, ang defending champion, Aryna Sabalenka. Tennis updates pa rin natin to. Kumbaga bumawi doon sa mga parang mga tricky moments na kanyang nakaharap. Siyempre, siya yung defending champion. And she won in straight sets over Camila Osorio ng Colombia. Siya yung champion ng ating WTA 125 Philippine Women's Open, di ba, noong January. And then pagdating naman sa men's side, syempre, defending champion din. Nagbabalik after 4 months of absence due to a wrist injury, si Carlos Alcaraz ng Spain. Panalo din, wagi din, straight set victory laban sa isang Russian, si Safulin, ang kanyang nakalaban sa unang round. And of course, diretso na sa second round of the US Open. Iba pa mga resulta, mamaya babanggitin po namin sa inyo. And then, andyan din yung ilan sa mga updates natin. Updates sa mga collegiate leagues natin. We have the UAAP. May nilabas na schedule ang UAAP. As they start their season, ay mag-giveaway po yung kanilang mga basketball competitions for men and women para po sa ating Gilas Pilipinas na lalahok nga dito sa Asian Games. So, nag-adjust ng schedule ang ating UAAP. And that should be the way. So, we are happy to see na nag-a-adjust itong liga na ito para sa Team Philippines, para sa bayan ang nalalaban sa Asian Games September 19 to October 4 in Japan. And then sa NCAA naman, kahapon pala nag-press conference na rin ng NCAA. Aba, ang sabi, yung depleted lineup ng San Beda ay syempre nangako pa rin na ididepensa nila yung kanilang titulo come the 102nd 102 season na of the NCAA, the oldest collegiate league in the Philippines. Okay, ang lahat ng yan at iba pang samut-saring balita ay babahagi po namin sa inyo dito lamang sa Headline Sports. Okay, unang timeout natin para sa araw na ito. Tapos pagbalik natin, diretso tayo sa ating mga balita. Good morning, Gab Pereras, okay, ng Sports Corner PH. Ganun din kay Julian Lapid. Hello Julian, thank you sa support. Parati yan naka-share at naka-screenshot ng lahat ng mga nagiging guests natin dito sa ating programa. Don't forget, kami po ay nasa 918 kHz sa AM band. Nandun din kami sa ating PBS receiver, yung pong via audio, no? So you can hear us by download through App Store o kaya Google Play yung PBS receiver, at yan, pwede na kayong mamili. Pero piliin nyo yung sports radio, di ba? Para maganda yung kwentuhan natin. Yung logo ng sports radio, just click it. Magkakarinigan po tayo. Sports radio anytime, anywhere. So, andyan din po ang ating social media, ang ating mga posts. Okay, sa pamagitan nga ng ating Facebook, Sports Radio 918 AM, ang ating live streaming sa pamagitan ng Sports Radio live stream, ang ating YouTube, nandiyan na rin po Sports Radio, okay? Ang ating website sa pamagitan ng radiopilipinas.ph/sportsradio918. So, definitely, okay, magkakaugnayan tayo, magkikita tayo, magkakarinigan tayo, at magkakabalitaan tayo. Meron pa kaming Twitter, ano, yung X natin, Sports Radio din po. So sana magparamdam kayo, and of course, don't forget muna to like, to share, and to follow us. Ano, kukunti pa yung aming followers, kailangan kayong lahat na 200,000 followers namin last year, no? Sana malikom ulit natin, sana hinahanap nyo kami kung asa na kami, at sana muli tayo magkita. Okay, sige, time out tayo, Engineer Jem Martin Daniel, and then balik po tayo dito lamang sa Headline Sports.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
12: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
12: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
14: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
13: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
15: Maging panatag Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM.
11: Okay, mamaya po sa ating PSA forum, magkakakita tayo at magkakaugnayan ulit tayo sa pamagitan po ng ating mga guests, ang ating Wagi o ang triumphant Philippine women's baseball team. Okay, naimbitahan po ng ating PSA sina PABA Secretary General, I stand corrected, hindi President si Sir Mike Asuncion kundi Secretary General, ang kanilang president ay si Mr. Ting. Okay, so siya po ay Secretary General, so PABA Sec Gen and Manager of the Philippine Women's Baseball Team na si Mike Asuncion ay makakaugnay natin kasama si Coach Isaac Bacarizas, and then of course yung ating mga na-interview dito, Veronica si Captain Nika Velasco, ganun din si Martin Francisco, ang kanilang naging player of the day of that match of the Philippines against Great Britain, plus four more players. Kaya magkita-kita tayo sa ating PSA forum later. Sila ay nanggaling sa World Cup, ang women's baseball team ng Pilipinas. At mula naman sa Sepak Takraw, ang Sepak Takraw bound or ang Asian Games Sepak Takraw bound team natin, represented by no other than the Philippine Sepak Takraw Association President na si Karen Tanchanco Caballero, ang ating magiging guest. Bakit wala mga atleta? Well, today, ang sabi, meron pong pulong ang mga atleta sa Philippine Doping. Okay, yung FINADO, Philippine National Doping Agency, headed by Dr. Pineda. Kaya yung mga Asian Games bound athletes ay dadalo doon para sa huling mga tagubilin, ika nga, para maging safe ang ating mga atleta sa paglahok sa Asian Games, lalo na dyan sa pinagbabawal na mga gamot o mga substances na pwede makaapekto sa kanilang kalusugan at syempre makaapekto sa laro para hindi maging fair, ika nga, yung labanan. So lahat po ng bansa ay binibigyan yan ng pansin. And of course, kasama na doon ang Team Philippines. Sige, punta natin ang tennis. Okay, si Alex Iyala muna tayo. Ganun nga po ang huling mga pangyayari. May mga interview na lumabas, nakita natin lalo na sa Tennis Channel, no, kung saan si US Open Tournament Director na si Eric Butorac. Okay, pwede natin pakita yung tennis updates. Meron din tayong Alex Iyala updates dyan. Okay, na kung saan nga po ay sinabi niya na aware sila kung na ganoon kalaki ang fan base nitong si Alex Iyala at sa kanyang pagsali dito sa US Open, katulad na rin ng panawagan ng ilan sa mga professional players na merong kanya-kanya din silang mga, I think, mga vlogs or whatsoever na ganyan, including Patrick McEnroe, na nagsabi na kailangan na ilagay si Alex Iyala sa magandang court kasi nga po sa dami ng mga fans na manonood sa kanya. Kung ayaw na magkaroon pa ng malaking problema ang US Open, just like what happens, and ba yun? I think it was in Australian Open na nandoon lang siya sa maliit na court, tapos dinumog siya ng napakaraming tao. Kaya naman, nagkaroon ng problema, even doon sa mga doon sa ground na dadaanan ng mga players, na traffic sila sa dami ng nakapila because hindi nga makapasok yung tao doon sa parang it's just an outside court, parang tent court, ika nga. Kaya yun, ina-anticipate na, okay, ng organizer. At yun na nga, sa Louis Armstrong Stadium siya inilagay, the second biggest stadium at the USTA Billie Jean King Cup, Billie Jean King Tennis Center, yun pala ang tawag dyan, sa Flushing Meadows, New York. Ano, 14,000-seater stadium, yung Louis Armstrong Stadium. So, it's gonna be tomorrow, okay. Meron pa mga katanungan dyan. Siyempre, lahat na social media at yun ding mga iba na sabi natin, legit naman ang mga tennis forum ay pinag-uusapan. Bakit daw si Alex Iyala nilagay doon sa Armstrong Stadium? Samantalang ang world number 2 na si Rybakina ay nandoon sa mas maliit na court, di ba? So, maraming ganun, masyado daw pinapaboran ng US Open itong si Alex Iyala, that's according to some. Okay, so nagtatalo-talo na sa social media, may kanya-kanya ng mga reaction. But at the end, di ba, yung explanation lang dyan, marami talagang fans si Alex Iyala. At hindi kakasya sa mas maliit na court, okay, kahit hindi pa siya ay talaga nasa top 10, ano, hindi siya defending champion. Usually, defending champion, world number 1, nandoon sa main court at saka dun sa second biggest court. But si Alex isang number 17 o number 18 in the world, number 17 seed in this competition, ay nandoon, bakit siya may privilege na katulad dyan. But yun na nga, na-explain na ganun ang sitwasyon. And napatunayan din naman na deserve ni Alex yun kasi nung oras na may anunsyo kung saan siya maglalaro, yung tickets almost sold out. The other day, yung tickets na, I don't know kung more than $300, ano, hindi ko alam yung saktong, ano, yung, pero may nabasa ako na it's around $300. 90 tickets na lang ang natitira doon sa 14,000-seater na stadium, diba? So, happy yung organizer. And well, it justified the decision to put Alex Iala in that second biggest stadium dito nga po sa US Open. So it's gonna be Alex Iala against world number 122 Mary Stoina, okay, or Stoina, okay, na syempre home bet yon, okay, a former US NCAA MVP from Texas, okay, A&M, yun ang kanyang ano, ang kanyang eskwelahan. So tingnan natin, and according to ticket data, ang sabi ng kanilang founder na si Kit Slusser, the get-in price at that Louis Stadium, Louis Armstrong Stadium, doubled from $200 to $400, you know, after the US Open announced Iala's round 1 schedule and court designation. Talaga naman, Iala fever, Iala mania in New York. Okay. Pati sila ay nag-post sa kanilang ano, sa Twitter, sa X. Okay, Alex Iala fever is running hot in New York City. Okay, adding that no other venue in Flushing Meadows had an uptick of more than 25% compared to the, grabe ha, 100% jump for Iala's return after a second round finish in her US Open debut last year. Imagine, nakaano lang, naka first round lang siya, nakapunta sa second round, tapos pagbalik niya, ganito niya siya tinatangkilik talaga ng mga tennis fans. And of course, hindi lang mga Filipino na ngayon ang fans niya, ni Alex, even other nationalities are, you know, appreciating the talent of Alex Iala. And also, it is noteworthy that the organizer, okay, the tournament director ba? Tama ba? Nung isang araw, marami kasi. Yeah, tournament director Eric Botorach ang nagsabi sa interview na si Alex Iala ay hindi lang siya magaling na atleta, mas magaling siya na individual. Yung person in Alex is more, sabihin natin, praiseworthy in a way. Yun yung feedback na meron sa mga organizer dito sa ano, sa mga tournament na sinasalihan ni Alex Iala. Okay, so nakaka-proud talaga naman na siya ay pride of the Philippines. Okay, so we go to some collegiate announcements. Okay, tingnan natin yung mga kahapon nag-presscon pala at may mga, syempre may mga announcement din ang liga, like the UAAP and the NCAA. Unahin natin yung UAAP, and kudos to UAAP dahil sila po ay nag-anunsyo, University Athletic Association of the Philippines, nagsasabing nag-a-adjust sila sa kanilang September schedule for both collegiate men's and women's basketball tournament to accommodate Gilas Pilipinas campaign, or to adjust for Gilas Pilipinas stints in the 20th edition of the Asian Games in Nagoya, Japan. Okay, at ganun na din doon sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup 2026 in Wuhan, China. Remember, first week ng September, may 3x3 muna. And right after the 3x3 in Wuhan, China, 3x3 of Asian Games naman kaagad. And of course, kasunod na kasunod din, halos nag-overlap ang 5x5. So, ito po ang sinabi ng Samang Basketball ng Pilipinas, na the support of the UAAP is important sa ating national team programs, especially with so many student athletes being called up to represent the country. Yes, yung mga na-interview natin during the PSA, mga 3x3 members of the team, taga UST, taga FEU, taga NU. So, sila na yung elite cagers natin for the 3x3. So, truly appreciated by the Samahang Basketball ng Pilipinas. Yan po ang pahayag ni ni SBP Executive Director Erica D. Sabi niya, we appreciate the UAAP for working closely with us and for making the necessary adjustments to accommodate our national team commitments. And this kind of partnership allows our athletes to compete for both their schools and the Philippines with the support they need. Oo nga naman. So, meron kasing 5-game day, September 13 to 30. So, iyan yung i-adjust. Ang sabi naman ng UAAP Season 89 President na si Mark Molina ng FEU, Enrico, we have always believed that the UAAP's mission goes beyond the competition. Yes, and we are here to develop student athletes who can represent our schools, but we are equally proud when they get the opportunity to represent the country. Correct na correct ang sinabi ni Mr. Molina ng FEU. The UAAP will always support all our national teams and we are willing to adjust our schedules whenever necessary to give our student athletes the opportunity to serve the Philippines. Salamat naman. Napakaraming pagkakataon na diba kahit dito sa ating programa ay ating natutuligsa ang mga schools, ang mga organisasyon kapag hindi sila nagpapahiram ng atleta, diba, sa ating national team, eh ito buong liga na, okay, porque napili na nga at napatunayan ang husay ng mga atleta. So, they're really not just the school per se is adjusting, but the whole organization, the whole league is adjusting to their schedule. Anyway, September 12, ang UAAP Season 89 opening sa Mall of Asia po yan. Ayan, so maganda-ganda. Tapos may mga first game na pala yan kagad. Game time, game day, FEU Adamson, 12 noon, defending champion De La Salle against National University at 2:30 p.m. Ayan, so UP, UST naman sa 6 p.m. Okay, oh, mga separate tickets na pala ang binibenta dito, ah. Dahilan nga sa, syempre, puros mga blockbuster itong mga games na ito. But, of course, thank you UAAP for the adjustment. Giving way to our Team Philippines stints at the Asian Games and FIBA 3x3 World Cup. Sa kabilang liga naman, okay, ano ang latest sa kabilang liga na nag-announce na rin? This is the NCAA Season 102 or 102nd. Okay na rin sila, mag-uumpisa na rin sila ng kanilang mga liga at sa isang press conference kahapon, humarap yung mga teams. Siyempre, we're talking about men's basketball, ang San Beda's title defense dito sa papalapit na season. Ay sabihin natin, di masyado maganda na magsimula dahil nga may marami silang kumbaga absent na players. That's according to Coach Yuri Escueta. Okay, about the Red Lions campaign. Okay, following the tournament press conference, di ba kahapon sa MOA, Escueta Baird, that the Red Lions, rather said by the Red Lions, okay, meron po silang mga challenges after season 101. Okay, sa kanilang lineup. Diba? So, meron silang mga wala na sa starters, okay, from last year. So, ayun. Pero, sabi nga, lalaban pa rin at desidido na madepensa yung title. Lalo na mukhang maganda naman daw, sabi niya, ang naging preparasyon at nakita nila yan dun sa pagsali nila sa season na build-up na Phil Oil Asia Basket. Okay, so, may mga sinasabi yung kanilang may mga injury, okay, yung kanilang starting point guard si Nigel Gonzalez, okay, isa yon sa pinaka ACL pala, okay, so let's wait and see. Of course, San Beda is looking for back-to-back titles in this NCAA season. Okay, sila din ay Lyceum and Mapua. Okay, ang sabi, got some shots in their arms following the appointments of former PBA coaches, si Jamike Harin and Chito Victolero. Okay, so may mga bagong coaches pala yan na i-announce din kahapon. Tapos, ang Letran Knights naman will be bolstered by Titing Manalili, last year's Rookie and Freshman of the Year awardee. Okay, so yan, JRU, okay, under coach Nani Upondalan. So, marami pala na pwedeng asahan at maraming kaabang-abang come this NCAA Season 102. Okay, nasa signal na rin ito. Okay, natapos na yung kanilang mga kontrata sa ibang network. Okay, selected games will be aired Mondays and Thursdays sa RPTV channel. Okay, tapos may dedicated channel na para dito sa NCAA. Okay, so ayan, all set para sa NCAA Season 102. Okay. So, yan po yung ilan sa ating mga balita for today sa ating Sports News Roundup. Mamaya ang detalye ng Arena Sabalenka, Carlos Alcaraz wins, and other results. Kino-compile natin yan at iba pa na mga nakakalap po namin na mga balita. But for the meantime, magbibigay ulit kami ng mga paalala, and then when we return, bibigyan na namin sa inyo ang ating Asian Games updates mula sa judo, ang kwento ni Chino C sa preparasyon at gaano kalaki ang pwedeng asahan sa kanya come the Asian Games. Ano rin ang at stake for judo athletes who are competing in this Asian Games, kadugtong ng tangka na makarating sa LA, Los Angeles Olympic Games in 2028. Babahagi po namin yan ni Daniel Cruz at ni Engineer Chamart dito lamang sa Headline Sports.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
17: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
16: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
18: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Sports Radio 918 AM.
11: Salamat. Isa pang Asian Games bound athlete kasama natin. Isa sa mga favorites ko, si Chino C mula sa sport ng judo. Hi Chino, congratulations. Asian Games tayo this time around.
19: Okay. Thank you po for inviting me dito sa Sports Radio.
11: Yes. Gaano ka happy na sa unang pagkakataon ay syempre miyembro ka ng Philippine team, lalahok sa Asian Games?
19: Syempre sobrang honored ko po to be part of the delegation ng Asian Games. And since first time ko po, sobrang galak ako na nagbunga lahat ng mga sacrifices ko to be able to participate in such a big event. Malaking tulong po siya to showcase my skills. And syempre, para mag-grow pa as an athlete.
11: Definitely. Hindi basta-basta ang nakakasama sa Philippine team to the Asian Games, especially in this edition, di ba? May qualification talaga. Sa judo, ano yung naging qualification, lalo na dun sa weight division mo? At siguro probably, your ranking ba naging basehan for you to make it to the team?
19: I think so, ma'am. Yung ranking ko was a big factor na nakasali ako sa lineup for the Asian Games. And also, I think the Southeast Asian Games na result po. Isa rin siya na nag-factor in para makapaglaro for the Asian Games.
11: Yes, gold medalist ka, di ba? Okay, sa SEA Games. Tapos sa judo mo, pagbalik mo sa judo, nakakuha ka rin ng malaki-laki mga points sa mga international competitions. Nakailang ka na nga na international competitions sa judo. Tapos yung salamat. Isa pang Asian Games bound athlete kasama natin. Isa sa mga favorite.
19: I'm absorbing as much as I can. Siyempre, ano rin, pinupush ko talaga sarili ko para mas mag-improve pa and mas buong-buo ako pagdating ng Asian Games. Mm-hmm. And ayun, alam ko itong training camp na to will probably help me not just sa Asian Games but also moving forward with my career. And ayun po, sobrang grateful din talaga ako na nabigyan ako ng gantong chance to see more of this sport. Kasi ang mga athletes ng Asian Games po kasi talaga are the top caliber athletes. Sila na po yung pag nag-medal ka ng Asian Games, kaya mong mag-medal ng Olympics. Ganun po yung
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
20: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
20: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
20: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
20: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
21: Sports Radio 918 AM.
11: Okay, so nagpapatuloy po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Meron lang po kaming konting technical problem. So we will again bring you Chino C. Tancontian. Siya po yung Asian Games bound judoka natin sa minus 100 kilogram come the Aichi Nagoya Asian Games 20th edition. Narito po ang panayam.
1: Headline sports interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
11: Salamat. Isa pang Asian Games bound athlete kasama natin. Isa sa mga favorites ko, si Chino C. mula sa sport ng judo. Hi Chino, congratulations. Asian Games tayo this time around.
19: Okay. Hi, thank you po for inviting me dito sa Sports Radio.
11: Yes. Gaano ka happy na sa unang pagkakataon ay syempre miyembro ka ng Philippine team, lalahok sa Asian Games?
19: Syempre sobrang honored ko po to be part of the delegation ng Asian Games. And since first time ko po, sobrang galak ako na nagbunga lahat ng mga sacrifices ko to be able to participate in such a big event. Malaking tulong po siya to showcase my skills. And syempre, para mag-grow pa as an athlete.
11: Definitely. Hindi basta-basta ang nakakasama sa Philippine team to the Asian Games, especially in this edition, di ba? May qualification talaga. Sa judo, ano yung naging qualification, lalo na dun sa weight division mo? At siguro probably, your ranking ba naging basehan for you to make it to the team?
19: I think so, ma'am. Yung ranking ko was a big factor na nakasali ako sa lineup for the Asian Games. And also, I think the Southeast Asian Games na result po, isa rin siya na nag-factor in para makapaglaro for the Asian Games.
2: Yes, gold medalist ka, di ba? Okay, sa SEA Games. Tapos, sa judo mo, pagbalik mo sa judo, nakakuha ka rin ng malaki-laki mga points sa mga international competitions. Nakailan ka na nga na international competitions sa judo? Tapos yung points sa mga nakuha mo sa rankings?
19: So far po, yung pinakauna ko is si Australia last year. So, yun po yung pinakamalaking points na nakunan ko, which was 390 points. And yun po yung nag-push sa akin na makapag-ranking hanggang 74.
2: In the world?
19: Ranking 74,
2: oh,
19: yes.
2: Wow. Takto talaga yung pagpunta mo talaga sa judo, no? Di ba? Sambo. Nag-crush ka pa, tama? Di ba?
19: Apo.
2: Oo, tapos...
19: Ay, hindi po. Wrestling.
2: Wrestling, oo.
19: During 2023.
2: Oo, tapos eto na talaga judo na. And of course, isa kang Olympic scholar, di ba? Kaya nga nasa sport ng judo. Okay, for the LA Olympic Games. So, ano nang mindset ni Chino as of this time with several weeks, a few weeks to go before the Asian Games?
19: So, ngayon po, undergoing ako on a training camp dito sa isa sa pinakamalas na university sa Japan. Dito po sa Tenri University ngayon. Ngayon, I'm absorbing as much as I can. Siyempre, pinupush ko talaga sarili ko para mas mag-improve pa and mas buong-buo ako pagdating ng Asian Games.
2: Mm-hmm.
19: And, ayun, alam ko itong training camp na to will probably help me not just sa Asian Games but also moving forward with my career. And ayun po, sobrang grateful din talaga na nabigyan ako ng gantong chance to see more of this sport. Kasi ang mga athletes ng Asian Games po kasi talaga are the top caliber athletes. Sila na po yung pag nag-medal ka ng Asian Games, kaya mong mag-medal ng Olympics. Ganun po yung comparison. So, isa sa pinakamalakas na continent talaga for judo is Asian Games. Lalong-lalo na ngayon, host pa yung Japan.
2: Yes. Kaya talagang ang laki talaga nitong pagsali mo sa sa judo ng Asian Games. So, you're now in Japan training. How many days in Japan already, Chino?
19: I've been here since 21 pa po.
2: Okay.
19: So, August 21 hanggang September 4.
2: Okay, so until this week, at least this week, matatapos yung training camp mo. So, anong klaseng training camp yan? Gaano kaiba kesa the regular training you're having here in the Philippines?
19: So, dito po kasi sobrang dami ng options ko na makakalaro na kasing laki ko. Isa rin sa top producing national athletes ang Tenri for judo.
2: Yes.
19: Nakapag-produce na po sila ng 3-time Olympic gold medalist, 2-time Olympic gold medalist. Itong school na to, isa po sa fundamentals nila is yung basics talaga na sobrang solid. Kaya yun po yung ina-absorb ko para magamit ko. And of course, para mas magkaroon ako ng another perspective when it comes to playing with Asian.
2: Yes. Who's with you? Do you have a coach there in Japan? Filipino coach nakasama?
19: So far po, wala.
2: Sorry.
19: Pero kasama ko naman po, dito rin po kasi nag-training camp ang Courage National Team. So at least may mga comrades.
2: Yes.
19: Dito. Yes.
2: So ano yan? Training camp talaga, then photos sparring every day. Ano pang meron sa training camp dyan?
19: Actually, 2 times a day po yung training. And mostly, ang focus ko po talaga is makapagbabad ako sa maths training kasi yun po yung kulang ko sa dyan sa atin since wala po ako masyadong kalaro na kasing laki ko na mataas yung level. So dito po, sobrang challenging. Yun na rin po masasabi. Sobrang challenging talaga. Sobrang init pa po. So iba rin kasi sila dito, pati yung psychological training, they're trying to do it. So may electric fan naman po silang mga industrial pero hindi nila, hindi nila ginagamit. So ayun po, basang-basa po kami. Pagtapos ng training, basa kami sa pawis. Pero ayun nga po, na-appreciate ko talaga yung time ko dito kasi ibang-iba po siya sa comfort doon sa dyan sa atin since alam ko medyo ahead yung level of playing ko when it comes to judo. Mm-mm. Pero dito po kaya ko talagang i-push yung sarili ko.
2: Yes. Push your limits, ika nga, ano. So, mahirap. Mahirap pala yung training dyan. But at least talagang nasusubukan ka. So, yung mga kasparing mo dyan, mga university athletes nila.
19: Yes. Yes po, ma'am. Tapos may iba rin sila na mga seniors na part na rin ng training pool ng Japan.
2: Mm-hmm.
19: So, may ibang chances, may ibang times na nakakalaro ko rin po sila. Pero I think hindi sila yung nasa lineup, pero marami rin silang napoproduce na training pool.
2: Yes. Ano pang naiiba? Napansin ko, iba na yung kulay ng buhok mo. Yan ba'y bahagi din ng paghahanda? Parang may sinasabi yan, psyching up in a way, kung gaano ka, parang ano ba yun, yung may angas, di ba, pagdating doon sa floor, kasi yung, well, the usual, ano ba yan, o forma lang ba yan, ano, Chino?
19: ano po, para sa akin, kasi every year po, nag-aaroon ako ng isang tinatry ko na weird na hairstyle, so last year, nag-perm ako ng buhok, so pulot na ako. Ngayon, ito naman po, nag-bleach ako ng buhok, pero, pag-uwi ko po sa atin, ang pinaka go-to ko kasi na buhok pag lumalaro po ng competitions is buzz cut.
2: Same.
19: Opo. Kaya pagka-uwi, yun rin po.
2: Bago na naman. Bago.
19: Parang isang buwan na medyo weird yung buhok ko tapos na-timing na ngayon po yun nangyari.
2: Yes. Okay. Abangan natin yung hairdo mo when you compete at the Asian Games. Okay, you're going to a big competition, sabi mo kanina, pupunta ka pa ng Australia. Anong meron sa Australia? Anong klaseng tournament ito?
19: So, it's an international invitational po. So, ayun, gagamitin ko po yung competition na yon para ma-finalize ko kung ano pang kailangan kong i-tune up sa sarili ko. So, from here, syempre nakakuha ako, nag-improve ako dito, and nag-up yung skill level ko. Siyempre, kailangan ng athlete na competition para makapag-gauge kung saan ba, kung gaano ba kalaki yung nilakas ko or nag-improve ba ako. And ayun, yung final adjustments kung saan ako kailangan pa magdagdag, saan yung kailangan kong i-adjust para lang mag-fit in palalo yung playstyle ko.
2: Yes. Sa Australia, sino mga kalaban mo doon? Australian, Oceania?
19: Yes, most okay. Probably po mga Oceania region.
2: Mm-hmm.
19: Players. So ayun, gagamitin ko rin talaga yung competition na yun, ma'am, for kung paano ko makikita yung improvement ko dito sa training camp na to. Pero leading up to Asian Games.
2: Yes. The last time you competed, di ba, nung una tayo nagkwentuhan, nung una ka nakakuha ng maraming points sa Australia, then yon, di ba? Hindi lang mga Oceania nakalaban mo din, para may 10 countries. No?
19: Yes po. At saka may ano rin po, may British. So ang naka-finals ko, nakalaban ko sa finals nun, ma'am, is si Great Britain.
2: Mm-mm. So, talaga.
19: Currently, he's I think ranked 20 na.
2: Mm-hmm.
19: 24.
2: Okay, so since you earned so much points that time in the competition sa Australia, and now, kumusta na yung naging ranking mo? Ano na ngayon ang ranking ni Chino in this minus 100 kilograms?
19: So far po, hindi pa po kasi ako nakapaglaro ng IGF ranking points. Mm-mm. So,

0: kailan ba? Nung July.
1: Yes.
0: July second week po.
1: Oo.
0: Nag-start siya. So far naman, hindi pa po kasi nire-release yung ano eh. I-release rin nila yung ranking for Olympics. I think around after Asian Games. After Asian Games
1: Okay.
0: po kasi yung World Championship din ng Judo.
1: Ah, okay. So, sunod-sunod yan. So, Chino,
0: Yes.
1: yung bang, ano, yung bang Asian Games ay may points o may halaga ba yon sa Los Angeles Olympic Games? Anong at stake sa Asian Games?
0: Yes, ma'am. Kasi another way of qualifying is if hindi ka umabot ng top 25 on the world ranking is through continental quota. So si continental quota, si Asian Games have a huge chunk of points na makukuha mo para dun. So si Asian Games, dapat kasi during continental quota, top 10 ang ranking mo in your continent para kunin
1: Yes.
0: ka.
1: So, ang makukuha mo continental ranking dito sa Asian Games, 'di ba?
0: Yes.
1: Hindi points para sa Olympic
0: Dalari.
1: Games. Para sa
0: Yes.
1: Olympics kasi yung World Championships 'yun ang may points sa Olympics. But ipunin mo lang yung points mo sa continental nga na Asian Games
0: Yes.
1: kasi come the end of the qualification, continental quota, din papasok yung points mo, 'di ba?
0: Yes, tama po.
1: Ayon, okay. So, malaki din pala talaga. Definitely naganan siya. At ang dami yung nag-aagawan. Only 25 athletes ba? Sabi mo,
0: Yes
1: pumapasok?
0: po.
1: Okay, sa judo.
0: Top 25.
1: Okay, so as of this time, how do you visualize the Asian Games in this weight division? Ini-scout mo na ba ang mga possible na kalaban o yung band defending champion, lalaro pa rin?
0: Yes ma'am, of course. Siyempre lahat ng ano, lahat naman ng athlete na naglalaro sa mga gantong kalaking competition is capable. Capable rin po talaga. So ngayon ang mindset ko talaga one match at a time. So ilusot ko lang unti-unti. At saka siyempre kailangan kong itala yung sarili ko at saka syempre yung bansa. Hindi lang kasi sarili ko yung dala o yung family ko, yung pangarap. The dream, syempre yun po yung ano, yun po yung goal ko talaga na ma-represent ng maayos at saka ng buong buo
1: Yes.
0: yung country natin.
1: How big is the draw kapag Asian Games tapos sa ganyang mataas na timbang 100 kilograms?
0: I think nasa round of 64. So around mga 40? 40?
1: Ah,
0: 40
1: ganun
0: plus
1: din.
0: athletes.
1: Oh,
0: Yes.
1: 40 plus. Oh, madami-dami din para kayo na magkakalaban dyan. You
0: Yes.
1: were mentioned by POC President. Okay, Bumble Tolentino. Nasabi niya, mayroong parang dark horse daw ang tingin niya sa iyo in these Asian Games kasi simula nung pinag-aralan niya yata yung sport mo tapos inilipat ka na nga niya sa judo tapos yun na nga naging Olympic scholar ka. Ano ba yun? Dagdag bang motivation or sabihin mo pressure sa iyo na ma-mention yung name mo na pwede kang sandigan for a medal come the Asian Games, I mean.
0: Yes. Para sa akin, ma'am, ano, pressure, syempre, is a privilege.
1: Yes.
0: So, if nalagay ako sa gantong situation, at saka super thankful talaga, kay President Bumble ng POC, at saka kay Chairman Pato ng PSC po, for trusting me sa hopes na makapag-produce ako ng magandang result for the Asian Games. At saka, syempre, ayoko rin naman na mapahiya sila at saka syempre ako sa nilagay in entrust nila sa akin na role. So ayun po. Now I'm working on it. Ginagawa ko po yung best ko dito sa training and syempre gagawin ko rin talaga ang best ko pagdating sa Asian Games. So sobrang thankful talaga na nasa gantong position ako ngayon and not everybody can aim for this.
1: Yes.

0: In sports news, Onyx Philippines remained on top of the standings after a week of the MPL Philippines Season 18 regular season. The Sonics improved to a 4-0 record after beating Twisted Minds and Omega Esports. Team Liquid VH is second place at 3-1, followed by Team Falcons VH in the third with the same record but the lower game difference. Philippine Standard Time, it's 9:06 in the morning. Matil na Tutok Sports Radio para sa mga pinabang balita tungkol sa larangan ng sports. Mula po si Mita Palace, aris sa magnamaga sa inyong lahat.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news
4: ang o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
9: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda man takbo.
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Maraming salamat. Usapang cycling tayo, bisita natin para sa pagkakataon na ito, isang miyembro ng 7-Eleven Road Bike Philippines, si JP Olarte. JP, kumusta?
16: Okay naman po, ma'am Jodine.
15: Yes, excited kami. First time ka namin na makausap dito sa Sports Radio.
16: Pangalawa na po, ma'am.
15: Pangalawa?
16: Ako po.
15: Kailan tayo huli nag-usap?
16: Nang Go for Gold po ako, ma'am.
15: Anong Go for Gold ka pa? Well, naano na tayo, nakalimutan na natin sa dami ng mga nakakausap natin ng mga riders. So, nice to have you bilang miyembro ng bago mo ng kapana na 7-Eleven Road Bike Philippines. Okay, kamusta ba si JP? Maula ng panahon? Kamusta ba nagiging training natin? Ayan, mukhang magiging busy kayo sa mga susunod na araw.
16: Yes po, ma'am. Yun po, maulan nga po. Halos ilang isang buwan na po at ang inuulan po sa atin eh. So, tuloy pa rin po yung training namin, ma'am, kahit po maulan. So, kailangan po namin mag-insayo ng mag-insayo po kasi lalo po yung mga lalaro namin sa susunod, pataas po ng pataas yung laro, ma'am.
15: Mm-hmm.
16: So, kailangan po namin mag-insayo, ma'am, kahit umuulan, ganyan.
15: Mm-hmm. Saan ka nag-insayo?
16: Tarlac po ako ngayon, ma'am. Tarlac po kami ngayon, ma'am.
15: Ah, Tarlac. Okay. So, kahit maulan, talaga may outside training, hindi po
16: yes, indoor. Yes, may outside training. May indoor din po, pero mm-hmm. mas more on sa labas po kami, ma'am.
15: So, marami pa kayong karera. Ano yung mga karera na nakalinya?
16: Marami po. Mayroon po kaming Oman na susunod, ma'am. May China na susunod. Ewan ko, dalawa o tatlong China po yun, ma'am. Tapos susunod pa yung pinakamalaking sasalihan po yung Langkawi po.
15: Langkawi? Tour de Langkawi?
16: Yes.
15: Kumpirmado ka ba para sa Langkawi? Kasi mukhang naglabas na ng lineup ang yes. director ninyo. Kasali ka sa team na yes. pupunta doon sa Langkawi. Ilan lang ba ang pupunta sa ang kakarera sa Langkawi?
16: Anim po, pero sa Pilipino po, ang alam ko, tatlo lang po kami.
15: Tatlo kayo? Okay. So, tatlo-tatlo, ano? Tatlo foreign yes. riders, tatlo Filipino. At isa si JP Olarte doon sa tatlo na mga Filipino. Ang laki ng Le Tour de Langkawi. Sabi
16: yes,
15: ka, para sa akin, parang ito yung Tour de France eh, ng Asia, di ba? Basta Le Tour yes, de Langkawi. Ganun ka ka-excited?
16: Super
15: dito sa karera na ito.
16: Super excited po, ma'am. Isa din po sa isang pangarap ko yun, ma'am, na makalaro din po talaga doon. So, yun po. Super excited po. Kaya pinag-aandahan ko din po ng maigi para may magandang mapakita po.
15: Yes, okay. So, bago maglangkawi, meron kayong unang sasalihan. Saan ito?
16: Sa Oman po. Sa Middle East po tayo.
15: Oh, tour of Oman. Okay.
16: Yes po. Sa Alala po.
15: Oo. So, surely, first time mo rin mag-tour of Oman?
16: Yes po. First time ko din po.
15: Oo. Nakakatuwa yung 7-Eleven, ang dami yung mga lugar o karera na pinupuntahan na mga unang pagkakataon na kayo kasali doon, ano? Di ba? Oo.
16: Yes, so, na po, po, po.
15: Ikaw yes. ay bagong lipat sa 7-Eleven sa taon na ito. Kumusta ka naman
16: yes,
15: sa bago mong team? Yung mga experiences mo sa mga nakaraan na karera, kumusta ka?
16: Okay naman po, ma'am. Yun po, moving forward po and then napaka-okay po na nasasalihan namin yung mga dati pangarap lang namin, ma'am, yun. More opportunities po para sa amin. Ang okay. ganda po.
15: Okay, so ano, maganda ba yung resulta sa'yo ng mga karera na nasalihan mo dahilan nga sa, syempre, ito yung oportunidad, malaking oportunidad na naibigay sa'yo ng 7-Eleven. Ano mga placing mo sa mga karera?
16: Yes po, ma'am. So, wala pa naman po kung malaking napapatunayan. Pero yung contribution po sa team is andun po yung patulad po ng Toro Plazon. Nakuha po namin yung team champion. Saka sa overall, hindi man po namin nakuha. Pero yung nandun po yung mga GC rider po. Tapos yung sa may Mauritius po, nakuha namin yung pangalawa. Which is same time lang naman po sa overall champion na magkadikit lang po yung oras.
15: Mm-hmm.
16: And po.
15: Ikaw ay isang domestic, okay? Yes, ikaw ay taga-suporta lang doon sa key riders nyo o doon sa yes, GC rider, okay? Pero napakahirap na role yun, ha? So, ano mismo yung assessment mo sa mga nasalihan mo, nagawa mo ba yung role mo dun sa GC rider mo, dito sa, lalo na sa international na mga karera, at saan ba yun?
16: Yes, ma'am. Sa tingin ko naman po, nagawa ko naman po kasi, which is kung may gusto silang ipagawa na habulin o i-maintain yung grupo, ganun, nagagawa naman po ng tama. Which is pagkatapos naman ng punalaro, pag nagsasabi naman po yung GC rider, okay naman yung ginawa mo and perfect, sabi naman po. So, para sa akin, okay naman po yung nagagawa ko para sa team.
15: Sinabihan ka ni Yubi ng perfect. Tama? Yes.
16: Sabi niya sa akin, ma'am, nung nasa Turo Plus pa lang, nakikita ko na sa iyo na po yung parang kina okay ko po sa kanya na nasabihan ako ng World Tour Rider dati na yung trabaho mo, nakikita ko pa lang sa iyo, napaka-perfect, sabi ng po.
15: Wow! Talaga lang ha? Anong pakiramdam na nasabihan ka ng World Tour Rider na si Yubi na perfect? Yung role ko dati nung ako'y kumakarera pa, si, kanino ba siya nakasuporta nun? Kay Even Paul ba? Before? Tama? Eh, nagagawa mo ngayon. Anong pakiramdam na ganun ang kumbaga?
16: Yes po. Opo. Parang yung ginagawa niya sa World Tour dati, ma'am. Yes po. Yes po, ma'am. Parang yung nagagawa niya dati sa World Tour, ma'am, nagagawa ko din po sa amin, yung sa team. Ganun, ma'am.
15: Yes. Di lalong lumakas yung loob mo. Diba? Lalo kang ginanahan,
16: yes,
15: JP. Okay? Na maging domestic nga ni JP.
16: Yes.
15: Pumunta ka ng Tour of Thailand, 2.1 yan, mataas na karera. Tapos nag-Mauritius. I think Mauritius is,
16: yes,
15: 2.2, ano? Tapos yung pinakahuli nyo sa,
16: yes,
15: Himalaya. Oo, 2.2 din yon.
16: Yes, so ma'am, 2.1.
15: 2.1. So nakadalawa kang 2.1, ano,
16: yes,
15: matataas na level. Lahat ba yun natapos mo?
16: Yes.
15: Kahit ikaw ay taga-suporta ng team, nakatapos,
16: yes,
15: ka
16: ma'am,
15: ng karera?
16: Mm-hmm. Yes po, ma'am.
15: Mm-hmm.
16: Yes po, ma'am, natapos ko po lahat siya.
15: Oo. Anong pinakamahirap so far dun sa mga karera na yon?
16: Yung
15: ilang first
16: time, ma'am,
15: yung
16: 7-11? Lahat naman po mahirap, pero ang pinakamahirap para sa akin is yung Himalaya po. Kasi ang laki po ng adjustment po namin dun. Kasi yun nga po, mataas yung elevation, malamig, inuulan, wala po kaming preparation na ganun, ma'am, sa amin. Kumbaga, pumunta po kami dun na preparado naman, ma'am, kaso nga lang, yung adjustment nga lang talaga, ma'am.
15: Mahirap huminga, no? Mataas,
16: yes po, ma'am, napakahirap po pag first time mo po doon, ma'am, kaya yung need mo ng oxygen, ma'am, na ibibigay sa'yo yung pagdating mo pa lang sa airport, ma'am, binibigyan ka na ng oxygen eh, kasi alam po nila na mahirap po talaga huminga doon.
15: Lalo na kung first time ko doon, pagbaba nyo pa lang sa aeroplano, binibigyan
16: na,
15: yes, ng oxygen.
16: Yes, ma'am, pagbaba pa lang po ng aeroplano.
15: Ano, ano yung mini oxygen na yun? Paano yun? Kalaki?
16: Ganyan lang po, ma'am, parang alam mo yung Baygon, ma'am, na pinang-spray, ganun po kalaki.
15: Oo. Oh, ganun talaga lang, parang pang-spray sa lamok.
16: Yes.
15: Okay. Naka-ready na. Para kung mahirapan ka huminga.
16: Yes, yes po. Lahat po ng finish line, ma'am, merong ganun na may kit po.
15: Eh, paano during the race?
16: Wala po, ma'am. Before and after lang po.
15: Before and after. Kasi hindi naman,
16: yes,
15: pwedeng magdala ng bote, ano,
16: yes,
15: sa karera, no? Kapag nahihirapan ang huminga, parang doon na lang hihinga. Anyway, what an experience. Ano, kakaiba pala, no? Yung Himalaya,
16: yes,
15: race nyo. Okay.
16: Yes.
15: Ang 7-Eleven ay punong-puno ng mga superstars, di ba? Alam mo naman, yung,
16: yes,
15: teammate mo, mas definitely, mas kilala kesa iyo at may touring na GC, General Classification,
16: yes,
15: Riders. Kumusta yung samahan nyo? Ikaw ba ay parang, anong klaseng samahan meron bilang ikaw na isang domestic dito sa mga superstar mong mga ka-teammate?
16: Okay lang naman po, ma'am. Kasi hangad ko lang naman po yung may maganda kaming resulta, ma'am. Kasi yun nga po, sabi po nila na nag-uusap po kami, which is wala naman pong pataasan. So, sino po yung may magandang kondisyon o sino man po yung magiging GC rider, yun po yung alagaan po namin. Okay lang naman po sa akin yun, ma'am. Madarating yun pa rin yung para sa akin siguro.
15: Ay, gusto ko yan, darating din yung panahon na para sa'yo. But for the meantime, ikaw ay may role bilang domestic taga-suporta dun sa GC riders natin.
16: Hindi, saka hindi rin po ang kompleto pag hindi kompleto po pag walang ganun eh. Yung
15: tama.
16: Role na
15: wala yung role na yon. Kung lahat gustong,
16: yes,
15: man na dun sa unahan to take the stage win or the general classification,
16: yes,
15: placing. Anyway,
16: yes.
15: Gano'n nga ba kahirap na maging domestic ng koponel ng 7-Eleven? Ikwento mo sa amin, paano ka nag-iigip, paano mo sinusunod yung mga requests ng JC rider ng koponel ninyo?
16: Yes po, ma'am. Yes po. Napakahirap po na yung gagawin mo is mag-iigip ka. Pupuntan mo sila one by one, tatanungin mo sila kung ano yung gusto nila na bago ako matras, ma'am, ganun. Pag, oh, tatanungin ko po, anong gusto nyo? Kukunin ko pa po yung mga empty bottle po nila kasi ibabalik ko po sa car para malagyan ulit. Tapos kukunin ko silang pagkain. Tapos kung may kailangan naman po silang ipatrabaho, like maghahabol po kami, ganyan, kukontrolin yung harapan, ganun po. Hanggang sa maging successful po yung pinapagawa, then yun po.
15: All around ka, no?
16: Yes po, ma'am. Parang i-give habol, ganun po.
15: Oh, nakakapagod talaga. Dapat talaga maganda kang kondisyon, di ba?
16: Yes po, ma'am.
15: Sinong katulong mo na ganyan din ang role sa team?
16: Nung sa Turok Luzon, ma'am, yung foreigner po eh, yung si John T po.
15: Pero ngayon iba yung setup, depende syempre sa lineup niyo.
16: Depende po sa lineup po, ma'am. Pero patulad nung kwan, ma'am, nung sa Mauritius, parang nag-focus po kami kay Javi po talaga.
15: Oo. Si yes, Javi ba, si Yubi ba noon ay pang-ilan?
16: Second pangalawa po sa GC po. Oo po.
15: Tapos yung team niyo?
16: Yung team hindi na pang-anim lang po ata, ma'am, yung GC.
15: Ah, okay. So talagang sa individual kayo nag-second?
16: Yes po, ma'am. Pamagitan ni Yubi. Kinokontrol na namin is that pa lang po.
15: Oo. So sanay ka na rin ngayon mag-English kasi karamihan sa member ng team mo foreigner. Paano mo tatanong kung anong gusto nila, di ba? At tapos kung makakarera ka pang ganyan, tatabihan mo sa peloton, di ba?
16: Yes nga po, ma'am. Yes po. Lalo nung nag-isa ko po sa line-up sa Mauritius po. Tapos foreigner po. Tapos yung manager po na namin doon, English din. So, ako po nag-adjust para sa kanila lahat.
15: Ganun talaga eh, ano, ang chubby lang isang siklista. Eh, of course, ang mga Pilipino naman, sanay mag-English. Nahihiya lang tayo mag-English, di ba? JP.
16: Yes.
15: So, talaga ngayon, mapipilitan ka kasi lahat foreigner, katulad sa Mauritius, ikaw lang pala ang tanging Filipino doon, ano? So, galing, yes, ano, nabigyan ka ng opportunity to be with the team. Ikaw lang ang tanging local that time sa isang napakahirap din na karera and look what happened. Nag-guide mo yung team, natulungan mo yung team para mag-second, di ba? Sa GC, si Yuri.
16: Yes po, ma'am. Opo.
15: Anong klaseng pakiramdam sa isang domestic yon? Nung tinanggap na ni Yubi yung tinanggap na ni Yubi yung kanyang, well, yung premyo and of course, yung podium niya doon sa taas.
16: Napakasaya po, pero ang mas masaya po sana kung nakuha namin yung overall doon, ma'am. Kasi nagiging parang pag nakuha namin yung overall doon, ma'am, sana sa Mauritius. Parang kasama din po kami doon sa magiging imahe nun, ma'am. So, may pagkadismaya din kasi same time din po, ma'am. Same time lang. As in, same time lang po, ma'am. Kaso nga lang, yung positioning lang po, ginawa nung organizer, ma'am, yung positioning.
15: Mm-hmm.
16: Pinunta doon sa isa, ma'am. Tapos, ibang nag-overall.
15: Oo, sayang din, ano. Anyways, so sa mga susunod na karera, gaano kalaki yung pagnanais mo na talagang mabigay nga sa team nyo yung individual, di ba? O general classification sa individual,
16: yes,
15: ha, na panalo.
16: Para sa akin po, ma'am, malaki yung pagnanais ko na makuha kasi malaking experience o memories para sa amin yung makuha yung overall na kasama kami, ma'am, para sa nagtrabaho, kung sino man makakuha sa amin.
15: Yes. Nape-pressure ka ba na ang kasama mo sa team ay katulad niyan, World Tour rider, si UB. Tapos andyan, syempre, yung mga sikat na Filipino, Mervin Corpus, si Ronnie Lankita, na siya nga sila nga yung bibigyan mo ng suporta. Pressure ba sa'yo bilang isang domestic ang ganung para sa kanila?
16: Nung una po, ma'am, pressure po ako. Kasi hindi ko po alam sa sarili ko kung kakayanin ko po ba yung trabaho na yun. Pero parang ngayon po, nagiging hindi na, komportable na po ako sa ginagawa ko na, which is, alam ko na po sa sarili ko na kaya ko din ibigay yung gusto nilang hangarin na, ma'am, na yung ipapautos nila, ma'am, ganun. Kaya ko na. Para sa akin, wala nang pressure, ma'am, para.
15: Yes, so nga naman. Pero ikaw bilang isang rider, ano rin ang pinakapangarap ni JP Olarte sa pagiging professional cyclist?
16: Pinakapangarap ko, ma'am, marami. Siguro para sa akin, ma'am, mag national champion, tour champion, manalo sa abroad din, ma'am. Ganun po.
15: Yes. May idol ba si JP sa pagiging siklista?
16: Yes po, ma'am. Meron po. Yun po yun si... Ang number one cyclist po dito sa mundo ngayon. Si... Ano po? Taday.
15: Si Taday po, Gaspar.
16: Lagi po nakasubaybay.
15: Talaga po, lang, ha? Yes, so, nasusubaybayin mo ang ongoing na Vuelta a España. Ano masasabi mo sa kanyang performance ba? Pumapakyaw ng stage victories, ha? Ano masasabi mo?
16: Yes po. Nanalo na naman po siya, eh. Which is, muntik madisgrasya kagabi. Yan po.
15: Oo nga, eh. So, anong character o anong kahusayan ni Tadej Pogacar ang gusto mo at sana magawa mo?
16: Siguro po sa pagiging climber niya po. Sa pag tumodo po siya, solid po talaga. Gusto ko maging ganun din po.
15: Okay. Todo nga, parang hindi napapagod, ano?
16: Yes po. Yung parang, yun nga po, sinasabihan siya na Android, alimaw, ganyan po.
15: Yes. Nasa pagiging domestic mo, dapat ganun ka rin, di ba? Kasi ang domestic para sa akin, ewan ko, i-correct mo ako, ha? Dapat magaling sa ahon, magaling ka sa flat, kasi yung teammate mo ay sinusuportahan mo, di ba? Hindi ka po, yung ikaw ay nasa likuran, tapos isa kang domestic.
16: Yes po.
15: Oo.
16: Oo po. Nga, mga iba, katulad ng iba po, sa start pa lang, may umaayaw na, ganun po, ma'am. Mm-hmm. Kaya dapat, mula sa finish, ay hanggang sa
15: finish,
16: mahatid mo sa kung saan mo dapat ihatid, ma'am. Yun, ganun.
15: Tama, so, tama, no? Oo. So, how do you see? Anong pwede mo maipromise sa amin sa pagkarera nyo, lalo na sa Langkawi? Kasi yung Langkawi, maraming manonood, naka-feed yan sa Europe, di ba? Ang 7-Eleven, nasa pang-anim na pagkakataonan na sumali dyan. May mga malalaking media na nagko-cover niyan, naka-live pa yan. Ano yung napipicture mo na gagawin ninyong 7-Eleven? Anong napipicture mo?
16: Siguro
15: na
16: po, ma'am, pangako mo? Magpo-focus po kami sa kay Javi po. Napipicture ko po na mapapangako po ko siguro is, or kung tatargetin man po namin, ma'am, isa na po yun yung best Asian team. Asian team, saka yun po yung GC rider po, ma'am, kay Javi man, or kung sino man po yung condition po para sa amin.
15: Mm-hmm. Okay, kanina binanggit mo ang idol mo si Tadej Pogacar. Sa mga local riders, meron ka bang hinangaan? Probably no nag-uumpisa ka pa, kaya ka nahilig sa cycling, JP?
16: Marami naman po sa atin sa dito sa Pilipinas po, marami po lalo po ng bata ko. Mga nakikita ko lang po na kakalaro ko sa mga karera. Sa amin, yung mga ganun po, mga inidolo ko po yung mga nung nagsimula po, ganun.
15: Sino?
16: Marami po, mga kwan po, sila, Kuya Ranza po, ganun po.
15: Ronald Ranza.
16: Yes po.
15: Yes, so. Kailan ka nga ba nagsimula mag-cycling, JP?
16: Kwan po, ma'am. 2014 po, ma'am.
15: 2014. So, halos yes, mahigit 10 taon na rin, ano? Tapos, yes, ano muna, bakit naman cycling talaga ang nahiligan mo?
16: Na, dati po, ma'am, track and field po talaga ako. Sa pan po ako dati. Sa pagtakbo po. So, parang naging duatlet po ako dati, ma'am. Sa eskwelahan, ganun, ma'am. So, tapos nung na-discover ko po, ma'am, sa bike, kaya nag-switch po ako sa cycling po, ma'am. Dati po, mountain biker po ako, ma'am.
15: Ah, oo. Mountain biker ka rin.
16: Yes po, ma'am. Tapos, nung 2017 po, ma'am, and then 2018, may trial po ng Ronda. Kaya, nag-switch po ako sa road bike, ma'am.
15: Mm-hmm. Tapos, ano kaagad yung mga una mong teams?
16: Ilocos po, ma'am. Nag-team po ako sa Ilocos. Nag-tour po ako doon, ma'am, ng 3 years, 2018, 2020, saka 2022, ma'am. Mm-hmm. Tapos, tumunod po, nag-team pa ako ng band, ma'am, 2019, saka 2018, Imovie po. Imovie Philippines po.
15: And then?
16: And then, nung, yun nga po, yung 2023, yun po yung GoPro Gold po hanggang 2025.
15: Ayun, hanggang sa nakarating ka sa una mong professional team. Oo, nag-go for gold, di ba? Okay, so yun pala, marami-rami na rin team. So, yung bang pagiging runner mo, ikaw ba'y naka-represent sa iyong school o lugar sa palarong pambansa, JP?
16: Yes, so ma'am. Sa hanggang sa kwan po, national level po, sa nag-bronze medal po ako sa national dati, ma'am, sa junior national po. Sa dito po, junior national dito sa Pilipinas po. Tapos, medal po sa mga national iskwa po, sa mga iskwa region po. Sa region 1 lang po. Ganun.
15: Bilang trackster, bilang track and field athlete, yan sinasabi mo na yan.
16: Yes, po. Yes, po. Nag-varsity po ako sa university ko dati.
15: Aba, okay. Uy, nakagraduate na ba si JP Olarte?
16: Yes, po ma'am. Nag-graduate po ako ng 2019, ma'am.
15: Anong course?
16: BSIT, ma'am. Major in electronics po.
15: Ayun. At least maganda. Mayroong tinapos. Mayroong diploma, di ba? Tapos ngayon,
16: yeah, po, ma'am.
15: Ang iyong pinuporso naman, pagiging professional athlete at yes, yan ay professional po. Rider. Okay. So, at least, ano ulit ang probinsya naman ni JP?
16: Sa Pugulaw niyon po, ma'am. Union po.
15: Union, oo. Eh, magandang mga lugar nyo dyan. So, talagang yung kalye, di ba? Maraming umaakyat dyan, papuntang Baguio, di ba? So, yes, hindi nang isang nagano sa'yo, naghikayat sa'yo para maging siklista.
16: Yes po, kasi isa din po dati sa amin na dinadaanan po ng tour, ma'am, kaya nakakapanood po dati ng kaya nahikayat po. Bata pa lang po ako, ma'am, may nakapanood po akong ganun eh. Na,
15: yes.
16: Ayun po, nainggit lang din po.
15: Yes. Mahirap yung ano, yung sport ng cycling, pero bakit ito yung sport mo?
16: Mahirap po, ma'am, pero nagsimula kasi yung kapatid ko, ma'am, sa cycling eh. Parang hikayat niya po ako na mag-cycling po. Mm-hmm. And then parang na-addict na po ako sa pagbabike, ma'am, na mm-hmm. parang yun nga po, parang hindi na kumpleto yung araw ko, ma'am, pag di ako nakabag.
15: Yes. Pero mahirap mag-ambisyon dito na gusto mong maging siklista dahil gusto mong kumita ng pera. Kasi parang hindi naman din ganun kalakihan ang mga premyo, JP?
16: Yes. Oo. Yes po, ma'am. Pero yung para sa akin po, ma'am, yung manalo po talaga.
15: Yeah,
16: hindi naman po sa naghahangad sa mga pera po.
15: Yes. Secondary na lang. Secondary na lang. Siyempre, pag panalo, merong premyo, di ba?
16: Yes po.
15: Oo, pero talaga yung hilig mo sa cycling ang talagang naging dahilan kung bakit nandito ka sa larangan ng cycling. At syempre, nandoon ka pa sa kuponan na sikat, 7-Eleven, di ba?
16: Yes.
15: Road Bike Philippines, di ba? Ibang klase. Kapag suot mo yung uniform, katulad niya, no? May uniform kang ganyan, tapos may Philippine flag dyan, tapos nakalagay pa yung mga UCI, di ba?
16: Yes.
15: I'm sure mas starstruck ka pag dumating sa Langkawi dahil meron doon mga lumalaro sa Tour de France, di ba?
16: Yes po, ako. Patama po.
15: Mm-hmm. Na-visualize mo na ba kung paano ka kakarera sa Langkawi na, kumbaga, katabi mo yung nakikita mo, napapanood mo sa Eurosport, di ba?
16: Yes. Oo, oh, ma'am.
15: Anong nakikita mo? How do you see your race come di Langkawi?
16: Nakikita po sa, ito yung parang dati na sa barabarangay lang po ako, piyestaan lang pag naglalaro. Pero parang ang ganda po, ang gaan po sa pakiramdam na makakalaro muna po yung mga high level, high rider po sa mundo. Yun po yung parang...
15: World class.
16: Opo, world class po na masusubok mo po sila kung... Saka masusubok mo din po yung sarili mo kung hanggang saan po ito yung aabutin mo.
15: Ayun, masusubok mo yung sarili kung hanggang saan ka makaka... kumbaga makaka-at pace with them, ano? Sa professional cycling, o lalo na international, may mga bullying dyan eh. Porke sila kilala, porke sila matagal lang kumakarera, eh kung bagong mukha ka, sanay ka na ba dyan? Wala ka bang takot dyan? How do you see
16: wala it? Wala hindi naman na po, ma'am. Okay naman po sa akin yun. Marami na pong nangyari sa ganun, ma'am. Which is hindi lang naman po sa mga ganun. Maraming karera po, ma'am, na nilaroan po. May mga maangas din po talaga. Kasi... sinisira lang po nila yung laro mo, ma'am. Kaya ganun po.
15: Mm-mm. Kaya handa tayo dyan, di ba?
16: Yes po, ma'am.
15: Yes. Okay. So, ano ang gusto mong iwanan na mensahe sa amin? habang ikaw ay nagsisimula ng iyong career dito sa 7-Eleven bilang isang domestic, okay, ano ang aasahan yes. namin kay JP Olarte sa marami pang karera na lalahukan mo wearing that 7-Eleven Road Bike Philippines jersey?
16: Sa akin po, ma'am, para sa akin po, para sa mga nagsisimula, and para sa akin po, pagbutihan lang po nila, disiplina sa sarili, and then mag-focus po, ganun, then manalangin po lagi sa itaas po, and then yun po, wag po kakalimutan kung saan ka po galing.
15: Ayun, galing ano. O baka may gusto kang pasalamatan o i-acknowledge.
16: Ay, yes po.
15: Nandito ka na sa estado ng iyong career na ito. Sige, sino sila?
16: Yes po. Pinapasalamatan ko din po lahat ng naging parte ng cycling journey ko, which is yung mga dati kong team, Ilocos, Go for Gold, mga movie, kung saan po ang galing hanggang po ngayon, pinapasalamatan ko po yung mga sponsor ko, sila Sir Bong, sila Sir Vic Paterno, si Sir Rick, yan po, yung mga alat po ng staff, mga ka-teammate ko, and family ko po, sila mama ko po and papa ko po, and then sa jowa ko po, si AC Nicole Ayat po.
15: Yes, syempre. Yes, may inspiration siya. May girlfriend yes, siya, di ba? Ano pangalan ni girlfriend?
16: Easy Nicole Ayat po.
15: Okay, Easy Nicole. Okay, at saka syempre sa parents. Salamat at ingat yes. lagi ha. Balitaan mo kami yes. sa pagkarera mo. Excited kami para sa'yo, no? To be a part of this big team and then big challenge. Tapos isang domestic, gumagawa ng sakripisyo para sa buong koponan. Mabuhay ka! Until next time ha, si JP Olarte ng 7-Eleven Road Bike Philippines.
16: Salamat po ma'am.
15: Dito po ma'am. Sa Sports Radio. Salamat!
12: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
20: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
21: Ay, aircon ba ako?
20: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
21: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
20: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
17: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
17: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
17: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
17: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
0: Sports Radio 918 AM.
18: Robert Ian De Los Santos, congratulations mula sa naging performance mo from Tashkent, Uzbekistan. So, how do you feel sa pagbabalik bansa? No, talagang very successful ang iyong naging campaign.
22: It feels great. Of course, gloomy kasi it's been raining naman lately dito sa Philippines. And to be honest, I miss the rain since sa Tashkent. Ang init talaga. So, at least I could feel cold na. Finally.
18: Personally, gaano ka special yon? Isang araw bago yung celebration mo ng 20th birthday, dun mo na achieve yung triple gold at the same time new Asian and world junior records.
22: Special sa akin because finally naka-medal na ako sa snatch portion of the competition since usually hindi po ako nakaka-medal sa snatch, and having it to be my last junior Asian youth and junior. It was a great send-off na sa akin for a good transition for the senior division na.
18: Yes, ano?
22: Since this will be my last junior.
18: Ano yung nasa isip mo, no? Habang bumubuhat ka, habang nagpe-perform ka dun sa Tashkent, Uzbekistan?
22: Of course, a lot of pressure since I really had, for me personally, I had a lot to lose since this is gonna be my first ko ever chance maka-medal sa snatch. And also, last ko na ever youth and junior. So, I really wanted to make it worth it talaga. And to have fun at the same time. There was a lot of factors talaga that was in my head that I had to manage. But thankfully, na-persevere ko naman.
18: Yes. Ian, yun bang mga pinerform mo dito sa Tashkent ay nagagawa mo na rin siya sa training? I mean, especially for the clean and jerk, yung 180 kilos, talaga bang yun ang naililista mo and even dun sa total?
22: Yes. It's a casual weight naman in a way. At the same time, nahirapan pa rin because there's still work. There's still more work to do. But in the snatch portion, somewhat there sa 100% ko na. Since I'm somewhat weak talaga sa snatch, kaya nga binabanat ko talaga sa snatch portion po yung mga sa training ko. At the same time, not leaving out clean and jerk. So, yeah.
18: Yes, and with that, no, talagang successful ang last playing year mo as junior, no, mula dito sa competition na to. But of course, kung meron ka man din, no, na nakita din na kailangan mong i-work out pa, lalo na first Asian Games, no, ang iyong paghahandaan for next month. Ano yung mga nakita mo?
22: The snatch, since yung competition talaga is in the snatch, nagre-rely talaga yung sa total. Kasi not always talaga ako mag-comeback sa clean and jerk. Kasi usually, yun yung ginagawa ko. If I fall short sa podium sa snatch, either it be fourth or fifth, I'd still try to get it sa clean and jerk. But it's not always a good reliability talaga. Since of course, there will be a time where hindi ako mag-do well sa clean and jerk. God forbid, yun talaga yung situation that I'm like precautionating about sa ulo ko.
18: Yes. Ian, syempre alam din natin na another emotional time din to for you, no? And syempre, nandyan din, no? Ikaw ba, every time na nagko-compete ka, lalo na ngayon nawala na si Papa Alvin mo, siya talaga din yung mas tingin mo na nagpo-push sa'yo to achieve your goals?
22: Yes. I always ko talaga nire-remember sa puso ko na nandyan lang siya nagtitingin. Despite no matter lahat sa mga hirap, nandun pa rin siya kahit nawala siya spiritually. Yeah.
18: Ano yung best advice, no, na Papa Alvin mo before na hanggang ngayon hindi mo siya makakalimutan? Yun na talaga yan lagi mong nasa isip pag nagko-compete ka.
22: Nung nalaman namin of his sickness, he still convinced to be mag-training pa rin. And one time, sabi niya, if lumipas daw siya, mag-training pa rin daw ako. So, that's what I'm gonna do.
18: Yes, mag-training pa din, no? For sure, proud na si Papa Alwin. Pero, wala bang time, no, during the competition na parang naramdaman mo na nandun siya? May ganun ba, Ian?
22: Andun naman. I felt it spiritually. Of course, yung parang it was my way of not madala sa panic. Rather, through adrenaline. Ginamit ko na siya through adrenaline. At the same time, thinking about my father helped me get to that point na using my nervousness as adrenaline for my competition.
18: Yes. Yeah. Siya ba yung first coach mo, Ian, nung nagsimula ka ever ng weightlifting?
22: Yes, sila dalawa ni Mama.
18: Ilan taon ba si Ian nung nag-start ka?
22: 7 po.
18: Wow, 7. Ngayon 13 years na sa sport. Inimagine mo ba to? Pinangarap mo ba to, Ian, na dito sa estado mo ngayon for after 13 years, isa ka na sa titingnan, isa ka na sa, you know, susundan na Filipino weightlifter ng ating pambansang koponan?
22: It was a dream talaga. It was something na gusto ko dati. At the same time, parang hindi ko na believe na I'm at a level where I look up to the people that I used to watch back then sa gym nung bata pa ako, yung mga seniors ko. And having to be in their footsteps na now, it's like, so, like parang surprising talaga. Like, I really can't believe it talaga. Like, I'm here and nandito sila dati and I'm not gonna make sayang to it.
18: Sino-sino yung mga iniidolo mo before na hanggang ngayon ay sila pa rin yung inspiration mo?
22: Siyempre, si Ate Heidi, Kuya Nestor, Colonia, and yung mga dating mga kuya-kuya ko sa school namin dati.
18: Yeah. Yes, talagang proud na proud sa'yo. How about for Coach Julius Naranjo? Nakita natin, talagang full support din si Coach Julius.
22: Yes. He was one of the people din that helped me out back when I was still, especially in 2024, I got into an injury and my papa trusted Coach Jules to take me under his wing and to have a collaboration. And from then on, we became a team. My papa entrusting Coach Jules for me and Coach Jules training me and mama being there, sila dalawa together in competition. It's like a good, like we were a well-oiled machine talaga. Parang we played our parts talaga during that competition and hindi talaga sinayang lahat ng mga opportunities.
18: Ano yung sinabi sa'yo ni Coach Julius?
22: To have fun. Have fun. Just have fun.
18: And you really had fun, no, during the competition. Pero ito na nga, no? So, yung sa snatch, ano ba yung current na Asian at junior record doon? Junior world record doon?
22: As from what I remember, yung junior world record is 144. And yung Asian is 143 or 2.
18: Though, syempre, yeah. Grabe na yung success na nung naging performance mo dito. Pero ikaw, may panghihinayang pa ba sa'yo, Ian, na hindi mo na-set yung bago or na-erase yung current mark mula sa snatch?
22: Not really. I'm grateful. I'm really grateful na naka-gold din ako sa snatch.
18: Yes. And of course, paano mo sinelebrate yung 20th birthday mo? Kasi sabi nga natin, kinabukasan nun, ayun na, celebration na. Meron ka bang naging ano, parang yun yung naisip mong regalo man lang para sa sarili mo?
22: Not really. Nagkwan lang po kami, nag-walk around to the Tashkent Heat and nag-mall lang kami dun.
18: Ayun. So no ano, yes. No cheat day for Ian.
22: Yes.
18: Ian, of course, looking dito sa ating paparating na Asian Games, anong nafe-feel mo? First Asian Games para sa'yo?
22: Nervous, at the same time excited since it's Japan and it's Asian Games. Back then, when my sister was still competing, naka-Asian Games siya, nakita ko, wow, grabe, ganda ng settings and everything. And I just wished to be there. And now, look where I am.
18: Yes. Will you be competing in the same weight, men's 70 kilogram?
22: Yes.
18: And do you usually like scout for sa mga makakalaban mo? Ganun ka ba, Ian?
22: Oh, yes, especially sa seniors. Kasi yung seniors is yung sa seniors talaga po yung parang mainly nimo broadcast. Kasi may mga yung mga weightlifting communities pinapakita talaga sila. So, yun, it's an advantage na sa akin, nakikita ko sila na ano yung records nila. And especially fina-follow ko lahat sila sa Instagram, so I'm scouting na.
18: Ano yung sino yung nakita mong toughest rival mo?
22: North Korea and I think Uzbekistan ata. Basta yung North Korea lang talaga yung heavy hitter.
18: Yes, so North Korea yan, and yung Japanese, isa rin ba yun sa yes, contender?
22: Yes, Japanese din.
18: Yeah, so ilang weeks na lang, 'di ba? In less than a month, no, ay mag Asian Games na. So ano pa yung mga kailangan mong i-polish din?
22: Iba pa. The consistency lang talaga, keeping myself not injured.
18: Yes, yun talaga, yes, very important.
22: That's really parang yun nga, I don't know how I get myself into a situation na ngayon mas sumasakit ganyan. With Egypt and with now, hopefully consistent ako with my body talaga.
18: Yes, talagang free from any injury, no? But of course, yes. Nakita rin natin kung gaano ka-supportive ang Sambuanga, no? Sa karera mo na to, no? Anong pakiramdam, Ian, na isa ka doon sa Sambuangueño weightlifter natin na talagang humahakot ng awards, patuloy na nagdadala ng karangalan para sa buong Pilipinas at sa inyong province.
22: It feels such a great honor.

0: Fires. Magandang araw sa inyong lahat at syempre Esports Explorer pa rin ngayon dito Tuesday no at 10 to 11 AM. At syempre sama niyo po ako ang inyong host sa Mika Go ano, sa lahat ng mga updates at mga important yun nga no, mga important na results syempre dito sa larangan ng Esports. So, nagbabalik na muli tayo dito, no? Kasi last week, wala tayo dito. Pero ngayon, ito na ulit ang umpisa ng ating pagbabakbakan sa esports. At marami tayo mga may init na balita na ihahatid ngayon. At syempre, bago tayo magsimula sa lahat, no? Ng ating mga may init na balita, no? I-follow at i-like muna tayo dito sa ating mga social media pages, no? Dito sa FB natin, sa Sports Radio 918 AM. Diyan yung may kita yung mga updates, mga results din ng iba't ibang sports news. At syempre, sa Sports Radio live stream, diyan ang ating live stream na sinishare din natin papunta sa 918 AM. At sa X pa rin, nandyan pa rin tayo at Sports Radio 918. Pati dito sa ating website, sa Radyo Pilipinas .ph/sportsradio918. Meron din tayong YouTube, no? Na may kita natin lahat ng mga videos also na pinopost natin tungkol din sa esports. So dyan, Sports Radio 918 AM. At syempre, dahil kakabalik nang natin no, sa mainit-init nga na lugar at mainit-init nga tayo ngayon, araw na ito. Kasi last week wala tayo, no? Nag-IP games tayo. Kaya ganito ang ating sun-kissed skin tawag kasi dyan, guys. Oo. And syempre, masipag daw. Pero yun nga. And syempre, lahat ng natin doon, no? Mga updates sa IP games na ihatid naman natin nung last time. Tsaka sayang walang esports doon. So, siyempre IP games yun, indigenous people's games. Lahat ng mga indigenous na mga laro. Ayan. Yan patunay daw na hindi, wala yun. Siyempre, nung last week din is napakita natin na mga first week din kasi ng MPL Philippines. Lahat ng mga kakatapos lamang na EWC Esports World Cup din. So, doon na nangyari sa week na yon. At syempre, napakita naman natin, no? Napakita naman natin talagang na-dominate nga ng iba't ibang mga countries yung mga sports din, titles na naihatid dito sa EWC. Pati nga sa MPL Philippines naman is nagsimula na rin yung week 1 nito at syempre marami na nangyari agad-agad sa mga mabibigatin na mga matches. But now nga is na tayo, week 2 na rin ng MPL. At syempre ihahatid nga natin ito sa araw na ito ngayon, ngayong Tuesday. At syempre dahil ito na nga yung ating simula ng week 2. Actually, kakatapos lang na week 2 na itong MPL Philippines. Unahin na nga natin to dahil ang Onyx Philippines nga, no? Grabe, sila pa rin ang nasa top ng standings after na itong mga matches sila sa week 2 ng MPL Philippines Season 18 regular season na ginaganap nga sa Victoria Sports Center dyan sa Quezon City. So, kung makikita nyo nga dyan, no? Sila ang top 1 for this week. And last week, sila din ang top kaya sila ang nag-remain pa rin dito. Ang Sonics ay nag-improve sa 4-0 record na sila ngayon. Last time, sila, no? 2-0 sa first week. Talagang wala silang talo pagdating dito sa MPL Philippines Season 18 sa regular season nila. And now that they're 4-0, naangatan pa nila ang other teams dito sa standing. So, dahil sa 4-0 na ito, no, natalo nila yung Twisted Minds PH at syempre ang Omega Esports. So, yung two teams na tinalo nila this week At mainit-init nga ang naging labanan nitong Onyx Philippines. Kasi last week, ang tinalo nga nila no, sa first ano pa lang nila opening match ay ang Aurora Gaming. Talagang sinweep nila yon. Tapos sa second match nila for week 1 ay ang AP Bren, which is na-sweep din nila. And until now, no, sa week 2 naman, ang Onyx ay sinweep naman ang Twisted Minds PH. Tapos, itong Omega Esports, no, na-defeat nila with a 2-1 win. So, muntik na dito sa last, ano nila, sa last day nila for this week. Pero sila pa rin ang nakakuha nung panalo. Kaya sa 4-0 record nila, meron silang 4 points. So with that, no, with that improvement of the record, is, syempre, marami silang, ano, no, gustong ihain, sabihin, no, sa mga thoughts nila, sa mga recent teams na tinalo nila this week. So, ito nga, pakinggan nga natin, no, yung naging post-match press conference ng Onyx Philippines. Dito nga, no, simula sa day 1 ng week 2 ng MPL Philippines season 18. At yung natalo nila doon, yung Twisted Minds. And also, syempre, yung naging post-match nila sa day 3 ng week 2 nung natalo nila ang Omega Esports. So, pakinggan natin ang Onyx Philippines.
1: Coach, currently 3-0 sa season natin. At the same time, 6-0 rin when it comes to games. Before the start of the season, do you expect ba na magagalit na magiging start?
2: For the start of the season, parang expect. Kaya tignan, doon lang yung things mo. Pony na sa ako.
1: And then at this early stage of the season, at the same time you're undefeated, there are cases man na kung nag-experiment yung team or sinusubukan yung ganitong team. Looking forward sa kung much stronger ng yung kalaban, yung isang crucial part, crucial na kalaban sa season.
2: Siyempre may ganun part sa screen. Lata man yata ng team. Chance, siyempre may experiment sila lang kung ano pwedeng gawin na iba.
1: More concepts, okay.
3: I guess for Freedom. Second week now, so how is it, now that you've had the next four matches who won the first week, how has the, how have you been settling in some position on the settings? Are you getting used to it now, or you still need, should feel that there still needs to be some adjustments? How has your coaching been so far?
2: Sa akin, so far, so good. Pero, syempre, may gusto pa rin ako matapag. Lalo na, pag-experience namin mo na yung talo ko, para action ko, kung parang yung bigyan niya sa mga. Pag-ibig pa rin mo na ako matapag.
3: And for Super Girlfriends, I ask this to our team that we're nung kanina, pero it seems like yung mga utility non-roamers who put it in sa me. And I was asking them if this was parang a result kasi assassins yung nasa job. Do you think na yun nga yung mangyayari na tulad na sa XP lane, nagiging more utilities sila, maybe sa mid then, makikita natin more utility mages in the future?
4: Just to do ano, possible siya in the future games ng mga games. So, yung mga parang may, kasi yun, may utility sa XPSL. So, yun ang previous one.
1: Thank you so much. Let's move on to our season.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
8: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
10: Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports dito sa Esports Explorer.
11: Esports Explorer.
10: Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mikago. Esports Explorer.
11: Esports Explorer.
10: Tuwing Martes, alas 10 ng umaga dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
12: Welcome to post-match conference, Johnny. First question to the coaches. Coach, for the first time this season, yung kalaban yung nakakuha ng isang game sa inyo. So, we'd like yung thoughts nyo in that game 2 against Smart Omega.
2: Sa game 2, pwede ko ako. Hindi lang naging malinis yung execution ng game 2. Tsaka na-outer kami mo. Pwede yung access game sa game.
12: And then, speaking of Smart Omega, ang ganda ng performance nila sa week 2, yung kahit natalo sila sa inyo ngayon. Ano lang masasabi niyo rin po sa Smart Omega this season?
2: Feeling ko ano eh, mas may gagawin pa rin yun eh. Lalo na nakapagano nila yung mga
13: nangyayari. Kung saan natin masasabi sa performance ngayon ni Spurge? Even na sobrang, kumbaga parang, mas maganda, parang mas naging yung expected na performance is okay from the mga past na yun qualifiers but ngayon parang mas nag-step up pa siya this season.
2: Feeling ko may factor yun na yun. Gusto niya talaga. Gusto niya na tumawitan. Wala sa excited pa rin yun. Gusto niya na yun. So, this time na siya sa okay sa kaya. Kaya sa'yo.
13: And, yan, post ko sa'yo pa rin. Kasi sinod na laban yung Spanos. And ano lang yung parang, you know, sa sarili mo pa yung paano mo sila, yung reaction mo yung kakarapin mo sila sa week 3. Of course, mga dami mo sila kakakakakit.
2: Hey, sige mo sa lahat ng team. Maka na, mas, kung na ng mga kalaban, TNC. TNC mo na siya. Gaya naman sa lahat ng mga kalaban namin. Ano pa yung
12: Coach, last question. Since Onik yung currently nasa taas ng standings natin, so syempre the rest of the teams are looming sa inyo. Is there any pressure na nakadagdag pressure din ba yun na kayo yung nasa taas ng standings?
2: For me, wala naman siya ng pressure. Kasi hindi naman natin siya ng pressure. Kasi hindi naman siya ng pressure.
12: And then lastly, Coach, any message to the Onik fans na every match talagang punong-puno sin supportahan game?
2: Amen. Maraming salamat talaga sa asal. Sobrang yung solid mo kahit masama yung tanong lagi ganyan yung lagi lang
12: ito. Thank you so much, coaches.
10: Sports Radio 918 AM.
0: At napakinggan nyo nga ang Onyx Philippines nga sa post-match press conference nila dito sa versus Twisted Minds and the Omega Esports. So, syempre, no, yung kanilang run, no, is napakaganda no run nila simula ng week 1 hanggang week 2. So, there's not gonna be pressure nga no dito pagdating sa ano kasi 2 weeks pa lang in sa MPL Philippines season 18 at yun nga is talagang jam-packed nga pagdating dito nga no sa venue kapag sila ang lumalaban. So napakaganda talaga ng dating talaga ng Onyx pagdating dito sa kanilang matches at yun nga no, pati nga sa Onyx Philippines is todo suporta pa rin naman ang kanilang mga fans sa yun nga sa paglalaro nila at darating pa naman na no tayo sa mga iba pang matches. So makita natin between different ano pa teams na makakalaban nila at syempre yung mga susunod pa na mga matches din. So grabe, iba talaga pag ito nga no itong naging top 1 nga natin for this 2 weeks na ang Onyx Philippines. At syempre from the other team standings na itong MPL Philippines Season 18 from this week 2 no, ay pumapangalawa naman dyan ang Team Liquid PH na merong 3-1 record as of now. So last time kasi no nandiyan nasa third last time ang Team Liquid PH ang ating reigning champions ng MPL Philippines and ngayon umakyat sila ngayon sa second with a 3-1 record and syempre 3 points yan followed by nga netong Team Falcons PH which is last time was in second and ngayon ay nasa nasa third place. Same with Team Liquid sila na 3-1 record. Ang difference lang talaga is lower game difference lang ang meron ng Team Falcons kasi sila ay nasa third place ngayon. And fourth no nandiyan ang TNC Pro Team. So umakyat siya sa fourth place after nga no makakuha ng second win against AP Bren dito sa kanilang matches for week 2. Tapos ang Omega naman, ang Omega Esports ay meron ngayong 1-2 record na nasa 5th place. So umakyat din siya from 6th to 5th after makasecure ng first win nila no against Team Falcons. So ayan ang 6th place natin. And syempre 7th as of this week ay ang AP Bren which is nalaglag sila from 5th to 6th after nilang matalo no 2 consecutive losses na to Team Liquid PH and TNC Pro Team. So yung unang week nila, unang day nila dito no nanalo sila but after this 2 matches is natalo sila kaya na punta sila sa 6th place na may 1-3 record. And other 2 teams na sa bottom of the standings ay ang Aurora Gaming PH pati ang Twisted Minds PH. So ang Aurora Gaming PH ay merong 0-3 record ngayon. So 7th place sila. Winless for now sila ngayon no sa kanilang mga matches at pati na rin ang Twisted Minds which is nasa 8 so 7 or 8 sila interchangeable. Twisted Minds PH 03 din ang kanilang nakuhang record and nasa bottom of the standings. So yan ang pinaka standings for this week nga no week 2 ng MPL Philippines season 18. At syempre sa susunod naman na matches no sa week 3 matches magsisimula na rin yan sa September 4 so which is a Friday. So sa week 3 natin no magsisimula ang day 1 with Twisted Minds PH versus Aurora Gaming PH at 5 PM Friday yan September 4 followed by TNC versus Onyx PH at 7:30 PM Friday pa rin yan, September 4. So, dito natin makita ang kung ma-continue pa rin ng Onyx ang kanilang winning streak dito sa Week 3. And other matches nga dyan for Week 3 ay ang Omega versus AP Bren at 2:30 p.m. for Saturday yan, September 5. Tapos, sumunod dyan ang TNC versus TLPH at 5 p.m. and Onyx versus Falcons at 7:30 p.m. And the last day of the Week 3 matches, Sunday, September 6, ay ang reigning champions natin na TLPH versus Twisted Minds and also Aurora Gaming PH versus Omega Esports, 7:30 naman yan. So, yan ang kabuuan ng Week 3 matches. So, abangan natin dyan kung ano ang mangyari na muli sa standings at kung ang Onyx pa rin ba ang mananatiling nasa top dito sa MPL Philippines Season 18 regular season. So yan ang pinaka-updates natin for this MPL Philippines and we will see by next week kung ano ang magiging kanilang standings ulit. So ngayon syempre yung ano naman, ang sumunod naman dito ay nag-start na rin, no? Ang week 1 ng PKL. So, sa pagbabalik ay i-discuss naman natin yan ang all about sa Honor of Kings PKL Fall 2026. So, don't go away.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
15: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
14: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
16: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Sports Radio 918 AM.

0: we're back muli dito sa Esports Explore, dito lamang sa Sports Radio 918. At ngayon naman, puntahan naman natin ang Honor of Kings dahil dito nga nagsimula na nga ang PKL Fall 2026, no? Ang Philippine Kings League Fall 2026 sa Honor of Kings. At syempre, dahil kakatapos lamang ng week 1 matches, meron na tayong standings, no, ng ating mga koponan dito na kasama sa PKL Fall. So, 10 teams ang kasama dito na naglalaban-laban for this year's PKL Fall. At syempre, no, for the prize pool of $61,000 pinaglalaban natin dito. At yun nga, syempre, besides that, baka may announcement pa yan kung if ever yung winner or maybe two grand finalists, diba, is pasok sa mga international tournaments. But itong sa PKL Fall 2026, no, sa unang week pa lang, no, is talagang bakbakan na ang mga teams natin dito. Dahil ang top 1 and 2, no, natin dito ay walang iba kundi ang TNT Tropang Alab at Titan Esports Club. So, etong two teams ay nag-emerge as the top teams after week 1 of the PKL Fall 2026. So, unang-una, ang TNT Tropang Alab, no, sila ang first team na nag-open din dito ng campaign nila sa ano, dito sa PKL Fall, sa week 1 matches sila. Isa sa mga teams na nag-open dito sa matches nila. So, ang TNT Tropang Alab ay na inopen nila ang campaign nila with sweeps over Hive All-Stars, Team Alpha, and Sharks. So, itong 3 teams ang natalo nga ng TNT. So, na 3-0 sweep nila lahat na itong mga teams na to, ang Hive All-Stars, Team Alpha, tsaka Sharks, dito sa unang week pa lamang ng kanilang labanan sa PKL Fall 2026. So, 3-0 record na agad ang nakuha nila for this week. So, grabe, kaya sila ang top 1 for this season's PKL Fall. At mga pangalawa naman dyan ay ang Titan Esports Club na nag-open din, no, nung campaign. Sila yung pinaka-una din na team na sa day 1 pa lang nag-open na with a 3-2 win over Team Nemesis PH. So, natalo nila ang Team Nemesis PH 3-2 rather. Tapos sa sumunod na days ay natalo naman nila ang MDM Esports na sweep nila with a 3-0, at syempre ang Hive All-Stars din ay na-sweep nila 3-0 dito sa week 1 pa lang na PKL Fall 2026. So kaya nakakuha rin sila ng 3-0 record. Ang difference lang naman nila ay yung kanilang game difference, since napaka-close game nga nung kanilang unang match pa lang versus Team Nemesis. So, kung ang TNT Tropang Alab ay 9-0 yung game record nila, ang Titan Esports Club ay 9-2. So, pero overall, both teams have 3-0 match record. So, yun yung kanilang records para maging top 1 and 2 dito sa PKL Fall 2026, no, yung regular season nila. At yun nga, since maganda ang naging standings ng two teams na to, ang iba pa naman natin na teams dito, no, since 10 sila, other 8 teams dito, pangatlo na ay ang J-Game Esports with a 2-0 record. So, 2 matches pa lang ang nagawa nila for this week. Meron silang 3-0 over MDM at 3-0 din over Hive All-Stars. And pang-apat naman dyan ay ang Boom Esports, no, yung ating reigning PKL champions with a 2-0 record din sila. So, pang-apat sila dito with wins over Team Alpha, 3-0 yan. And narrow 3-2 win over Sharks dito sa kanilang week 1. At next team na nandito ay 5th place as of now ay ang Team Nemesis PH, dahil yun nga, after nila matalo dito sa Titan Esports Club, is nanalo naman sila dito sa last day nila of week 1 over Code Unknown 3-1. So, kaya sila may 1-1 record ngayong week. And lastly, ang may ano papanalo ay ang Sharks. So, may 1-2 sila na record for now dahil nga, no, ang Sharks ay nanalo sa unang week nila ng Day 2, 3-1 over Code Unknown, but nagkaroon sila ng consecutive 2 losses dito or consecutive losses dito sa Boom Esports tsaka sa TNT Tropang Alab. Kaya sila ay may 1-2 record at 6th place. And for the other teams at the bottom of the standings, no, 7-10 ang kanilang places. So, Code Unknown with a 0-2 record. Ang MDM Esports, 0-2 din ang kanilang record. Team Alpha, 0-2. And lastly, Hive All-Stars na 3 na beses ang kanilang talo for this week 1. Kaya sila may 0-3. So, all these 4 teams are still searching for their first win. So, kaya ito ang pinaka-standings nga, no, ng ating teams for the PKL Fall 2026. So, regular season pa lang. At syempre, week 2, magsisimula na yan sa, ano, no, sa Thursday. So, sa week 2 matches natin on September 3, no, Thursday na. So, actually, 4 days nagdumadaan itong PKL Fall 2026 regular season nila. At sa week 2 schedule, no, sa Thursday, September 3, mag-uumpisa na dyan. After ng pre-show ay ang J-Game Esports versus Team Alpha at 4 p.m. So, unang matches sila ay 4 p.m. na yan for week 2 sa Thursday. And sumunod dyan ay ang Code Unknown versus Boom Esports at 7 p.m. So, 2 matches for Thursday nga yan. And syempre, other days is 3 matches na per day from Friday to Sunday. So, starting September 4 Friday, magsisimula ang match ng Alpha versus Team or Titan Esports Club at 1:30 p.m. And then, followed by etong next team ay ang KZ or ang Sharks. Yan, Sharks yan. Versus nga, no, netong J-Game Esports at 4 p.m. And Team Nemesis PH versus MDM at 7 p.m. And for September 5, Saturday, Boom versus TNT. And Hive versus Team Nemesis, MDM versus Code Unknown. And lastly, for the last day of Week 3 matches, no, nandyan ang J-Game versus Boom, ang Code Unknown versus TNT, and ang Titan Esports Club versus Sharks. So, from 1:30 to 7 p.m. ang kanilang labanan. So, lahat ng matches na to for the regular season ay best of 5 matches. So, dito natin may kita sa next week, no, sa week 2 matches nila. Kung after neto ay yung standings nila ay ano, ma-retain pa rin ba ng TNT Tropang Alab at Titan Esports Club ang top 2 dito sa kanilang standings. Or, syempre, is depende na rin sa mga other teams how they will perceive their win. So, ayan ang ating magiging schedule for this PKL Fall 2026 Week 2. So, abangan din natin yan dahil nga, no, ito isa sa mga parang ano kasi, no, like MPL, like PKL, ganun yung mga type ng mga games dito. Pero, grabe, kasi yung kanilang pagdating na sa, ano, sa playoffs sila. Kung ang regular season nila ay best of 5, sa playoffs sila, bugbugan to dahil best of 7 ang kanilang matches sa buong ano to, no, sa buong playoff. So, grabe, abangan natin din yan kung ano mangyayari nga sa mga susunod pa na weeks dito sa PKL Fall 2026. So, since yan ang updates na ating PKL Fall, no, 2026, dun naman tayo sa ating iba pang updates dito. Pagdating naman sa ating Pokemon Unite team, no, ang Team Nemesis PH na-eliminate na siya last time dito sa kanilang World Championship, yung kanilang Pokemon Unite World Championship 2026 na ginanap sa San Francisco, USA. So ang team Nemesis na-eliminate after nga no matalo sila ng South Korea ang T1 2-1 dito sa first round of the playoffs. So sa simula pa lang ng matches nila ay nagsimula sila with a 0-1 handicap dito. So kaya need ng Nemesis mag-bounce back with a strong win para sa game 2 para maka-force ng decider. So after nilang magkaroon ng 1-1 tie dito sa series nila, yun nga lang ang nangyari sa last game nila, no? Is hindi nga lang nila nakuha itong last game dahil with a late clash and crucial last hits galing sa T1, napaka-costly yun para sa ating Philippine squad, kaya na laglag nila ang game 3 at doon na sila na-eliminate pagdating dito sa Pokemon World Championships or Pokemon Unite World Championships 2026. Pero syempre, no, maganda pa rin na napakita nila na kaya nila makipagsabayan din sa kanilang mga iba pang mga kalaban dito, kasi mga malalakas din eh yung mga kalaban nila dito sa Pokemon Unite. At yung ating teams, no, I mean yung ating team rather, na Team Nemesis PH, kahit nalaglag sila dito, no, sa kanilang first round ng playoffs, ay nakuha pa rin naman sila ng $10,000 or about ano yan, 616,000 peso. So good game, well played for Team Nemesis at sa mga susunod pa nilang laban, no, kasi sila din ang team na lalaban dito para sa Asian, paparating na Asian Games 2026 dito sa IG Nagoya Japan. So supportahan natin ang Team Nemesis, na kahit man sila ay hindi pinagpala dito, but malay mo, 'di ba, sa Asian Games is makuha nila ang inaasam nila. So pero good game pa rin dito sa Team Nemesis. But other than that, may ang nanalo na sa ano, no, sa Pokemon Unite World Championship ay walang iba kundi ang Zeta Division. So natalo nila 3-1 ang itong Komai dito sa kanilang Grand Finals. So congratulations naman sa Zeta Division na nakuha ng World title for this Pokemon Unite Championship Series. So sila ay nakuha ng $100,000 sa kanilang pagkapanalo dito. So congratulations muli sa Zeta Division. At syempre, yun lamang ang updates natin for the Pokemon Unite. And sa pagbabalik, final updates na lang tayo dito pagdating naman sa ating Valorant, no, na title. So, huwag aalis, pagbabalik ang Esports Explorer.
1: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating, at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas, news nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
12: Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
15: Radyo Pilipinas World Service.
16: Sports Radio,
17: Radyo Magazine, Servicio Publico,
18: the AM and FM collab
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
12: Sports Radio 918 AM.
0: At muling nagbabalik ang eSports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918 at dito naman tayo sa VCT Pacific Stage 2 kung saan nga no nag-advance na for the past few days nga no is naka-advance na or na I mean na nakapunta na dito sa upper bracket finals ang global esports no kasama diyan ang ating Filipino players na si Patman si Patrick Patman Mendoza at si Savvy or Savvy 8K Juan na dito kasama ang kanilang team na global esports dito sa upper bracket finals ng VCT Pacific Stage 2. So ang team na to ay natalo nila ang Varel last time no 2-0 sa upper bracket semis para maka-advance dito sa upper bracket finals which is 1 inch closer na lang papunta sa grand final. So maganda ang naging run ng global esports dito dahil simula pa lang sa round 1 natalo nila ang DRX 2-1 until semifinals natalo nila ang Varel with a 13-10 on a split and 13-5 on summit. So, win-win for global esports. At syempre, meron din tayong post-match press conference na mapapakinggan natin ng global esports sa kanilang mga gustong sabihin and also sa kanilang upcoming match for versus Nongshim Red Force nga no, this September 4. So, pakinggan natin ang global esports dito sa VCT Pacific Stage 2.
16: VCT Pacific Scrum. We're here with Global Esports, we're here with Platoon and Havik from Global Esports today. We will start by hearing thoughts on today's game from the coach, then from the player.
23: Oh, today's game was, I think, honestly, I'm super proud of them on that last map. On the first map, it was a little bit back and forth. We were in control of a couple rounds, but then we tossed them away like we normally do. But on Summit, I just asked them to really play like, you know, the level that we know we can. And I think they really had no chance. And I was surprised in the booth sitting there like, oh my gosh, we're actually doing these things and like playing discipline, but also still as explosive as we normally do. I think Summit was really proved to me and proved to everyone else on the team that we can really be one of the best in the world. So I'm really proud of them today for that performance.
24: For me, I mean, Viral are 5 good aimers. And I think the main thing is we just got to shut them down. And I'm pretty sure we out-aimed them during Summit. And the split was back-to-back. And I think I'm just proud of the team for playing good. Like our team chemistry was so good that game. And we didn't give them like easy opportunities to multi-kill us.
16: Thank you. We will now open the floor to live questions. If you have any questions, please raise your hand or use the raise hand function on Zoom, and we will call on you to ask a question or bring your microphone. Q&A 세션을 시작하겠습니다. 질문 있는 기자님들은 현장에서 손을 들어주시거나 줌에서 손 들기 기능을 사용해 주시길 바랍니다.
1: Thank you. Firstly, congratulations on the win today. My first question would be to you, Platoon. So I think that when it comes to your summit comp, you are one of the best teams currently in Pacific on this map. And I think a lot of that has to do with the comp that you're running and the amount of utility that you have. So I kind of wanted to ask you about the philosophy that you guys had while coming up with this comp. And why do you think it's so effective again in the current meta?
23: Me personally, and some of my friends will know that I actually, since the start, I've

0: team. But I think we have what it takes to do it. So let's see.
1: Yeah, Nongshim's really fun. Honestly, when we went to Paris, even though our run was really short, we spent a lot of time with them. Just like it's kind of like a high school like lunchroom sometimes. It was super fun because we would just see them and kind of like interact with them all the time. They would come to our practice room, and they even gave Yuto like he was missing. Oh, he gave all of us. No, we're. Yeah, they gave us some Shin Ramyun because especially Yuto was missing the Korean food a little bit. Maybe all of us were. But yeah, so out of game and in game, they're really fun to play against, and they really helped us prepare for this match too. Not personally, just through the scrims we played. Yeah, very high quality. We tested all the rounds that we played today against them, basically, so.
2: Thank you for your responses. That was great. That wraps up today's scrum with Global Esports, and thank you everyone for your time.
3: At napakinggan nyo nga ang Global Esports sa kanilang magandang bungad nga ng kanilang mga matches this VCT Pacific Stage 2. At syempre, sa sunod nga na matches, Nongshim Red Force yan. Abangan nyo yan September 4 ang kanilang matches at 4 p.m. But other than that, yung isang team natin kasama ang Filipino player na si Envy, Adrian Envy Reyes, ang kanyang team na Paper X, yun nga lang nalaglag sa Varel sa lower bracket quarterfinals, 1-2 ang kanilang naging score. But with that, no, kahit man sila ay nalaglag nga dito sa quarterfinals, pagdating naman sa Valorant Champions 2026 na ganapin sa Shanghai, China, ay nandun pa rin naman sila. Qualified sila through their Pacific points. Kaya abangan natin ang mga teams na yan sa mga susunod na tournaments. And with that, dyan muna nagtatapos ang Esports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918. At magpapasalamat na lang tayo sa lahat na nakasama natin dito mula sa Master Control at sa Warcast. Nandyan si Engineer Jemar Trocamora, si Engineer Daniel Cruz, andyan ang ating EP na si Timothy Tapales, at ang Malolos Transmitter. At syempre, ang ating kasama na si Matthew Pacheco. Andyan na, nakarating na, no? And syempre, no? Binabati ko rin si Timmy Tapales sa mga lahat ng kanyang nangyayari sa buhay niya. So, pati sa mga magulang ko, salamat sa kay Jaime at Lydali at sa aking significant other na si Toby. At syempre, next time muli, ay, meron pa pala tayong babatiin. Ayan, eto nga pala. Nagkulang tayo ngayon, pero binabati ko rin ang ating Dota 2 pro player na 5km na magiging 10km runner na si Jess Laid, no? Masaya yan kagabi, tas masaya na lalo ngayon. So binabati kita dyan, Jess. At syempre ang ating number one fan na si Papa Q, si Quincy Kahilig. So yan lamang dito sa Esports Explorer, dito lamang sa Sports Radio 918. Next week muli at 10 to 11am dito lamang sa ating programa. So muli, magandang araw sa inyong lahat.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
8: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
5: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
5: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Ang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Halos 1.8 bilyong piso ang naipaabot na tulong sa mga apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro IV na 2.6 milyong pamilya na ang apektado ng masamang panahon. 678 na lugar naman mula sa apat na rehiyon ay binabaha pa rin sa kasalukuyan. Asahan niya magpapatuloy ang tulong at pagresponde sa mga apektadong lugar.
14: We're still watching the ongoing effects dito sa Region 1 sa Pangasinan and some parts of Region 3 sa Zambales and parts of Tarlac, no? So hindi pa po tapos itong ating habagat season. Continuous pa po ang ating pagbibigay suporta sa lahat po ng mga nangangailangan, and we are on full alert.
13: Samantala, pumalo sa 34 ang kumpirmadong nasawi dahil sa malalakas na pag-ulan dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon kay Alejandro, nagdagdag sa bilang ang isang individual mula sa Caloocan at isa sa Pangasinan. Sa kabilang dako, bineberipika pa ang 14 na napaulat na nasawi, habang 4 ang patuloy na hinahanap mula sa pagguho ng Agana Bridge.
14: Meron pa po tayong biniverify na 14 patay, no? From Zambales, Subic, Tarlac, Pampanga, and Olongapo City. Hindi pa po validated ito, but as soon as we get the official validation from DILG, it's either masama sila or talagang ma-determine na hindi naman related sa habagat or disaster, ay hindi po silang maisama.
13: Si OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro IV.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Naka-alternative work arrangements ang 15 lalawigan ngayong araw dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Kabilang dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Nagpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo. Maari namang kanselahin o suspindihin ng mga LGU ang klase o pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar alinsunod sa mga umiiral na patakaran.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na all accounted na ang lahat ng pasahero ng lumubog na bangka na may sakay ng mga ita sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Sa panayam ng programang Boses kay PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina, na-recover na ang mga labi ng natitira pang nasawi sa paglubog ng nasabing bangka. Sa tala ng PCG, sa 13 pasaherong sakay ng lumubog na bangka, 4 ang nakaligtas, habang 9 naman ang kumpirmadong nasawi. Na-turn over na rin sa kani-kanilang pamilya ang mga labi ng mga nasawi dahil sa nasabing insidente.
15: Ang na-mention sa atin dito ng ating search and rescue operation group relative nga po dito sa incidenting ito ay nakuha na po natin bilang po dito, sir, mga labi nitong mga huling pasahero.
16: Okay.
15: Bali po, sir, 13 passengers ng bangka at 4 ang nakaligtas, habang 9 nga po itong binawian ng buhay. Pahabol po sa atin.
13: Si PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Makikipagtulungan ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA sa pamilya ng mga nasawi at nasugatan matapos ang landslide sa Tipo High-Tech Eco Park sa Subic Bay Freeport. August 29 nang mangyari ang pagguho sa kahabaan ng Tipo Road na ikinasawi ng isang Chinese employee at isang Filipino worker habang dalawa ang sugatan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni SBMA spokesperson Armil Llamas na patuloy ang investigasyon, katuwang ang management arm ng Eco Park na Zanteng Subic International Corporation.
16: Tuloy-tuloy po yung investigation niyan kasi syempre pati yung mga positions po ng mga tao kung nasan sila nung time na yon. Lahat po yan, titignan po yan, and then syempre yung inspection din po na magatuwang po ang Santeng at ang SBMA para po ma-determine kung saan nagkaroon ng pagkukulang, kung meron man, at kung ano po yung kailangan i-reinforce, i-improve. Alang syempre po talagang ang main factor po natin dito talaga is yung walang habas na pag-ulan.
13: Si SBMA spokesperson Army Llamas.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na pag-aralan ang pangmatagalang epekto ng global warming para makagawa ng mga hakbang laban dito. Una nang pinulong ng Pangulo ang kanyang gabinete at iba pang government agencies para palakasin ang pagtugon sa pagbaha sa Central Luzon at Metro Manila. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa global warming experts para mas mapalakas ang pagtugon dito.
17: Sabi nga, naglagay po ng mga infrastructure to actually prevent the flooding. Mukha po talaga mabibridge dahil unusual na po talaga itong mga nangyayari. So sabi nga namin, kailangan hindi tayo ng parang advice or ano dun sa ating mga global warming experts para po kay MTs at saka yung pong proactive moving forward.
13: Si Health Secretary Edwin Mercado.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Kumilos at nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Tarlac para sa mga barangay at lugar na labis na naapektuhan ng habagat. Iginit ni Tarlac 2nd District Representative Christy Coelho Angeles na nakikipag-ugnay na sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pamamahagi ng relief goods sa mga apektado upang hindi rin sumapaw ang mga natatanggap din nilang donasyon mula sa iba't ibang grupo at pribadong sektor. Ayon kay Angeles, prioridad ngayon ng pamahalaang palalawigan ng Tarlac ang mga lugar na na-isolate bunso ng nasirang tulay dahil sa habagat. Aabutin pa kasi ng matagal kung iikot ang mga residente, kaya mismo ang lokal na pamahalaan na ang magdadala ng mga kinakailangan ng mga residente para hindi na sila mahirapan pa. Pagitiyak pa ng pamahalaang palalawigan ng Tarlac na hindi lang ang isolated barangays ang mabibigyan dahil lahat ng apektadong residente ay mababahagi na ng tulong mula sa national at local government.
18: For them to be able to go here sa poblasyon to do grocery, iikot pa sa Herona. Tayong lalapit sa kanila at dadalhin natin yung mga basic needs nila like groceries, bigas, kaya silang napili natin. On the bag, nahinihintay lang namin yung final submission ng listing nung kanilang mga recipients.
13: Sa kabilang dako, sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, ay sinabi ni Angeles na nagpadala na ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga kagamitan sa Tarlac para sa itatayong temporary o daily bridge matapos bumigay ang Agana at Aquino Bridge. Posibleng tumagal ang 2-3 linggo ang konstruksyon ng mga pansamantalang tulay para mabigyang access sa mga light vehicle at mga residente.
19: It will take about 2 to 3 weeks po ang ating daily bridge. But once it's done na po, gagawin na rin po nila yung permanent na mas malaki, mas maluwang na bridge. Kahapon po, nagpa-deliver na ng mga baka nang galing sa iba't ibang region. So it's just a matter of fixing things, isa-set up na po nila. Pero tutungtong pa rin sila dun sa pagitan ng mga bridge na hindi bumigay. Doon ipapatong yung parang pinaka mga equipment nila.
13: Yan ang tinig ni Tarlac 2nd District Representative Christy Coelho Angeles.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Sa ibang balita, Imo's Retarding Basin Project sa Cavite, isa sa gagawing pilot plan para sa Flood Control Master Plan sa Pampanga at Bulacan. Si AJ Ignacio sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Yes, Chet, iginit niya ni Public Works Secretary Vince Nison na ang IMOS, isa, ang IMOS Retarding Basin Project sa lalawigan ng Cavite ang isa sa mga gagawing master plan para nga sa pagsugpo ng malawakang pagbaha sa Bulacan at Pampanga. Sa isinagawang inspeksyon ng kalihim sa naturang pasilidad na ito ay isa sa mga malalaking plano ng DPWH upang makita na at mabigyan ng solusyon ng mga pagkakaroon ng malawakang pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa, particular sa Central Luzon. Dagdag pa nga ng kalihim, ito ay sa pamamagitan ng tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, katuwang nga ang lalawigan ng Cavite kung papaano may sasagawa ang naturang proyekto. Pakinggan natin na Chad, ang payag ni Public Works Secretary Vince Dizon.
21: Ito talaga ang model.
20: Ito
21: ang model. Kasama din ng mga ibang retarding basin na ginawa na rin in the past. Pero ano talaga, importanteng makita ng mga kababayan natin para naman hindi sila mawagan ng pag-asa na kung gagawin natin ganito at gagawin natin ng tama, kamukha nung ginawa dito sa Cavite, eh may solusyon din ang problema sa Central Luzon.
20: Yan ang tinig, Chad, ni Public Works Secretary Vince Dizon. Chad, wala pa rin dito sa lalawigan ng Cavite para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Walang patid ang isinasagawang pagresponde ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Bulacan, gayon din ang provincial government nito sa mga sinalanta ng matinding pagbaha dulot ng mga serye ng mga bagyo at habagat. Sa panahon ng mark in mark out kay Bulacan Local Disaster Risk Reduction and Management Officer, retired Police Colonel Manuel Lokban Jr., sumampa sa mahigit 22,000 individual o katumbas ng mahigit 6,000 pamilya ang nasa evacuation center at apektado ng sakuna. Dagdag pa ni Lokban na sumampa pa nga sa 27,000 na mga individual ang bilang ng mga nasa evacuation center sa kasagsagan ng mga pag-ulan. Ipinag-utos na rin ni Bulacan Governor Daniel Fernando, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag mapatid ang ipinaabot na tulong o pinaabot na tulong ng national government sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development. Handa rin ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan na dagdagan pa ang ipinapaabot na tulong sa mga apektadong residente sa pamamagitan ng paggamit ng Quick Response Fund o QRF ng probinsya.
22: Pauna na po sila ng about 96,000, kung di po ako nagkakamali, na relief goods po para mabigyan itong ating mga kababayan na naapektuhan ng pagbaha at nailikas po natin sa evacuation center. Ganun din naman po ang ating pamahalaan lalawigan. Bago pa man nagkaroon ng pagbahang ganito, ay meron na po tayong mga naihanda na stockpile. At ito rin po ang ginagamit ngayon para doon sa naitulong ng national, ito ay masuportahan ng mga galing din sa lalawigan.
13: Yan ang pahayag ni Bulacan Local Disaster Risk Reduction and Management Officer, retired Police Colonel Manuel Lokban Jr.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Bahagyang bumaba ang tubig baha sa bahagi ng NLEX, partikular sa bayan ng San Simon, Pampanga, na binaha dulot ng habagat. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NLEX Corporation, AVP for Traffic Operations Robin Ignacio, na bagamat mabagal ay makakaraan na ang lahat ng sasakyan sa lane 1. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta.
23: Coming from north, especially pagka-exit na po siguro ng Tiplex, or even coming from SCTEX, ano po, dumiretso lang po dito sa Central Luzon Link Expressway. Tuloy-tuloy po yun, yung dulo po nun ay sa Nueva Ecija, and then from Nueva Ecija, i-access lang po ulit itong main highway, yung Maharlika Highway, and then pwede na po ulit mag-access sa NLEX, either Santa Rita Interchange or dito sa Balatas Interchange.
13: Si NLEX Corporation, AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Labis na ikinadismaya ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pagnanakaw ng specialized na kable sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila, na naging dahilan ng pagkasira ng operasyon ng pagbomba ng tubig at abot bewang na baha sa lugar. Nagbanta na rin si Dizon na hindi nito palalampasin ang nasabing akto ng pagnanakaw, lalo pat malaki ang idinulot na perwisyo ng hindi paggana ng nasabing pumping station. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinag-utos na ng kalihim ang mahigpit na seguridad sa mga pumping station sa tulong ng Philippine Coast Guard para mabantayan ng maigi ang pasilidad at hindi na maulit ang insidente ng nakawan. Babala pa ng kalihim sa mga nagnanais pang gumawa ng kaparehong akto ng pagnanakaw na huwag nang ituloy ito dahil tiyak na pananagutin sila ng gobyerno.
0: Ang ninakaw na wire, yung sa genset, tsaka yung sa connection sa Meralco. Pareho. Kaya wala talaga. Tinira ka agad eh. Ito yung ninakaw. Oh. Ito mga malaking to. Hindi simple kasi yung mga equipment na to eh. Hindi to ordinaryo yung mga kabel na pwede natin bigyan sa hardware eh. Ang tagal-tagal namin pinaghirapan na pagganahin to. Ang laking perang ginastos dito, tapos meron nga magnanakaw. Laking perwisyo dinudulot nyo. Dahil nga magpoporkigo kayo ng mga bakal tsaka mga wire dito. So hindi to tolerate ng Pangulo natin yan.
13: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Patuloy ang clearing operations ng Metro Manila Development Authority o MMDA, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan para maiwasan ng mabarahan ng basura ang mga daluyan ng tubig. Sa 10 balitaan, sinabi ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na katuwang din nila ang tupad workers sa pag-alis ng mga naiwang basura, burak at iba pang siltation. Ayon kay Torre, round the clock din ang inspeksyon ng MMDA sa kanilang pumping stations habang nag-deploy ng mobile pumping equipment upang tumugon sa mga binahang lugar sa Metro Manila.
2: We take advantage of the good weather para linisin uli ang ating mga waterways kasi ang mga waterways natin, pagkatapos talaga ng bahayan, makikita mo, ang dami talagang burak at saka putik na naiiwan dyan. So, lumiliit uli ang capacity niyan. So, andyan na naman kami. Gamit ang tupad, gamit ang tao namin, nililinis na naman natin ang mga waterways para yung mga naiwan ng mga silt ay malilinis natin, including syempre yung mga basura. Then, for the long term, ayan, andyan naman ang DPWH at nag-inspeksyon na naman sa iba-iba pang mga pumping station na wala sa MMDA. And on the part of MMDA, inspeksyon din kami ng aming mga, yung 73 pumps natin para siguraduhin na tip-top shape na naman siya.
13: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Boransing II sumalang na ngayon sa witness stand para patunayan ang kanilang sertifikasyon na inissue sa Department of Education. Ayon sa testigo, walang kinalaman ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa aktibidad ng Philippine Army na siyang ginamit ang ahensya sa liquidation sa Commission on Audit. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Chad, si Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Boransing II ang unang military official na humarap ngayon sa Senate Impeachment Court. Si Boransing ay Assistant Chief of Staff ng Civil Military Operations ng 1st Infantry Tabak Operations na siyang nagsagawa ng mga Youth Leaders Summit o YLS at Information Education Campaign sa Zamboanga. Sa offer na binasa ni Private Prosecutor Reynaldo Robles, nang hingi si Retired Major General Nolasco Mempin, USEC ng DepEd, ng sertifikasyon kay Boransing bilang patunay na matagumpay ang kanilang YLS at IEC. Sinabi ni Boransing hindi sila tumanggap o walang binabang bondo mula sa confidential funds ni VP Sara sa DepEd para sa naturang mga aktibidad. Base sa report ng Commission on Audit, ginamit umano ng DepEd ang certification para sa YLS at IEC activities ng Philippine Army sa paggastos ng 15.54 million pesos ng confidential funds. Narito ang bahagi ng pahayag ni Private Prosecutor Ray Robles.
24: Humingi ang DepEd ng certification tungkol sa mga programa ng Philippine Army. Ngunit, isinumite ito sa COA, ginamit ang dokumento na para bang pinapatunayan ito ang information gathering at surveillance activities ng DepEd at ang di umano'y pagbabayad sa mga informers nito. Ang patunay sa trabaho ng Philippine Army ay ipinresenta bilang patunay sa paggastos ng DepEd.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Ang oras po natin, 11:23 ng umaga. Baling na tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa briefing kasama si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
13: Nakadutok doon si Raquel Bayan. Raquel?
6: Yes, Chad. Pakinggan natin si Undersecretary Claire Castro ngayong umaga.
7: At DBM. Binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng paghahanda ng mga kababayan natin dahil sa epekto ng climate change. Ayon sa mga eksperto, ang isa sa mga dahilan ng walang humpay na malakas na buhos ng ulan ay climate change. Hindi nasunod ang mga master plan umpang 1941 para sa Metro Manila at 1936 para sa Cebu. Kung nasunod lamang daw ang mga ito, maaaring ang mga lugar na hindi dapat natayuan ng infrastruktura at ang mga lugar naman na bahain ang dapat na natiling libre at walang infrastruktura para siyang tumanggap ng tubig ulan. Ayon sa Pangulo, dapat ipatupad ang batas, pati ang no-build zone. Huwag nang mamulitika, ipatupad ang batas at dapat ipaliwanag sa lahat na kailangan na mas maging istrikto sa pag-implementa ng batas para sa ating kaligtasan. Marami tayong magagandang batas pero hindi na ipapatupad ng maayos dahil sa palakasan system o korupsyon. Hindi na ito dapat, hindi na ito maaari. Ayon kay Pangulo Marcos Jr., alamin natin ang epekto ng climate change at ipatupad ang batas ng walang pinipili o walang pinapaboran. Sa DepEd, ituro sa mga bata kahit sa murang edad ay makakatulong sila. Sa mga estudyante, ang role ng bawat isa ay dapat malaman at lagi maging handa sa epekto ng climate change. Mas magiging malala ang epekto nito sa mga susunod pang mga taon. Huwag nating paabutin sa ganoong kondisyon. Sa bawat barangay, ipaabot natin na ang bawat residente ay may ambag para mabawasan ang malalang epekto ng climate change. Mula sa maayos na pagtatapon ng basura, paglilinis ng kapaligiran, pagtanggal ng mga bara sa daluyan ng tubig, hindi ito maliit na bagay. Sa LGUs, ipatupad ang no-build zones. Siguruhing maayos ang nasasakupan, makipagtulungan para mawala ang mga bara sa daluyan ng tubig. Siguruhing nakokolekta ang basura at nailalagay sa tamang tambakan. Hindi ang LGU ang nagiging dahilan kung bakit walang at dapat malaman din na hindi dapat ang LGU ang maging dahilan ng hindi pagkokolekta ng mga basura. Sa atin nagsisimula ang pagpapakita ng responsibilidad. Ang utos ni Pangulo Marcos Jr., huwag tayong magpakampante. Maraming bansa na rin ang nakakaranas ng intense monsoon, major storms, at severe flooding tulad ng Nepal, China, Laos, Pakistan, India, at Kenya. Nariyan din ang pagbaha sa Japan, South Korea, at ang Grand Canyon sa US ay nakaranas din ng flash flood. Seryosohin natin ang banta ng climate change. Kahandaan ang susi para malampasan natin ang panganib nito. Kung hindi ito nabigyan pansin noon, si Pangulo Marcos Jr. muli ang magpapasimula para higpitan ang pagpapatupad ng mga polisiya na may kinalaman sa climate change. Ito ay para sa atin. Ito ay para sa bansang Pilipinas. Mga ahensya ng pamahalaan, pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon sa Malacañang. Layunin ng Pangulo na siguruhin ang mabilis na pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa pangangailangan ng ating mga mamamayan mula Central Luzon at ibang apektadong lugar. Kabilang sa mga tinipo ng Pangulo ang mga kalihim ng DND, DILG, DOST, DA, DOH, DPWH, DBM at ang kinatawa ng OCD. Sa update ng OCD, patuloy ang pamamahagi ng non-food items, bigas at potable water sa mga apektadong residente, maging ang financial assistance sa mga LGU. procurement ng rubber boots at ang transportation assistance sa tulong ng AFP, PNP, PCG at BFP. Patuloy din ang search and rescue and retrieval operations sa mga binahang lugar. Ayon sa ulat ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, umabot sa mahigit 618.3 million pesos na halaga ang ng humanitarian assistance ang naihatid sa mga apektadong lalawigan sa Central Luzon, gaya ng Tarlac, Pampanga at Bulacan. Sa buong Region 3 naman ay umaabot sa mahigit 874.8 million pesos ang halaga ang naipaabot na tulong. Kasama sa mga interventions ang pamamahagi ng family food packs, ready-to-eat foods, non-food items at AICS. Inulat din ng ahensya na dineploy nito ang Specialized Disaster Response Vehicle at tatlong mobile kitchen upang makatulong sa pagsaservisyo sa mga apektadong mamamayan. Sa pulong ay inalam ng Pangulo kung nararating ba ng tulong ang mga isolated na lugar dahil sa matinding pagbaha. Dagdag pa ng Pangulo, walang pamilya ang dapat na maiwan sa panahon ng kalamidad. Tiniyak naman ng kalihim na sapat ang supply at nahahatiran ng pagkain ang mga nasa isolated area. Inilahad naman ni Agriculture Secretary Kiko T. Laurel Jr. na may mga magsasaka at mga ngisda na naapektuhan. Ngunit maagap ang naging tugon ang ahensya sa tulong na immediate agricultural assistance, crop insurance and financial assistance at agri-recover na naglalaan ng 35,000 pesos na loan para sa mga apektadong magsasaka at mangisda. Siniguro rin ng kalihim na may sapat pa rin at tayong supply ng pagkain. Sa pulong ay inalam din ng Pangulo sa DOH ang lagay ng ating mga kababayan na nagkaroon ng leptospirosis dahil sa malawakang pagbaha. Ayon kay Secretary Edwin Mercado na nanatiling nakahanda ang ahensya, pagdating sa gamot at dahil na rin sa intervensyon ng pamahalaan ay mas mababa ng 19% ang mga kaso ng leptospirosis kumpara sa nakaraang taon na umabot sa 7,187 cases. Siniguro din ng kalihim na sapat ang supply ng gamot para bigyang lunas ang mga nagkasakit. Dagdag pa ng kalihim, kasalukuyan namang full capacity ang NKTI ay nakaalali naman ang PGH upang tugunan ang ibang leptospirosis cases. Maaari na rin pumunta ang ating mga kababayan sa mga pribadong ospital sa tulong ng PhilHealth packages. Samantalang may leptospirosis expressly naman sa DOH hospitals. Iniulat naman ni DPWH Secretary Vince Dison ang status ng mga ginawang kalsada at tulay na naapektuhan ng matinding pag-ulan at baha, kasama ang Agana Bridge at Aquino Bridge sa Tarlac City. Kasalukuyan nang isinasagawa ang pagkumpuni sa Agana Bridge habang sa Bailey Bridge muna pasamantalang pinapadaan ang mga motorista. Ginagawa na rin ang Balinti Dike at San Isidro Dike sa Tarlac habang under warranty ang mga ito. Ginagawa na rin ang Santo Cristo Dam sa Lubao, Pampanga at ang Bukaw Dike sa Botolan, Zambales. Patuloy na rin ang pagkukumpuni sa Santa Fe Bridge sa San Marcelino sa Zambales habang Bailey Bridge muna ang pasamantalang daanan ng mga biyahero. Siniguro naman ang kalihim na marami pang mga tulay at kalsada at pumping station ang patuloy na inaasikaso ng DPWH. Tiniyak naman ni Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon na may pondo magagamit ang pamahalaan upang tugunan ang mga naging epekto ng baha at sama ng panahon sa ilalim ng Quick Response Fund.

0: Maaari po akong tumanggap ninyo mga katanungan.
1: Maricel Halili, TV5. Nabanggit nyo na rin lang po yung climate change. Kanina, nakausap po namin si Commissioner Albert de la Cruz of the Climate Change Commission. And one of their concerns is that hindi raw sila pinapakinggan ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Kahit nakalatag na yung mga policies, hindi nakikinig sa kanila. This is ironic considering that the President himself is the chairperson of the Climate Change Commission. How does Malacanang plan to address this?
0: Hindi na po mangyayari yan. Dahil pagtutuunan po ng pansin, ang issue patungkol sa climate change, at yan po ang binigyan din mismo ng Pangulo kahapon sa naganap na meeting. Yan po ang pinupursigi ng Pangulo na dapat na malaman ng ating mga kababayan ang epekto ng climate change. Dahil hindi lang ito. Kung ano'y naranasan natin, lakas ng ulan, biglang buhos ng tubig at baha, hindi lang ito ang maaaring mangyari dahil sa nangyayari na ang climate change. So dapat natin itong paghandaan at lahat ng mga polisiya, batas ay dapat ipatupad. Yan ang nais ng Pangulo.
1: Kanina po may nabanggit kayo na matagal nang merong master plan sa Metro Manila and Cebu pero hindi ito nasunod. Saan po nagkaroon ng pagkukulang? Sino-sino po ang may liabilities dito?
0: Sa ating nadinig, hindi lang sa panahon ngayon, kundi umaabot na halos ng 40 years na hindi nagampanan ang tungkulin para maisaayos ang urban planning, no? At ang tamang pagpapatayo at kung saan dapat ipatayo ang mga infrastruktura. So sa ngayon ay wala tayong sasabihin kung sino sisisihin, kailangan nating solusyunan at para maipatupad at masaayos ang mga daanan at lagusan ng tubig upang hindi manatili ang tubig sa daanan at sa mga kalye na nakakapirbisyo sa lahat sa atin at nakakasira na rin ng mga ari-arian ng ating mga kababayan.
1: Yung sinasabi niyo po kanina, Yusek, na hindi na ulit mangyayari yung mga agencies na hindi nagkikinig sa Climate Change Commission, how do we plan to do that? Ano po yung gustong sabihin ng Pangulo sa kanila?
0: Kahapon po ay nagkausap nga po kami dahil nga po ang gusto ng Pangulo po talaga ay maipahatid sa ating mga kababayan ang epekto ng climate change. Dahil hindi po ito biro, hindi na po ito parang subject sa ating science na pinag-uusapan lamang dahil nandito na po, realidad na po ito. So, ang nice po talaga ng Pangulo ay maisaayos ang lahat ang dapat na maisaayos. Although, hindi po sa pagtatapos ng termino ng Pangulo matutupad lahat ito. Pero sisimulan po ito ng Pangulo at makikipag-ugnayan po ang inyong lingkod sa Climate Change Commission para malaman natin kung ano ang mga nais nila na maipahatid sa atin at sa Pangulo para malaman natin kung ano pa yung ibang pagkukulang ng sinasabi nilang ibang mga ahensya.
2: Follow-up question mula kay Harley Valbuena, IBC.
3: Yusek, in line po with the master plan, ano po kaya yung ginagawa ng current administration to catch up with this master plan? Baka po mayroong specific project intended for this.
0: Sa ngayon po, ang tutok po kasi ni Secretary Vince Dison, at yan po ay inulat niya sa Pangulo, ay yung mabilisang remedyo sa ngayon. At kung meron mang gagawin pa, mga long-term solutions, yan po ay pinag-uusapan, pero sa ngayon, ang tutok po ni Secretary Vince Dison ay kung ano agad ang paraan para maibsan ang epekto ng malakas na ulan at ang mabilisang pagtaas ng tubig baha. Although, nakita po natin, marami na rin po nagsabi na yung mga nagawa po ng DPWH within Metro Manila, karamihan po dito ay talagang tataas ang tubig, pero mas mabilis naman din pong humupa ang tubig baha. Pero hindi lang po dapat sa Metro Manila ito naranasan. So, anayos din po ng Pangulo at ng DPWH ay magawa ito sa lahat ng parte ng Pilipinas. Pero sabi nga po natin, it will take time, pero nakikita po natin ang trabaho ng DPWH at sunod-sunod po ang lahat ng pagkukumpuni ng mga naapektuhan ng mga kalsada at mga tulay.
3: Yusek, you said hindi po may sasakatuparan lahat bago matapos ang termino po ni Pangulo. Pero can you assure na before this term ends, may mararamdaman po ang mga Pilipino?
0: Sa ngayon pa lamang po ay nararamdaman na natin sa Metro Manila. Marami na po nagsabi, kahit na po ang si Congressman Toby at saka si Secretary Gatchalian sa Valenzuela ay alam nilang mayroong epekto yung mga nagawa na po ng DPWH. Pero ang sabi nga po ng Pangulo, yung lakas ng ulan na hindi natin dinaranas noon. Kaya kailangan natin malaman gaano karami yung ulan na binubuhos ngayon sa mga sa panahon ng tag-ulan kumpara sa nakalipas na 10 taon. Ano yung pagkakaiba dahil malamang ang ayon kay Pangulo, may mga nagawa tayong mga paraan, pero itong mga paraan na ito ay maaaring tama sa panahon nung nakalipas na 10 taon. So, kailangan i-adjust ang mga dapat na gawin para mas angkop sa nangyayaring climate change ngayon.
2: Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
4: Hi, Yusek. Good morning. Doon lang po sa sinabi niyo na this issue in urban planning goes way back 40 years ago. Why is the President prioritizing this issue only now? And kung na-prioritize po in the past years of the administration, ano po yung ginawa?
0: Matagal na po nababanggit ng Pangulo about climate change. Inaaral niya po kasi ito. At ngunit, katulad ng sinabi natin, naging prioridad niya po rin ang infrastruktura. Pero hindi naman po natupad nung dating namumuno sa DPWH yung dapat na nagawa. So, hindi tayo kailangan magsisihan. Kaya kung ano man yung naging pagkukulang noong nakaraang namuno, hindi po ito papayagan ng Pangulo, kaya tutok po siya lalong-lalo na sa epekto po ng climate change dahil mas nakikita po natin at mas nararanasan natin po ang hagupit ng puwersa ng kalikasan. So, hindi tayo dapat magpatalo, maging handa po tayo. Yan ang nais ng Pangulo.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
5: Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, ilang political clan na po ang namuno ng ilang taon at dekada sa Pampanga, ngunit hindi na solusyonan ng baha. Sila po ay mga Lapid, Pinedas. Maraming kabalin po ang nagtatanong, bakit tila napabayaan sila gayong alam naman ng mga opisyal na to na catch basin ang Pampanga. Gayun din po ang mga ang Fernando sa Bulacan. So ma'am, tanong lang, kakayanin ba ng national government para solusyonan ng baha sa Pampanga at Bulacan?
0: Sa unang premise mo, muli ayaw nating magkaroon ng turuan kung sino may kasalanan o kung sino yung gumagawa ng trabaho. Dahil hindi ipo ito sa kasalukuyan o sa nakaraang 3 taon ang sanhi ng problema. Sabi nga natin, pati mga eksperto ay nagsasabing mga 40 years na hindi natupad at hindi sinunod ang dapat na gawin para sa planning. So ngayon po, ang kinakailangan natin, ang nagkataon lamang po, na kay Pangulo Marcos Jr. lahat bumagsak ang mga maybe pagkukulang, negligence, kapabayaan, at mga ghost projects na nangyari nung nakaraang mga nakaraang administrasyon. At sa ngayon ay kailangang walisin, linisin ng Pangulo ang mga nagawang pagkukulang noong mga nakaraang administrasyon. Kaya kailangan natin itong pagtulong-tulungan, pero hindi po kailangan na tayo ay magsisihan sa ngayon. Kung matutupad po ito ng Pangulo, sinisimulan po ng Pangulo sa administrasyon na ito ang lahat ng dapat gawin. Makikita niyo naman sa lahat ng pagkakataon sa mga balita kung paano tinututukan ng Pangulo ang operasyon patungkol sa kontrabaha.
5: Senyalis na po ba ito para maging ganap na batas na ang Anti-Political Dynasty Bill?
0: Layo yata. Medyo malayo.
5: Because the Pinedas po, nagpapalitan lang sila ng silang magkakamag-anak.
0: Alam niyo po, alam din niyo po, alam nating lahat na nais ng Pangulo na sa kanya ring pamumuno magkaroon ng batas patungkol sa Anti-Dynasty Bill or Anti-Political Dynasty Bill. So, priority po yan ng Pangulo. At alam din po ito ng Kongreso na isa po yan sa tinututukan ng Pangulo. Pero kung ikokonekta po natin ito sa mga liderato ngayon, sa Pampanga, sa Bulacan, hindi na po ito necessary sa ngayon. kailangan po na magkaroon tayo ng batas para mas magkaroon ng tsansa ang ibang mga kababayan natin na maging leader at maipakita naman din nila ang kanilang kagalingan.
2: Okay, follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
6: Ma'am, napag-usapan na rin po yung mga Pineda sa Pampanga. Kahapon po kasi nagkaroon ng statement si Governor Lilia Pineda. Nang matanong po siya kung anong isasagot niya sa mga nagagalit at nagtatanong na kapampangan kung bakit nakakaranas sila ng ganong katinding pagbaha. Ang sinabi po niya, kailangan natin ay panalangin, kailangan magplano tayo para sa ating mga pamilya at huwag iasa sa gobyerno ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Does the palace have anything to say to this? Yung ganito pong klase mga mensahe sa kanilang mga nasasakupan?
0: Well, igagalang po natin kung ano mensahe mismo ni Mayor, Governor Pineda. Dahil siya po ang nakakaramdam nito. Wala naman po siguro masama kung talagang sama-sama rin tayo mananalangin. Dahil sabi nga po natin, isa-isa sa mga dahilan ng ganitong klaseng unos ay climate change. Isa lamang ito, maraming factors. At kailangan din po talaga lahat tayo ay nagtutulong-tulungan. Hindi po magagampanan ng gobyerno ang mailigtas kayong lahat kung ang iba natin mga kababayan ay sumusuway sa batas. So kapag sinabi po natin na no build zone, at yan po ay delikado na kayo magpatayo sa ng bahay, yun po ay ibig sabihin na huwag na po kayong sumuway. Dahil kaligtasan nyo rin po naman ang magiging issue dito. So, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay tumupad sa batas. Para, pag tumupad naman tayo sa batas, mas madali magagawa ng paraan kung ano man ang magiging issue dahil sabay-sabay tayong nagtutulong-tulungan.
6: Ma'am, that message did not sit well with a lot of the constituents dahil ang dating po sa kanila parang kanya-kanya na tayo. Kasi at this time of extreme crisis, people look to government to save them and then comes to governor saying, huwag niyo iasa lahat sa gobyerno. Does the palace have at least a message to local government officials in how they send these messages to people especially at this time?
0: Mahirap po kasing pangunahan ng Pangulo at magdikta ang Pangulo sa sasabihin ng bawat isa. Sasabihin na naman nila nakikialam ang Pangulo sa kanilang freedom of expression. So nasa tao po yan kung paano niya pong ibibigay ang kanyang mensahe sa mga kababayan natin na nakakaranas ng, of course, kalungkutan, kasawian, disappointment. At ang Pangulo po naman ay ramdam po ang hinain ng ating mga kababayan. But still, kailangan po nating ipatupad muli. Kailangan ipatupad din ng LGUs, ang namumuno sa LGU, ipatupad ang batas. Dahil wala din naman po magkakaroon ng problema sa mga naganap na pagguho ng bahay kung lahat naman po din ng liderato sa LGUs ay tumutupad at nagpapatupad ng batas. Muli, sa mga ating mga kababayan, ang mensahe po ng Pangulo, hindi po kayo maiiwan. Lahat po kayo ay sama-sama po tayong babangon at mararamdaman ang ginhawa. Siguro ang kailangan lang po talaga natin ay magtulungan at hindi po rin kakayanin ng gobyerno. Real talk tayo, ang gobyerno po ay lagi nandiyan. Ang pagbibigay ng ayuda ay nandiyan. Pero kailangan din po kayo ng gobyerno para mas gumaan ang nararanasan nating mga dilubyo. Kasi kayo rin po ay may responsibilidad para sa ating pamahalaan.
6: Sorry ma'am, last for my part. Patanong lang ng aking colleague. Si Mayor Ronnie Evangelista naman po ng Rodriguez Rizal, ang sinabi niya, dahil daw sa topography ng kanilang lugar, walang choice sa mga residente kundi mag-adjust at magpataas na lang daw ng mga bahay at magpagawa ng second floor. Nanawagan po siya ng pondo mula sa national government para sa mga walang kakayahan na magpatayo ng second floor. Ano ho masasabi niyo rito?
0: Second floor? Meron naman tayong binibigay na pabahay. Kumbaga, meron tayong murang pabahay na proyekto ng Pangulo at ng DISUD. Hindi ko po makita yung ibig niya sabihin sa kanyang mensahe. At ito po bang sinasabi niya na dapat bigyan ng pondo para makapagpatayo ng second floor? Ito po ba ay may mga titulo? Ang mga nagpatayo po ba ng bahay na ito ay tumupad sa building code? Masakit man sabihin, minsan mabigat na gampanan or gawin. Pero lahat po tayo, kaya po tayo may batas ay dapat natutumpad sa batas. Hindi po dapat na gumagawa kayo ng istruktura nang hindi po naaayon sa batas at lumalabag sa building code. So ang tanong, Mayor, si Mayor, tanong natin kay Mayor, yung gusto po ba niyang tulungan? Maganda naman ang kanyang adhikain. Pero ang gusto po ba niyang tulungan ay mga taong may titulo na sa lupa? So kasi kung wala pong titulo sa lupa ito, ano yung rights nila na magpatayo? Legal na aspeto po. Yun lang. Kasi kung tutulungan natin at informal settler sila at ito po ay may ibang may-ari, malaking issue po yan.
2: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
7: Yusek, good morning po. Yusek, if I'm not mistaken, 3 years ago, nag-present si Presidente yung proposal ng national government na yung portion ng Candaba Swamp sa Pampanga gawin sana ng water impounding area, pero tinutulan ito ng isang kongresista na taga Pampanga din. Saying na maapektuhan yung mga magsasaka, lulubog yung farmland. Yusek, naniniwala ba ang palasyo na kung natuloy sana yung proposal ng Pangulo ay hindi ganun kalala yung sitwasyon sa NLEX sa kasalukuyan na hanggang ngayon mukhang marami pa rin stranded na motorista?
0: Sa ating pagkakaalam ay nagkaroon din po, tama po kayo, nagkaroon ng ganitong proposal at ang isa sa mga nag-push nito ay walang iba kundi ang dating Secretary Babe Singson. At alam po niya ang kahalagahan ng ganitong klaseng proyekto. So, sa mga nagtatanong ng mga kababayan natin sa Pampanga, siguro dapat mas alamin nila yung anong nangyari dito para makita nila kung ano yung naging resulta ng ganitong klaseng pagtutol. But still, wala po tayong sisisihin dahil maaari naman po magkaroon pa ng ibang proyekto na maiibsa naman po ang nangyayari sa mga kababayan natin dito sa Pampanga.
7: Is there a possibility na ma-erase uli ito? Lalo na yung NLEX, napaka-importante transport ng goods and it is being considered as a Luzon Economic Corridor.
0: Sa kahapon po ay mayroon na pag-usapan patungkol po dyan. At siguro po mas nanaisin kong si Secretary Vince Dizon ang magbigay ng detalye. Pero napag-usapan po yan kung ano po ang balak nila. At meron po, yes, meron silang balak na napag-usapan. Pero bago namin ibigay, mas maganda po, di ba? Mas araling mabuti kung tama at naaayon pa ang proyektong ito.
7: Yusek, isa na lang, pahabol lang. May mga proposal na sana gawin libre muna yung toll fee sa NLEX. Sinusuportan ba ito ng palasyo?
0: Yung stranded doon? Libre?
7: Gawin ba?
0: Ba't kaya papapasok? Kung traffic na. Huwag mo nang gamitin muna. I mean, di ba? For the meantime, huwag na muna kayong dumaan doon kasi kung hindi naman din siya makakalusot. So, anong purpose ng libre? Hindi, tanong ko lang. Magandang adhikain yung libre. Pero kung ililibre natin, di ba mas maraming sasakyan na papasok? So pag maraming papasok na sasakyan, mas lalo magkakaroon ng traffic. So dapat niya iwasan nila muna itong NLEX.
7: Okay, so Yusek, siguro ang sinasabi dito, yung mga naipit na mayroon pang dadaan ng mga toll fee, na toll, ano? Toll plaza.
0: Siguro bago po magmungkahe ang Pangulo, alam naman po ng NLEX kung ano nangyari dito. At ano ang kanilang responsibilidad? Dapat sa kanila manggaling ang kautosan na ito.
7: Salamat po, Yusek.
2: Okay. Follow-up question mula kay Ivan.
6: Ma'am, ang Pangulo ho ba wala siyang naisip na possibly instructions to the Toll Regulatory Board to impose sanctions perhaps to the management of North Luzon Expressway dahil po sa nangyaring ito. Kasi marami ho yung nagrereklamo na fine, nandiyan yung baha, it's beyond them, pero perhaps may nagawa silang ibang mga bagay para, for example, hindi na papasukin yung iba na hindi na naipit doon, things like that.
0: Kahapon po ay napag-usapan ang problemang yan, pero hindi napag-usapan kung anumang sanction. Ang nasa proposal po ng Pangulo ay paano po matutulungan yung mga naipit natin mga kababayan sa NLEX. Most probably, pagka nakausap ko ang Pangulo, ay itatanong ko po yan. Dahil hindi po sa ngayon ang pag-sanction ang inuuna ng Pangulo, kundi ang kaginhawahan ng ating mga motorista.
2: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.

0: lugar na hindi dapat, kaya po nila yan. Maaabot po nila ang presyo po ng murang pabahay ng Pangulo.
1: And ma'am, naging malinaw po yung posisyon ni Pangulong Marcos from keeping Christmas celebrations modest last year to his sola 2026, keep things simple but with dignity. Ano po ang masasabi ng Malacanang sa mga government officials who were seen wearing designer clothes while inspecting flood hit areas? Kasi ang perception po ng ibang tao ay insensitive or out of touch. May pinaabot po bang mensahe ang Malacanang to DILG down to local governments?
0: Wala. Kasi walang mensahe ang Pangulo patungkol dyan. Ang pagsiservisyo po ay hindi po nakikita sa damit. Nakikita po ito sa gawa. Nakikita po ito kung visible ba yung mga leaders at nandiyan sila para tumulong. Maybe, sasabihin na iba, bakit designer clothes pa ang suot? But, sabi nga natin, hindi po nakikita ang pagtulong, ang serbisyong totoo sa damit ng isang leader. Mas maganda po, meron pong mga iba, napakasimple ng dating. T-shirt, pants, yung iba nagpapaulan pa, pero wala namang natutulong. So mas maganda po, natignan ang leader sa trabaho, sa gawa, hindi po sa damit.
1: Pero ma'am, sabi po sa RA 6713, public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their positions and income. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form.
0: Well, hindi po ako makakatugon sa mga opisyal na gumagamit ng mga branded na damit. Pero alam naman nila kung ano ba ang dapat na ikilos at kung paano dapat makisalamuha sa ating mga kababayan. Di natin alam kung ang pagsusot ng branded na yan ay mura na sa kanila. So, depende. Depende sa kanila. Baka yan ay, kung sa atin na ordinaryong tao ay napakamahal, baka sa kanila ay mura lang yan. Dahil yan ang kanilang nakagawian. But still, siguro, kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma, at kalungkutan.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Samuel Madanilla, Business Mirror.
3: Good morning, ma'am. Balik lang po ako dun sa na-mention po nila kanina na gusto ni President Marcos i-intensify yung implementation ng no-build zone policy. Bakit po ito yung nabigyan pansin na specific policy ni President Marcos?
0: Marami po kasi naaapektuhan sa mga lugar na dapat na hindi tinatayuan. Unang-una po, ang estero, dapat po mas malinis yan para hindi natatapunan ng basura. Nagiging cost po yung basura na itatapon dyan sa pagbara ng daluyan ng tubig. So, dapat ang nag-i-implement nito, ang nakakakita nito, unang-una ay mga barangay officials. Pangalawa, engineering department ang LGUs. Pangatlo, of course, mga mayor, mga local government officials. Kailangan na po kasi natin na magkaisa. Medyo, of course, magdaramdam ang iba natin mga kababayan na maaaring mawala sa kanilang nakagawi ang tirahan. Pero kailangan po nating ipatupad kung ano ang batas at bigyan na lamang sila ng kung saan maaari silang tumira ng ligtas. Kasi buhay po ang maaaring mawala. Hindi po ito paghihigpit ng walang dahilan. Paghihigpit po ito para sa kalikasan, para sa buhay ng mga kababayan natin na nadyadyaan, na nakatira, at para yung problema sa baha ay maibsan. Isa ito sa nagiging cause ng problema natin. Na, kumbaga, hindi pa po tayo pinapanganak ay problema na ito.
3: follow-up lang po. May instruction po ba si President sa President

0: ko sa DILG for the implementation ng intensified implementation ng no-bid zone policy. Tsaka kung may timeline na po ba siyang binigay for DILG para dun sa pag-enforce ng batas.
1: Ang mga LGUs, alam naman po nila ang batas patungkol sa National Building Code. Nakasaad po lahat dyan. At kung tutusin po, kung matatandaan nyo, yung tinatawag na Lina Law, dapat yan ay napatupad na noong 1995. Pero lumalabas na walang tumugon na mga ibang mga opisyal noon sa local government. Kaya dumami ang nagiging sanhi ng problema ng pagbaha. So kailangan lang talagang ipatupad ang batas at kailangang ipaalam ano ang epekto ng climate change sa atin na magsimula para sa mga susunod na henerasyon, gumaan na ang kanilang mararamdaman kapag may ganitong klaseng lakas ng ulan at pagtaas ng tubig baha.
0: Clarify ko lang din po, ma'am. Na-mention po nila na gusto rin ni President Marcos na mag-implement ng flood master, master plan for flood control. At i-clarify ko lang po, ano pong specific na plan yung gustong implement ni President Marcos? Yung 1941 po ba o yung during ng Aquino administration?
1: Hindi pa nga po nakikita yun sa Aquino administration. Sorry po ah. Dahil nung nakausap nating huli si Secretary Monoan at that time, wala silang nakitang master plan. So kung meron po silang master plan, magbigay po sila sana ng kopya sa DPWH kay Secretary Vince Dison. So far, hindi ko po natatanong kay Secretary Vince kung may naibigay sa kanyang master plan si Secretary Babe Singson. Hindi ko po naitanong.
0: Pasensya na po. Mag-update lang rin po regarding po dun sa Paksilika. Na-mention po ng DTI sa isang hearing po sa House of Representatives last week. There will still be AI data centers under Paksilika initiative, but it will be located in New Clark City, but in locations with more viable power and water supplies. Will President Marcos allow the construction of such facilities sa bansa under dun sa proposed Philippine-US Paksilika Framework Agreement?
1: Tinanong po natin mismo, dahil nga sa interview na yan, ay tinanong natin mismo ang pamunuan ng DTI kung ano ang ibig sabihin nito. At binigyan po tayo ng katugunan. At ang sabi po ng DTI, we assure everyone that any investment project, whether data center or not, or whether under the Paksilika or not, will have to undergo strict compliance with government regulations. For example, and most critically on environmental impact. And specifically allow us to reiterate, on the Clark Advanced Manufacturing Park, there will be no data centers. Kung meron po sa sinasabing ibang lugar na hindi sa New Clark City, wala pa pong proposal patungkol dito, ayon po sa DTI.
0: Thank you po.
2: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes.
3: Yusak, dun lang po sa statement niyo po na kailangan po maging sensitive ng government officials. We just have to bring the First Lady's Party again and the backlash faced by the first couple over this. Yung sentiments po kasi hindi lang po nanggagaling sa detractors ng government but actual victims of flooding. Ano po yung masasabi niyo dun sa mga pakiramdam ay insensitive po ang first couple for holding a party during a week of flooding?
1: Okay, liwanagin natin to kasi ito yung nabanggit ko, hindi naman sa briefing. So ito mas liliwanagin natin. Okay. Naganap po ang pagharanan ng Pangulo kay First Lady, hindi po ito yung kasagsagan nung malakas na ulan. Hindi po ito kasagsagan ng pagbaha. Yan po kasi ang nangyaring mensahe na nagpakalat nito, na alam natin na detractor, alam nating obstructionist. So kumalat, at ang dumating na mensahe sa iba nating mga kababayan ay nang harana ang Pangulo kay First Lady nung gabing malakas ang ulan at nung gabing bumabaha ng todo-todo dito sa Central Luzon at sa Metro Manila. Hindi po iyan ang katotohanan. At the time na nagkaroon ng paghaharap ng Pangulo, gabi po iyan. Gabi, matapos pong magtrabaho ang Pangulo. Pero kahit po siya inangharan na nung gabi na yon, patuloy pa rin po naman ang kanyang pagmamonitor kung ano ang maaaring maging lagay ng panahon. Pero at the time, wala pong masamang panahon. Yun po ang dapat nating linawin. At kasi kaya sinasabi ni Ivy na marami ang nagbibigay ng kanilang mga sentimiento dahil yun po ang pinalabas ng iba. Nang harana ang Pangulo, nagawa pang kumanta sa kanyang asawa habang umuulan ng malakas. Yan po ay walang katotohanan. So, doon po sa mga nagkaroon ng kanilang disappointment, dahil sinasabing walang, what do you call that? Insensitive. Tignan po, hindi po natin sila masisisi kasi kung yun ang dumating sa kanilang naratibo. So, naiintindihan po namin kayo kasi iba po yung kwentong na ipalabas. Pero, sana makita rin po natin na sa buong linggo hanggang kahapon, kahit walang pasok at holiday, ang Pangulo po ay tutok. Hindi po nagpapabaya ang Pangulo para maibigay lahat ang pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naapektuhan. Kung naghara naman ang Pangulo para sa kanyang asawa at makasama ang ilang malalapit na kapag-anak, konting oras lang po ang ibinigay ng Pangulo para sa kanyang pamilya, para sa kanyang asawa, para i-celebrate ang buhay. At hindi po nagpabaya ang Pangulo sa konting oras na ito na ibinigay para sa kanyang asawa.
2: Ay, maraming salamat, Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
1: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang hindi matatawarang serbisyo ng Philippine Coast Guard. Sa oath-taking ceremony ng mga bagong promote na flag officers ng PCG, binigyan diin ng Pangulo ang malaking responsibilidad ng Coast Guard. Sa kanyang mensahe, binigyang halaga ng Pangulo ang tungkulin ng PCG kabilang na ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea, sa pagsuporta sa mga replenishment mission, pagtulong sa mga mangingisda, pagpapanatili ng kaligtasan sa mga pantalan at sasakyang pandagat, at pagprotekta sa karagatan laban sa illegal fishing, smuggling at iba pang banta sa karagatan. Kinilala rin ng Pangulo ang papel ng Coast Guard sa search and rescue operations at pagtugon sa mga kalamidad. Sa mga bagong promote na flag officers, inaasahan ng Pangulo na ipagpapatuloy ng mga bagong leader ng PCG ang tunay na tapang na hindi lang nasusukat sa oras ng panganib, kundi nahuhubog sa pamamagitan ng pagsasanay, disiplina, paghahanda at kahandaang unahin ang kapakanan ng iba. Bilang pangwakas, hinikayat ng Pangulo ang bagong flag officers na manguna sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Panatilihin ang integridad, tumulong ihanda ang susunod na henerasyon ng mga leader. Yakapin ang modernisasyon at inobasyon at palakasin ang pakikipagtulungan sa iba pang institusyon. Nagpapasalamat din ang Pangulo sa mga pamilya ng mga opisyal dahil sa kanilang pag-unawa, sakripisyo at suporta. Samantala, nakatakdang pangunahan, mamayang gabi ng Pangulo ang 2026 National Peace Consensus Month Opening Ceremony, commemoration of the 30th anniversary of the Government of the Philippines Moro National Liberation Front, 1996 Final Peace Agreement, and 40th anniversary of the GPH Cordillera Bodong Administration Cordillera People's Liberation Army, 1986 Mount Data Peace Accord, SIPAT. Dito, binibigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng kapayapaan bilang pundasyon ng kaunlaran.
4: Our Coast Guard has been out in the water patrolling the West Philippine Sea, escorting and supporting our reprovisioning missions there, and standing beside our fisher folk in times of distress. Therefore, the responsibility of the Philippine Coast Guard is among the most crucial in our government. This heroism is shown in the willingness to put the needs of others above your own, even when duty requires great personal risk. Lead with courage and integrity. Always remember whom you serve. Ang bawat paglalayag at bawat pagbabantay ay para sa sambayan ng Pilipino.
1: Ulitin lang po natin muli at baka tayo nagkamali ng banggit. 1996 Final Peace Agreement at Cordillera People's Liberation Army 1986 Mount Data Peace Accord, SIPAT. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagpapatupad ng batas para sa nakakarami. Hindi ito pinapaikot o binabali para maging makasarili. At dito na po itatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
5: Tapos naman na press briefing dito sa Malacanang na itanong yung hindi pakikinig ng iba't ibang departamento sa mga suhestyon o rekomendasyon ng Climate Change Commission na mayroong mga polisiya ang hindi na ipatutupad. Sabi ni Jose Castro, hindi na anya mangyayari ito, lalo't nagtutuunan ng pansin ng administrasyon yung mga issues sa climate change. Ito anya yung binigyan din ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa meeting kahapon kasama yung mga cabinet secretary. Dapat daw mabatid na lahat ng mga Pilipino yung epekto ng pagbabago ng panahon. Dapat anyang paghandaan ng climate change commission at dapat rin anya na lahat ng batas, lahat ng polisiya maipatutupad. Samantala, ang sabi ni Pangulong Marcos, itong climate change at pagbabago ng panahon, hindi na lamang ito is basta isang subject na pinag-uusapan lamang sa paaralan. Realidad na anya ito at makikipag-ugnayan anya yung Malacanang sa Climate Change Commission para maipabatid kung ano yung kailangan nilang tulong para mas mapalawak yung awareness ng publiko dito sa pagbabago ng panahon. Sa press briefing na itanong din yung umani pagsusuot ng designer clothes nung ibang mga government officials na nag-inspeksyon sa mga flooded areas. Sabi ni Jose Castro, ang pagsiservisyo anya ng mga lokal na pamahalaan hindi naman daw nakikita sa damit bagkus ay sa gawa. Kung visible ba o tumutulong yung mga lider ng mga lugar sa ng mga lugar, sabi ni Jose Castro, alam naman na dapat ng mga officials kung ano, kung paano sila kikilos at paano sila makikisalubuhan sa kanilang mga nasasakupan. Kaugnay naman doon sa kumalat na video ni Pangulong Marcos na hinaharana niya si First Lady Liz Araneta Marcos, may pagninong si Jose Castro, nangyari anya yung video na ito noon pang nakaraang linggo, hindi anya noong panahon na umuulan at kasagsagan ng pagbaha dito sa Metro Manila. Yung gabi na raw niyan, tapos na yung trabaho ni Pangulong Marcos, and then the next day balik trabaho daw si Pangulong Marcos, at noong kinuhanan yung video na yan, walang sama ng panahon na naranasan dito sa bansa taliwas doon sa pinalutang ng mga detractors. Si Pangulong Marcos daw never nagpabaya sa pagbibigay ng pangailangan ng mga Pilipino, lalo na yung mga naapektuhan ng sama ng panahon. Kaunting oras lamang anya yung inilaan ni Pangulong Marcos para sa selebrasyon ni First Lady Liz Araneta Marcos, at never niyang kinalimutan yung kanyang tungkulin para sa mga Pilipino. Kaugnay naman doon sa dekada o ilang taon ng pamumuno ng ilang political clan sa ilang probinsya sa bansa, ngunit tila hindi nasusolusyonan yung pagbaha. Sabi ni Jose Castro, ayaw manisi ng palasyo, lalo na itong usapin sa pagbaha, hindi lang naman daw yan usapin ng mga 2 or 3 years, bagkus nasa 40 years na yung problema na yan dahil may mga proyekto o programa na hindi na ipatupad. Sa kasalukuyan, ang ginagawaan niya ng administrasyon, nakatutukan niya sila sa pagsasaayos nitong mga programa na dapat matagal na panahon na maipatupad. Sinisimulan na raw yan ng pamahalaan, at bagamat hindi yan matatapos ngayong Marcos administration, makatitiyakan niya yung ating publiko na mararamdaman nila itong mga ipinatutupad ng pamahalaan. Habang ang pagsisiguro rin ni Anya ni Pangulo Marcos sa mga Pilipino, lalo yung mga apektado ng pag-ulan at pagbaha, sama-sama Anya na babangon ang bansa. Ang hiling lamang Anya ng administrasyon, kooperasyon mula sa publiko, lalo at lahat naman Anya ay mayroong responsibilidad para sa pamahalaan at sa bansa. Itanong mo na yung pinagkulay mula dito sa Malacanang para sa bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. We know you. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda bang takbo?
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
15: Pinganim na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, this is day 20 kadalawampung araw po ng paglilitis ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pa rin po ang Radyo Pilipinas special coverage ng naturang impeachment ng ating pong Vice Presidente. On the 20th day ng pagdinig po sa impeachment trial, narito pa rin tayo sa Article 1. Pa rin do sa alleged misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Huwag na yan, tatanggapin natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan, mula po sa prosekusyon, mula po sa depensa, at of course, mula mismo sa Senado. Ilang paunang ulat po dito sa Senado Impeachment Court, Presiding Officer Chief Escudero nilinaw na walang suot na listening device ang tumistigong si Lemuel Ortonio. Escudero nagpaalala na bawal magsuot ng listening device ang mga testigo sa impeachment trial. Ang ulat niya mula kay Ninfa Asuncion.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, dito nga sa day 20 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay may naging mga paglilinaw yung mga impeachment o yung mga senator judges natin. Kabilang na dyan sa nilinaw ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na peke o AI-generated lang yung litratong kumalat at online na nagpapakitang may suot umanong earpiece si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio habang tumitestigo dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte last week. Ayon kay Escudero, sa halip ang nakita sa kanyang tenga ay isang front fold helix ear piercing at hindi isang communication device. Kaugnay nito, naglabas ang impeachment court ng mahigpit na direktiba para sa lahat ng mga susunod na testigo. Kabilang dito, yung pagbabawal ng korte sa mga testigo habang nakasalang sa witness stand na gumamit o magkaroon ng mga access sa earpiece, headset, cellphone, smartwatch, smart glasses at iba pang device na maaaring gamitin sa pagtanggap o pagpapadala ng mga impormasyon. Bawal din ang pagtanggap o pagtangkang tumanggap ng anumang mensahe, senyales, sagot, suggestion o prompt mula sa sinumang tao na nasa loob man o nasa labas ng korte. Mananatili ang pagbabawal ito hanggang sa formal na i-discharge ng korte ang testigo kabilang na dun sa mga recess kapag ka may trial. Ipinag-utos din ni Escudero sa Clerk of Court na ipagbigay alam sa bawat testigo yung rules na ito bago sila manumpa at kunin yung mga bawal na communication device bago ang pagharap sa trial. Ang anuman anyang paglabag ay pwedeng mapatawan ng kaukulang disciplinary actions. Dinino ni Escudero na layunin itong direktiba na ito na matiyak na yung bawat testigo ay magpapatotoo batay lang sa sarili nilang kaalaman at walang magiging coaching o pakikialam mula sa mga council o sino mang partido o sino mang individual. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Presiding Officer Escudero.
11: Itotoo yung lumalabas na mga litrato na di umano merong earpiece si Mr. Ortonio, yung po ay AI. What he had was a front fold helix, an ear piercing in the front fold helix of his ear, not an earpiece. No witness while testifying shall possess, have access to, or use any earpiece, headset, cell phone, smartwatch, smart glasses, or any other similar device capable of transmitting or receiving information or communication. Witnesses are also prohibited from receiving or attempting to receive any communication, suggestion, answer, signal, message, or prompt for any person, whether inside or outside this court, regardless of the means employed.
5: Samantala, bago rin nagsimula itong trial ngayong araw, ay nagkaroon din ng paglilinaw si Senator Judge Tito Soto na tungkol dun sa nakasaad sa journal ng initong impeachment trial nga. Particular dun sa naging pagtatanong sa Prosecution Counsel na si Attorney May de Vinagracia. Ginawa ni Soto yung manifestation bago aprubahan ng impeachment court yung journal ng paglilitis last week. Anya, naalarma siya sa isang news report
16: na nagsabing hindi raw pinayagang sumagot si Divina Gracia at ilang beses umano itong pinutol habang nagpapaliwanag. Pero matapos nang suriin yung journal, nakita ni Soto na nakasagot naman si Divina Gracia sa karamihan ng mga tanong. May isa o dalawang pagkakataon lang anya na naputol yung sagot ng prosecution counsel na may kaugnayan doon sa Republic Act 6085 o yung batas na nag-regulate sa paggamit ng mga alias. Pinaalala ni Soto na sa ilalim ng ating batas, yung paggamit ng pseudonym o mga alias sa Pilipinas ay pinapayagan lang para sa mga literary, cinema, television at iba pang entertainment purposes. Ayon kay Soto, kung may taong nakatago sa likod ng isang alias, itinaturing ito bilang alias. Pero kung walang totoong tao sa likod ng pangalan, ito ay maituturing na fictitious o fake name. Ginawa ni Soto yung paglilinaw para anya malinaw sa publiko at sa mga miyembro ng korte kung ano ang talagang nakasaad sa journal. Pakinggan natin yung naging pahayag o manifestation ni Senator Judge Soto.
17: Rule, Mr. President, that she mentioned is Republic Act 6085 regulating the use of aliases. It's only allowed in the Philippines only for pseudonyms, solely for literary, cinema, television, and other entertainment purposes. Therefore, if there is a person behind the alias, then it is an alias. If there is no person behind the name, it is a fictitious name or a fake name. So just for the record, Mr. President.
11: We note the...
16: Kung matatandaan natin, yung naging paglilinaw na yan ni Senator Judge Soto ay nanggaling so sa naging line of questioning last week ni Senator Judge Robin Padilla kay particular doon sa kay private prosecutor attorney May Divina Gracia nga. At yan nga yung naging paglilinaw ni Senator Judge Soto. So ngayon ay naka-lunch break muna itong impeachment trial, yung day 20 ng impeachment trial at magbabalik ng 12:45 mayamay. So yan muna yung sa panig ng impeachment court mula dito sa Senado. Ito si Ninfason Sean para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
15: Salamat, Ninfa Asuncion. 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. O yan, mga kababayan, malino na po sa ating mga kababayan, ano, especially yung mga lagi na nakatambay sa internet. Kung doon kayo nagmo-monitor sa Facebook. O nga, no? Sige, maya-maya, babatiin natin. Any case, mga kababayan, ayon nga po sa paglilinaw ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero, AI, yung kumakalat po na litrato kung saan nagsuot daw isang witness ng listening device. Anong abang significance ng pagsusuot ng listening device? Baka raw kasi merong nag, for a lack of a better term, nagko-coach. Siguro nag-guide dito sa witness na ito kung ano ang kanyang sasabihin. Which definitely, mga kababayan, violates protocols, violates the rules on impeachment dito sa ating Senado. Dahil po, mga kababayan, hindi ho lalabas ang katotohanan kung yung mga sinasabi ng isang witness ay finifeed pala sa kanya. Pero, well, kahit nga sa paglilinaw ni Senator Judge Cheese Escudero, po ay fake news. Yung po ay AI. Piercing pala yung suot-suot netong si yung isang witness. In any case, tanggapin natin ang mga karagdagang pang mga ulat. Wala po sa ating kasamahan. Tuloy nyo nga naman, no? Nagdadaos ng kanyang kaarawan. Pero tuloy pa rin ang trabaho mula po sa ating birthday girl. Colonel Manaros Boransing II, pinatunayan na hindi sila tumatanggap ng confidential funds mula po yan sa Department of Education. Taliwas sa claim ng ahensya batay sa liquidation report ng COA. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
18: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
19: Oy, salamat Attorney Alian, impeachment birthday. Inihayag nga ni AFP Colonel Manaros Boransing II ang kanyang naging unang testimonya sa House Committee on Good Government and Public Accountability na hiningan sila ng Department of Education ng sertifikasyon para sa matagumpay na pagsasagawa ng Youth Leader Summit o YLS at Information and Education Campaign ng 1st Tabak Infantry Division. Sa kanyang pagharap sa Senate Impeachment Court, sinabi ni Boransing na bagamat nag-issue sila ng dokumento bilang patunay na successful ang mga nasabing aktibidad, ito yung 8 YLS at 53 na education campaign, hindi ito ginamitan ng confidential funds mula sa DepEd. Ibig sabihin, walang ibinabang pondo ang DepEd para dito. Isinawalat din ni Boransing na si retired major at dating DepEd USEC Nolasco Mempin ang nag-request sa kanya ng certification na ipangalan sa kanya ang certification alinsunod sa atas ni Defense Counsel at dating spokesperson ng DepEd na si Attorney Michael Poa. Pakinggan natin ang naging pagtatanong ni Attorney Ray Rob bless kaya Colonel Boransing.
20: Gaano po kalaki ang funding by way of confidential funds na ipinrovide ng DepEd para sa YLS at IEC activities nyo noong 2023?
21: There was no funding released to the 1st Infantry Division from DepEd, sir, and of any source, sir.
20: How about funding by way of confidential funds provided by the offices identified with the respondent Vice President Sara Duterte, particularly the OVP, Office of the Vice President, or the Vice President Security and Protection Group, or VPSPG? Were there funding provided from those offices for your YLS and IEC activities in 2023?
21: For 2023, sir, there were no funds from any government agency released to the 1st Infantry Tabak Division, sir.
20: I was asking you about confidential funds. Now, let me ask you about funds in general, confidential or otherwise. How much funding was provided or downloaded to your unit by the DepEd for your conduct of the YLS and IEC activities in 2023?
21: As I earlier said, sir, no funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information Education Communication Campaign, sir. Okay. By any.
19: Yan, Alian, ang naging paglilinaw ni Colonel Manaros Boransing. Walang DepEd confidential funds, walang OVP confidential funds silang natanggap para dun sa mga aktibidad na isinagawa ng Philippine Army. Ayon naman kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Atyong na nagpo-press con ngayon sa kasalukuyan, Alian, na tila nabudol daw ang AFP ng DepEd. Pakinggan natin ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Atyong.
22: Yung nabudol po yung AFP dahil hiningyan sila ng certification na ang paggamit nun ay i-justify nila sa COA, yung nakitang ng COA na maling pamamaraan ng paggamit ng confidential funds. Hindi lang pong AFP at hindi lang pong willing yung kanilang willingness na pati yung mga magagandang at lehitimong programa ng AFP ay gagamitin nila para sa kanilang hindi may paliwanag na paggamit ng confidential funds. Maliwanag po yun sa testimonya ngayon ni Colonel Boransing.
19: Alian, para naman kay House Panel Chair Jude Asidre, ang testimonya ni Boransing ay nagpapalakas sa mga aligasyon ng House Prosecution para patunayan ang maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Anya, misrepresentation din umano ito sa ginawang liquidation ng DepEd sa Commission on Audit. Narito ang pahayag ni Congressman Jude Asidre.
0: Testimonya ni Colonel Boransing, no? Ay yan po ay napalakas po ang posisyon ng prosecution na talagang may problema lang po, hindi lang sa paggamit, hindi lang sa pagtupad sa mga patakaran ng paggamit ng confidential funds, pero sa base sa testimonya ng ating testigo, mukhang nagkaroon pa ng misrepresentation doon sa paggamit ng sertipikong inisyo nila. Ang isang certificate na dapat ay hindi naman ibig sabihin nagkaroon ng direct expense ang Office of the Secretary of Education ay ginamit bilang ebidensya ng liquidation. So,
19: yan ang update, Alian, sa ginawang pagtestigo o pagharap ni Colonel Manaros Boransing sa Senate Impeachment Court. Kung magkakaroon pa ng time, ay may sasalang ulit ang isa pang AFP official, si Colonel Panopio. At kung sakaling wala naman siya, ay isusunod na si defense lawyer at dating spokesman ng DepEd at USEC ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
15: Maraming salamat at maligayang kaarawan, Ms. Melanie Valdos Reyes. Ako, hindi pa nasasagot yung ibang mga katanungan. Nadagdagan na naman tayo ng panibagong katanungan. Una, mga kababayan, bakit gagamitin mo yung isang lehitimong proyekto? Sasabihin mo na itong proyekto na ito o itong aktibidad na ito or whatever program this is, pinondohan ng inyong ahensya when in truth and in fact, hindi naman nakatanggap itong Philippine Army, AFP, para sa kanilang mga youth leadership summit, sa kanilang mga information education campaign. Ano bang suportang pinansyal mula po sa ahensya? Hinawakan ng vice-presidente, ang OVP, at ang DepEd. Kanina, no, napanood natin yung testimonya nitong si Colonel Boransing. At sinasabi niya, bagamat parte ang this is an interagency effort, mga kababayan, ano po? Maraming mga ahensya ng pamahalaan, maraming kagawaran ng pamahalaan ang kasama dito sa mga ginagawang Youth Leadership Summit, mga information education campaigns. Tuwang ang Armed Forces of the Philippines. So ibig sabihin, may mga pagkakataon na iba't ibang mga kagawaran ng pamahalaan ang nagsispearhead ng for each individual projects or programs. So pala, isipan ngayon sa ating mga kababayan, bakit ginagamit nyo ngayon sa pag-i-issue nyo ng certification kung saan ginamit itong pondong ito? Hindi nyo naman pala pinondohan yung mga programa ng Armed Forces of the Philippines. In fact, pinasa po ito sa Commission on Audit. So on paper, mga kababayan, on the face, dun sa mga certification at iba pang mga dokumentong ipinipresenta, ipinapasa sa COA, it would look legitimate. Pero yun nga ang problema, mga kababayan. Nililinaw po ni Colonel Boransing na wala siyang natanggap o walang natanggap ang AFP na dinownload na pondo, confidential funds, even qualifying kahit anong klaseng pondo walang tinanggap ang office, ang Armed Forces of the Philippines mula po sa Office of the Vice President o kaya naman sa DepEd. So nasa na? Yun yung tanong, mga kababayan. When all is said and done, ngayon hahanapin na natin. Nasa na ngayon? Saan ginamit? Kaninong mabubuting mga bulsa napunta? Di kaya naman, kung may tamang pinagamitan o kung may totoong pinagamitan, asa na yung mga nakalakip na dokumento? Asa na yung mga nakalakip na patunay na ito po ay ginamit sa mga lehitimo at tamang mga proyekto ng pamahalaan? Tabayanan po natin sa ilang saglit pag muling pagsisimula po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling pag sa resumption ng session na dyan po sa Senado. I think kung hindi na after ni Colonel Manaros, there would be one more witness. Pagkatapos niya na si Attorney Michael Wesley Poa ang susunod. Po yung mga witness na ipinipresenta ng prosekusyon. Ito pa rin sa pagdinig kaugnay ng alleged misuse of confidential funds ng OVP at ng DepEd. Ang oras po natin, 40 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bayanan po natin mga kababayan, dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang ating palatuntunan sa ilang mga saglit.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
23: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM.
7: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
7: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko.
10: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radio Pilipinas.
10: News nationwide.
7: Trending issue. News na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
10: Di papahuli
7: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
7: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
7: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM Collab.
7: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: May nagwawala sa labas?
26: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
25: Siatong? Ano yan?
26: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
25: Di nga, paano siya nilalaro?
26: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
25: So there's a pitcher since parang baseball siya?
26: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
25: Siatong!
26: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
25: Yay! Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Siatong!
27: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
23: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
28: This is a public service announcement.
29: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
29: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
29: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: This is a public service announcement.
30: Public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
31: Radyo Pilipinas is on Viber.
32: Viber.
31: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
32: Receive credible news and information.
31: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
32: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
31: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
33: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
23: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
31: A Radyo Pilipinas coverage.
15: 48 minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kababayan, nagbabalik na po ang sesyon dyan sa Senado kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paglilingkod po namin sa inyo, narito po.
0: Senator Judge Tulfo Irwin, for his interjection. Anika, kindly. And thereafter, Senator Judge Ontiveros. Anika, kindly. And then Senator Judge Villanueva, kindly write down and then relay it to the chair. Senator Judge Tulfo, you may proceed. You have 2 minutes, sir.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer, sir. Colonel Boransing, kung wala po kayong natanggap na pondo from DepEd o para sa 8 youth leadership at sa 53 Information Education Campaign noong 2023, eh anong pondo po o saan kayo kumuha ng budget para dito?
6: Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. The funds for the Army participants, sir, for coordination and other expenses of the Army participant to the Youth Leadership Summit is programmed by the Army, sir, through its budget, sir.
5: Pero nasa civil military operations po kayo, di po ba? Tama po ba ito?
6: Yes, Your Honor, sir.
5: All right. Wala po talaga natanggap na kahit na anong suporta, not financially, like yung venue man lang, sinagot maaari ng DepEd, o pagkain, o learning modules sa mga events po na ito?
6: Sir, some of the venues are schools, sir.
5: Okay.
6: So in that sense, sir, tumulong, sir, and making available some of their subject matter experts, sir.
5: Okay. Sino po sa DepEd o any ranking officials na nag-request para mag-issue po ang office ninyo ng certification patungkol po sa YLS and IEC activities?
6: Sir, it was then Undersecretary Memping, sir.
5: Undersecretary na DepEd, Memping?
6: Yes, sir, during that time, sir.
5: Alam mo ba yung dokumento na pinirmahan mo ay gagamitin sa COA audit para sa liquidation ng DepEd confidential fund?
6: No, sir. I did not know that, sir.
5: During that time, you did not know?
6: Yes, sir.
5: But if you, ika nga nyo, na gagamitin yun sa ganun, papipirma ka ba?
6: It's, as I earlier said, it's hard to speculate, sir, what I would have done if I had known, sir, since hindi naman po, sir.
5: I understand. Nakatanggap po ang inyong division o sino mang opisyal sa inyong division bilang reward money o monetary incentive from DepEd regarding student profiling or anti-insurgency campaign?
6: Sir, we checked, sir. Wala pong na-release from any government agencies, specifically yung DepEd, sir, doon sa 1st Infantry Tabak Division, sir.
5: Okay, one last two questions. Did you clear from your higher authorities in the issuance of the certification for the DepEd's 2023 confidential fund allocation? Ito po ba ay sinabi ho ninyo, nagpaalam kayo?
6: Yes, sir. For the issuance of the certificate, sir, it's written there for the commander, sir. So I ask the permission of our commander, sir.
5: Ooh. Who is?
6: Our then commander, sir, 2024, sir, first quarter when the certificate was issued was then retired Major General Gabriel V. Rai, sir.
5: Did he ask you para saan ito? Sino humingi? Did he ask you questions like that?
6: He was the one who was, he told me to write the certification, sir, for DepEd, sir. But there was no reason given, sir.
5: Would you have any idea na kung may mga other civil military operations units sa AFP or sa Army na hiningan din ang kalintulad na certification ng DepEd during that time?
6: Yes, sir. I only found out during the hearing in the lower house in Congress, sir, October 17, 2024, that the other officers' presence were also issued the certificate, sir, for their units, sir.
5: From the different CMOs?
6: From the different infantry divisions, sir.
5: So would you happen to know ilan yung infantry divisions na hiningan din ang certifications ng DepEd?
6: Sir, those present during the hearing, sir, from the 5th Infantry Division, sir, Colonel Sang Daan.
5: Okay.
6: 7th Infantry Division was Colonel Panopio, who will be the next witness, I think. And Major General Bahao for the 9th Infantry Division, sir. I only knew because they're also present during the congressional hearing, sir.
5: Okay, so mga CMOs lahat ito, nasa Civil Military Operation Unit sila?
6: Staff, sir.
5: Staff.
6: We are the General Staff, the Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations, G7 of Infantry Division, sir.
5: So, would you happen to know kung nagbigay din sila certifications na they did not receive any funds?
6: They issued almost the same certification, sir, because it was discussed during the congressional hearing, sir.
5: Thank you. I have no more questions, presiding officer.
0: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Ontiveros, you may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
2: Salamat po, Mr. Presiding Officer. So, magandang hapon po, Colonel.
6: Yes, ma'am.
2: Colonel, sabi

0: DepEd, tama rin po ba yon?
1: I cannot comment on that, sir, but Your Honor, I can only say that there were no funds released to the 1st Infantry Tabak Division.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang, katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publico!
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab!
10: World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
11: Radyo Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3,
12: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagalit sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
17: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
23: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng

0: parte ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
1: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
2: Maganda man takbo.
1: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
3: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
2: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan. Mga updates sa mundo ng palakasan. Tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na! Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
6: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Aryan Maliare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Unang araw ng Setyembre, September 1, 2026, araw ng Martes. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook, live mula sa ating Sports Radio live stream at sa Sports Radio 918 AM. You can also tune in sa ating PBS receiver up 918 kHz mula po sa inyong AM band. Available po nang libre mula sa inyong App Store at sa Google Play. Sisimulan natin ang buwan ng Setyembre ng masaya at positibo. Kung kaya naman mamaya makakausap natin ang isa sa ating ipinagmamalaking weightlifter na si Elrin Anando. Siya po ay nakatakdang bumuhat sa paparating na 20th Aichi Nagoya Asian Games. Pero syempre bago yan, pinakamaiinit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Numero uno sa ating headline, ang ating nakalipas sa campaign ng ating Gilas Pilipinas Men's Basketball Team sa second round, no? Fourth window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Dito po ay back-to-back victories ang naitala ng ating Gilas squad at tinalo natin ang team ng Jordan 82-81. Via overtime po yan at sinundan ng another win versus Iran 67-56. Talaga namang dumagundong ang SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. At dahil po dito, 4-4 win-loss record na ang nakamit, no, or ang record ng ating pambansang koponan mula dito sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Again, kasalukuyang panglima sa Group E ang ating team and kinakailangan umakyat pa, no? Dahil tanging top 3 teams lang in each group ang siyang aabante, no? Or makakapag-qualify sa paparating na 2027 FIBA Basketball World Cup na i-host po ng Doha, Qatar. Ayan po, no? And of course, no, after that victory, talaga naman pong all praises, no, si Gilas Pilipinas team head coach Team Cone sa ipinakitang performance, no, ng ating team, especially yung naging performance ng returning Gilas player na si Kai Soto. Itong si Kai Soto, maganda talaga yung kanyang pinakita, no? Talaga nagparamdam siya, no, sa kanyang pagbabalik after 22 months, no, na na-layoff dahil sa kanyang pinagdaanang injury. So doon sa naging laban, siya po ay nag-deliver ng 15.5 points, 15 rebounds, 3 assists and 1 block per game doon po sa nangyaring fourth window, no. Ayun po kay Coach Team Cone, kahit na hindi nga nagamit, no, hindi nakapaglaro itong si Justin Brownlee, yung ating naturalized player, ang pinakita ni Kai Soto ay talaga namang world class or parang import na din, no, yung kanyang pinakitang laban dito sa nangyaring wins nga ng ating Gilas squad, no. Also doon din sa fourth window, dito rin natin na nakita, no, yung game nitong si Abay Junmar Fajardo, no, and bago pa man magsimula itong fourth window, second round, no, ng Asian qualifiers, ay ibinahagi na rin ni Junmar Fajardo na this will serve as his last stint, no, suot ang ating Philippine jersey or kasama nga ang Gilas squad. Dun sa naging performance for Junmar Fajardo, siya ay nag-contribute ng 6 points, 2 rebounds in 7 minutes in his final game for Gilas, no. So talagang maganda rin, no, talagang sabihin natin on a winning note, no, niya tinapos, no, yung kanyang 13 years, no, na paglalaro for the national team. And of course, meron pong naging huddle interview ang ating mga kasamang sina Aaron Bayato, Just Laid and Ma'am Ria Arevalo with Junmar Fajardo. Ito po ating panoorin at pakinggan.
7: Nakalag
8: against Iran,
7: pero as you end
8: yung
7: Gilas career mo,
8: panalo. Naisip mo yun, yun din na. Siyempre, sobrang bilis ng panahon. Sobrang bilis ng panahon yun. Pero yun yun. Ito na talaga. Kanina, nung national anthem, ano talaga. Parang naging national ako kanina nung national anthem. Kasi parang yun na yung last na may ito ko yung apelido sa, ano, sa, ano, sa board, yeah. So, yeah. Pero ano, masaya ako para sa, ano, sobrang proud ako sa sarili ko sa na-achieve ko sa, ano, sa national anthem. Marami ako natutunan doon. Marami akong memories na nakuha.
9: Mabilisan lang tungkol sa game kasi napakaganda ng defense niya collectively lalo na sa second half.
8: Yes.
9: Pwede niyo bang ikwento pa kung paano ba yung naging strategy niya defensively against
8: him? Pinaganda talaga namin. Kahit nga, one day lang yung ano namin, preparation namin sa, ano, sa against Iran. Pero ano, marami kami viewing tapos lahat ng pwede namin, ano, binigay talaga ng la coach sa amin. So, ayun, buti na sunod namin yung, ano, yung game plan namin.
10: Yung parang yung pinaka-memorable mo na tournament or game or experience
8: wearing? Marami. Hindi ko may papangalanan yung, ano, pero marami. Lahat ng, ano, kinikip ko yun. Every window, every game special yun para sa amin.
11: Now that you're retiring sa Gilas, medyo you're saying na ingo na yung Gilas kaya may Kai Soto, may AJ, then may darating pang UMP, yeah, then may Clips.
8: Sobrang bright ng future ng Gilas. Basta healthy lang yung mga bigs. Diyan na sila, Kuya Kai. Sobrang ano, sobrang talented ng ano, ng mga players na ano, ng Gilas. So sobrang bright ng future ng national. Sana maging ano pa, like, intact sila lang, like, magkasama sila lang. Like, nang matagal para ano, hindi mahirap yung adjustments.
9: Sure na talaga.
8: Ramdam ko na rin sana sa katawan ko.
11: Kaya sadya ubang ko yung game ball kanina.
8: Yeah, ito na yung game ball.
12: Thank you, Kuya John. Come back.
8: Bakit Kuya Kai?
6: There you have it, si Junmar Fajardo ng ating Gilas Pilipinas men's basketball team. Ang ganda no nung kanyang pantapos na line, isang karangalan na matapos ang career ko sa harapan ng mga kababayan natin. Maraming salamat. No? Again, 13 years na kasama ng ating Gilas Pilipinas men's basketball team si Junmar Fajardo. At talaga naman pong kaliwat ka ng dekalibre or sabihin natin na matataas na basketball competitions ang kanyang nilaruan. No? Suot ang ating Gilas or ang ating Pilipinas jersey. No? Siya po ay naging bahagi ng 2013 FIBA Asia Championship kung saan dito ay winakasan ng Pilipinas no yung sumpa no katapat ang Korean para makarating ng 2014 FIBA World Cup. Siya rin ay naging bahagi ng gold medal ng Pilipinas no during the 2017 Sayaba. And of course, noong 2019 Southeast Asian Games na ginanap sa Maynila, no. And aside from that, syempre, no, yung historic gold medal performance ng ating Philippine men's basketball team sa nakalipas po na 2022 Hangzhou Asian Games kung saan ay tinuldukan, no, ng ating pambansang koponan ang 61 years, no, na gold medal drought ng Philippines mula po sa basketball sa Asian Games, no. And syempre, siya rin ngayon, though sa PBA to, 9-time PBA MVP, nakapaglaro din itong si Junmar Fajardo ng tatlong FIBA World Cup, thrice po yan, and syempre, nakalaro din during the 2024 Olympic Qualifying Tournament, kung saan tinalo ng Gilas ang Latvia, no. First win po yun ng bansa over a European team in 64 years. Lahat ng po yan naging bahagi itong si Junmar Fajardo. Samantala, isa naman no sa talagang nagpaabot ng kanyang message no and pasasalamat din sa kanyang teammate na si Junmar Fajardo ay si Chris Newsom no for the Gilas Pilipinas no after that wins sa kamay ng Jordan at ng Iran. Ito po, pakinggan at panoorin po natin Chris Newsom.
12: It was a good second game for us. You know, it's really hard whenever you're playing back-to-back games like that, but, you know, we were able to pull through. They're under the same circumstances as us. Of course, it's a home game, so we want to really make sure that we're there for the crowd. Again, slow start, but, you know, it's not about how you start, but it's more about how you finish. And I think we came out in the second half, and we really just wanted to show that we were here, here to play and here to win. And so, once we got that lead, we tried to hold on to that lead. Of course, not play to lose, but we really want to keep the pressure on them. Had some guys come through, hit some big shots, make some big plays. Then we got that little spread, and we forced them into tough situations, and our defense did the rest of the work. And I think that's the thing I'm most proud of, is how our defense held up today.
13: You take us through that physical game against Iran, because and prior to that game, the Iranians were able to force overtime against New Zealand. So what was going through, what was on your part, your game plan?
12: Yeah, we understand the Iranians, they play physical. They know how the game is, and they actually play really well as a team. They're not really like one superstar does most of the work. You know, they really move the ball. They really play a really tough system. And you know, it's actually nice to see how they do play as a team. It's inspiring to see how they play as a team because that shows that you don't really need, you know, just the one or two individual players. In our case, you know, we're missing Justin Brownlee, so we really had to show up as a team, and I think we did that today. And they're a tough matchup, man. For them to push New Zealand the way they did, and all the way back to the Asia Cup, you know, they beat New Zealand. I think overall with their matchups, they're up on New Zealand. Overall against us, they're up in our matchups. So, you know, they're no they're no easy team by any means. You know, they're definitely a threat when it comes to Asian basketball. So it was just nice to get the win today. Nice to get the win the way we did, which is defensively. And I know they're going to be back and hungry whenever we get the next round.
13: Junmar announced basically his international retirement tonight. So, like, what's your, like, legacy? What do you think about him and his international career?
12: And for me, it's just about the dedication to the country, the service to the country. You'll never hear Junmar turn down the flag whenever he's called. Of course, unless there's, like, some injuries or anything that's really preventing him. But anytime he gets called, he's really... going to be there, and I think that's a good message to all the youth and the generations to come, that, you know, whenever the country needs you and your services are available, definitely follow Junmar's lead in that. You know, he's been there since the beginning of Giles, and now, you know, he's leaving a legacy that's going to be hard to match, hard to follow. But again, I'm happy that the younger generation of guys got to see this version of Junmar. The ones that didn't get to see the early versions of Junmar and Giles, but they get to see this one, which is going to be the last imprint that he leaves on this generation of basketball players. So proud of him. I'm honored to fight by his side, honored to win gold medals with him. The thing I'm going to miss the most about Junmar, though, he's my one-piece buddy. So I'm going to miss playing him in one piece whenever we're on our road trips and stuff, and going to check out some card shops to go buy one piece, because that's something that, you know, we really connected on and we started to do whenever I started joining Giles. So I'm definitely going to miss you out by. I know you're not too far away, so we'll keep on messaging and I'll see you in the sim.
6: There you have it, si Chris Newsom ng ating Giles Pilipinas men. Samantala, hindi pa matatapos ang laban para sa ating Giles Pilipinas men, dahil meron pa pong 2 more qualifying windows ang natitira. At dito ay tatangkain ng koponan, syempre maipanalo yung kanilang November 27 game against Syria and November 30 game versus Iran. So susundan po yan ng laban versus Jordan ng February 25 at Syria on February 28. Again, ang best scenario dito ay hindi manalo itong Iran at Jordan doon sa remaining games nila dito sa windows, no? Para sa ganun, umakyat talaga yung ating Philippine squad doon sa third, at least, no, doon sa pangatlong pwesto sa Group E, at syempre para automatic, no, na makapag-qualify sa paparating na 2027 FIBA Basketball World Cup. Again, top 3 lamang in each group ang papasok, at yung best fourth place team ang siyang makakakuha ng pwesto for that prestigious World Cup. Samantala, checker time, it's 1:17 p.m. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang ating ipinagmamalaking weightlifter na si Elrin Ando. Magbabalik ang Game On.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
15: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagalit sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
15: We say no.
19: Yung paggalit ng fake news, and some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
15: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
15: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
23: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
22: Naku, maghapon, naka-computer.
23: Putol sa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
22: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili,
26: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
1: The public service announcement
0: from PBS,
1: Presidential Broadcast Service
0: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome na po natin our two-time Olympian, SEA Games and Asian Games medalist na si Elrine Ando. Hi Elrine, welcome to the program.
2: Good afternoon, ma'am. Hi po.
6: Yes, of course, Elrine, papalapit na ang Asian Games. So, gaano ka ka-excited para dito?
2: Ma'am, 100% naman po na excited na din po. Sa tagal na hindi na nagko-compete nung last SEA Games po.
6: Yes, matagal-tagal, no? December pa yun naging last competition mo. At speaking of SEA Games, dito nga gold medal yung nakuha mo from the women's 64 kilogram division, di ba? So, medyo matagal. Pero when we talk about your preparation for this, sabihin natin, nasa ilang porsyento na yung kahandaan mo, Elrine?
2: Nasa 100% po na nag-prepare sa upcoming Asian Games po.
6: Yes. So, kumpara no, noong last weight class mo sa SEA Games, 64 kilogram, this time 61 kilogram no, yung lalahukan mo. Ano to, comfortable ka ba dito sa new weight class mo?
2: Opo ma'am, actually po ma'am, yung 61 category po, ito po yung Olympic category po. So binago yung by category po. Tapos yun po, kinuha ko yung 61 kilograms po hanggang for qualifying ng Olympics po.
6: Yes. Elrine, dito sa preparation mo, ano ngayon yung pinaka-focus mo or sabihin natin, ano din yung pinaka na-challenge ka sa paghahanda ngayon?
2: Yung sa mga kalaban po. Kasi po, nandun po lahat yung mga malalakas din po. Mga bigatin na kalaban. Nandun yung mga Olympic champion po, mga world champion. Lahat ng mga kalaban ko dati na nag-Olympic champion, ma'am, nag-world champion po. Maglalaban na naman po kami ulit po.
6: So, ibig sabihin, yung mga nakaharap mo from the previous, sabihin natin, ng 2024 Paris, mga bumaba din ba sila ng 61?
2: Opo, ma'am. Yung galing nag-59, ma'am, tapos galing nag-63 po, dun po lahat bumaba sa 61. Kasi yung 61 yun talaga yung pinaka, ano na, timbang, ma'am.
6: Dito sa new weight class mo, syempre, naging no choice nga dahil isa to dun sa inintroduce no ng IWF na new body weight class no come the 2028 LA Olympics. Ano ba? Feeling mo ba stronger ka dito or comfortable ka?
2: Opo naman ma'am. Nasa middle po siya sa last na nilaruan ko nung 59 ma'am tapos yung 63. So, comfortably naman po ma'am na middle lang yung binabaan ko po.
6: Yes. Elrine, nakita natin yung lineup nyo ng ating weightlifting team no papunta dito sa Asian Games. Kamusta ang ating team? Makakasama mo sina Rose G. Ramos, sina Crystal Macrohon, Albert Ian De Los Santos at saka yung isa pa nating bago no na lalaki. So, gaano kalakas ang ating national weightlifting team?
2: Lahat naman kami nag-ready for preparation po namin for Asian Games po. Lahat po kami 100% na excited na sumabak sa Asian Games po. Kasi matagal din kami nag-prepare for Asian Games po.
6: Yes, matagal na preparation. Pero syempre kung babalikan natin yung 2023 no, sa Hangzhou, China, ikaw yung nag-deliver ng natatanging medalya mula sa ating Philippine weightlifting nang mapanalunan mo yung bronze medal. So ngayon, sa pagbabalik Asian Games mo, kamusta yung mindset mo? Anong pagbabago? Anong dinagdag mo sa training kumpara noong 2023?
2: Mas lalo ko pa pong sinikapan yung training, ma'am. At sana po yung last na achievements ko na nakuha sa last sa Asian Games po, sana ma-improve pa po yung mga achievements po doon at mag-improve po sa mga performance, ma'am.
6: Yes. Elrin, syempre, hindi rin natin ikakaila, ikaw yung talagang aasahan, no, na magde-deliver dito. Paano mo tinitake yun? Nape-pressure ka ba na patunayang muli yung sarili mo? Ano yung parang motivation mo para dito sa Aichi Nagoya Asian Games?
2: For me, ma'am, ginawa lang po siyang motivation po. Parang as a leader po, masaya din ako na madami kaming magko-compete sa Asian Games po. At saka sama-sama po kami soon na mananalo po.
6: Yes. Kumbaga sabay-sabay na tutungtong ng podium, no? Pero kung babalikan natin, no, yung talagang track record nitong si Elrin, twice nang nag-Olympics, then nanalo na nga ng medalya sa Asian Games at sa Southeast Asian Games. Para sa'yo, anong pagkakaiba ng paglahok dito sa Asian Games this time? Siyempre, ang lalaking stage na, nag-World Championships, di ba? Asian Championships. But how about this? Paano mo siya tinitreat itong Asian Games campaign?
2: Same lang po, ma'am, same lang po lahat ng mga competition namin na mabibigat din po. Kasi lahat ng mga kalaban namin mabibigat din kahit hindi siya Olympics po, mahirap pa rin po. Kailangan din talaga paghahandaan yung mga laban kasi lahat naman, pati yung mga kalaban namin naghahanda din. So kailangan din talaga namin maghahanda din po, ma'am.
6: Yes. Elrin, kapag ba ganito, meron ka ng sineset na magiging buhat mo pagdating dito sa Asian Games?
2: Opo, mama. May target lang po ako na pag makuha ko lang yung target ko, ma'am, for sure makukuha ko din yung medal po. Sana po.
6: Kasi nakita ko, ang tama ba sa snatch mo, yung best snatch mo, 102 kilograms. And then, dun naman sa clean and jerk, tama ba, 130? Ito ba yung best mo?
2: Opo, ma'am.
6: Mm-hmm. So, kamusta? Meron na bang target? Pwede bang mention? Or ano muna? Secret muna?
2: So, ngayon, ma'am, mayroon. Ano po talaga, tago po yung ano namin po ngayon. Prepare lang po talaga kami.
6: Oo. Siyempre, ang dami mo nang pinagdaanan, Elrin. Tingin mo ano yung magiging, ano mo, magiging push mo dito sa Asian Games na to?
2: Yung ano, ma'am, yung history po na kaka-recover ko lang po galing injury po. So, mahaba-haba din yung ano, ma'am, mahaba-haba din yung recovery. So, ngayon po, 100% naman na ready na. At saka, ito yung reason na akala ko mag-quit na ako dahil sa mga pinagdaanan ko. So, may rason pa pala si God na ibibigay sa akin yung mga goal ko po na marating po.
6: Anong pinakamabigat na pinagdaanan ni Elrin?
2: Yung ano, ma'am, yung injury po. Worst injury po, ma'am.
6: Saan ba tong naging injury na to, Elrin?
2: Sa ano po, ma'am, sa legs po.
6: Sa legs ang naging injury ni Elrin, no? Kailan mo siya nakuha?
2: After ng SEA Games po.
6: Ah, okay. Talaga naman kung kaya.
2: Ano din siya, ma'am, sa daming competition na nilaruan namin. So parang na-burn out po yung katawan ko din. Parang kung yung katawan na magsasalita, parang sinasabi na kailangan ko din siya magpahinga po.
6: Yes, rest ang kinailangan, no, nitong si Elrin. So sabi mo, naisip mo na rin na parang katapusan na yun ng career mo nung nagkaroon ka ng injury. Pero bakit ngayon babalik itong si Elrin sa competition? Bakit sa tingin mo may chance pa, another chance for you na patunayan yung sarili mo, especially dito sa Asian Games?
2: Sa akin, ma'am, malaki pa talaga yung gulang, ma'am. Sa akin po, kulang po talaga na hindi talaga siya parang di ako kontento na mag-stop ako sa career ko kasi nga kulang pa talaga yung medal ko for Olympics po. Sana po. Tapos sana magdagdagan sa Asian Games pa po na ma-improve yung mga achievements ko pa.
6: Yes, ayan, na-mention mo na nga, ito, sana magkaroon ka na ng medalya again sa Olympics, no? First Olympic medal. So, definitely, yung 2028, nandun na ba ang focus ni Elrin ngayon?
2: Opo, ma'am. Sa ngayon po, nag-prepare na din po kami. After ng Asian Games po, mag-start na po yung qualifying namin, ma'am, for first qualifying ng Olympics po.
6: Ano yung World Championship na yon, Elrin?
2: Opo, ma'am. World Championship po.
6: Yes, kumbaga talagang ano, kung kailan patapos yung taon, dun pa lang, hindi pa matatapos yung laban, no, para sa inyo, no?
2: Opo, ma'am. Sunod-sunod po yung laban namin, ma'am. So, hindi talaga pwede na mag-relax kami. So, after ng laro namin sa Asian Games po, tuloy-tuloy pa rin yung training namin. Walang hinto-hinto po, diretso na po ito lahat, ma'am.
6: Yes. So, ilang Olympic qualification tournaments, no, yung nakaschedule sa inyo for this year, Elrin?
2: For this year, ma'am, isa po. Tapos, next year po, madami po.
6: Wow, I believe yung isang Olympic qualifying yun nga, yung World Championship, no? Last year sa Norway, pumuesto kang ano bronze medalist dun sa clean and jerk na 131. Tama ba, Elrin? 131 yung binuhat mo nun?
2: Opo.
6: Yes, and pang-anim naman dun Opo. Sa snatch. So, talagang definitely ano gagamitin mo tong Asian Games na bilang talagang malaking build up, no, going to the World Championship. Elrin. Mm-mm. Yes. Elrin, of course, syempre sa lahat ng pinagdaanan mo, sabi mo nga talagang meron kang pinagdaanan na injury, no, sa legs, no. And tingin mo makakatulong 'yon? Lahat ng sakit na naramdaman mo makakatulong 'yon para muli kang makatuntong ng podium for this Asian Games?
2: Opo, ma'am, siya po yung reason na bakit binigyan pa ako ng chance na makaka-recover ako. So, parang doon ako na bumalik yung kumpiyansa ko, ma'am, na parang si God na talaga yung nagawa ng way para makapag-recover ako. So, binigyan niya talaga ako ng chance na makapag-compete ng Asian Games po. So, sa doon pa lang po, ma'am, parang doon ako na motivate na kailangan may mission pa talaga ako na binibigyan ako ni God ng lakas, so kailangan ko din magsikap po.
6: Yes. Elrin, sa pagtuntong mo dito sa Asian Games, ano yung magiging ano mo, personal goal mo pagdating dito?
2: Ano po, ma'am, kahit anong kulay ng medal po, basta po may medal po.
6: Yes, any color, no? Kumbaga, basta sana maging safe ang maging campaign mo dito. But of course, kapag ganitong galing ka sa injury, yung sa mental, no? Kailangan din, medyo, kailangan palakasin din yon. Paano mong binabalance yung kahandaan mo physically and mentally?
2: Mahirap din po, ma'am. Yung once na pag ikaw na may injury po, pati yung mental health po bumababa din. So parang ano na lang, ma'am, tinitingnan ko ng yung dati kong mga buhat. Tapos parang iniisip ko na paano ko siya ginawa, paano ko siya nabuhat. So parang yung mga throwback videos ko po. So doon na lang ako sinasabi ko sa sarili ko na sana po bumalik yung ganitong kumpiyansa ko. Tapos doon naman, parang iniisip ko palagi sa training na kung ano yung ginagawa ko dati, gagawin ko din po para mabalik ko yung record dati po. Sa ngayon naman po, ma'am, okay na po, 100% fully recovery na po. So, ganun na po ako kahanda mag-prepare, mag-compete for Asian Games po.
6: Sinong biggest inspiration at motivation ni Elrin?
2: Yung ano po, ma'am, yung sarili ko po na nalampasan ko yung pagsubok na pinakamahirap na nadaanan ko po.
6: Though masyadong ano no, masyado siguro baka ma-pressure ka no. Pero tingin mo kakayanin ni Elrin ang Asian Games gold?
2: Opo naman, ma'am. Lahat naman kami doon, ma'am. Nag-adjust kami lahat sa mga weight category po, ma'am. So yung iba may bago kaming, hindi ko alam sino na naman yung kalaban ko sa China, hindi ko alam sino na naman yung kalaban ko sa PRK. So ganun po, ma'am. Pero alam ko, ma'am, nandun lahat yung mga world champion po.
6: Yes, talagang handa ka sa kanila, no? Pero sino ba ano mo, biggest rival mo kung titingnan tong women 61 kilogram? So Chinese, North Korean, ano pa ba?
2: Yun po, ma'am. Yung number one po, Chinese, PRK, Thailand, lahat naman po, ma'am. Taipei, lahat po, ma'am. Lahat ng mga kalaban po.
6: Yes. Si Elrin, kung babalikan mo yung batang Elrin, ilan taon na ba since pumasok ka sa weightlifting?
2: Napasok ako sa weightlifting, ma'am, 14 years old, tapos until now po.
6: Ilan taon na ba si Elrin? Ilang years na?
2: 14 years na po. 13 or 12 years na po ako sa national team po.
6: Yes. Sa 12 years na yun sa national team, napakadami mo nang pinagdaanan, Elrin. And naniniwala ako marami ka pa talagang gustong marating, no, sa career mo. Again, Elrin, looking ahead, syempre 2028 Olympics, ikaw ba na-feel mo na na parang ikaw yung parang inaasahan ngayon na bubuhat kung pag-uusapan natin yung Philippines? Alis na, no, ang ating Alas Pilipinas Beach Volleyball Pairs, no, para sa paglahok sa 2026 AVC Beach Continental Championship na nakatakdang ganapin sa Shanglu, China. Ito po, magsisimula na bukas September 2 until September 6. At ang pinakamalaking ticket dito ay ang makakarating po sila sa 2028 Los Angeles Olympics. Again, dalawa pong pairs, no, ang pinadala, no, ng ating koponan mula sa Women's Division. Nandyan ang 8 seeds na sina Cherry Ann Rondina at Bernadette Pons, at yung 10th seeds na sina Kylem Progelia at si Sofia Shanine Pagara. Itong dalawang pairs po natin, kakagaling lang nila mula dito sa Volleyball World Beach Pro Tour Future sa Busan, South Korea, kung saan ang tandem ng si Pons ang nag-uwi ng silver medal, habang gold medalist naman itong sina Progelia at si Pagara. So, all-Filipina final yung nangyari sa Busan, South Korea. Aside from that, meron din tayong representative mula naman sa men's division na seeded number 15 dito sa tournament, no? Nandyan po tayo ay irerepresent na James Buitrago at ni Roniel Rosales, no? At 23 teams yung kanilang makakaharap dito sa men's division. Again, yung magkakampiyon po dito mula sa men's at women's ay siyang makakakuha ng ticket papunta sa 2028 Los Angeles Olympics, no? And aside from that, kung hindi naman po mananalo dito ang ating team, pero sana, no? Sana tayo yung mag-uwi ng title for this AVC Beach Continental Championship, no? Meron pang mga remaining Olympic slots, no? Ang pag-aagawan through next year's FIVB World Championships. Nandyan din magiging basihan yung Olympic ranking, and of course yung Olympic Q Series sa 2028. So good luck, no, sa mga ipapadala ng Philippines. Again, CC Rondina, Bernadette Pons, Kylem Progelia at Sofia Pagara, at of course yung ating men's team na sina Buis or James Buitrago at Roniel Rosales. And of course, eto naman PVL, nagsimula na rin po kahapon itong 2026 Premier Volleyball League Invitational Conference, at tatlong games agad yung natapos, no? Wagi, itong PLDT, katapat ang visiting Thailand EST Kola, no? So, ang naging final result po na to, 25-23, 25-15, 26-28, at 25-13. Wagi din ang Creamline Cool Smashers sa laban, katapat ang itong isang team, no, the Next Led Chameleon, so local team, no, yung kanilang nakaharap, at umabot din po ng 4 sets, 25-20, 25-23, 23-25 at 25-20. At ang namuno, no, para sa panalo na yan ng Creamline ay si Sachi Minowa, or mas kilala natin bilang si Judge.

0: ng 6:30 PM. And of course, last but not the least, ngayong gabi ay tatangkain naman ng ating two-time Olympian na si EJ Obiena ang kanyang pang-10 gold medal for this season. Ito po ay sa kanyang nalalapit na pagsabak dito sa 4th Dompringen Wessel sa Germany, no? So again, ang talagang tournament record po dito ay 5.76 meters. Ito po'y nakamit, no, ng defending champion na si Robin Emig ng France last year. So yan po ang magiging standard nitong si EJ Obiena na i-break yung record na yan. But of course, ito din yung kanya magsisilbing last competition bago ang inaasahang pagsabak sa 20th Aichi Nagoya, Japan, kung saan ang kanyang mission din ay maidepensa yung kanyang titulo mula sa men's pole vault competition. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Maraming salamat sa ating mga nakasama. Of course, kay Elrin Ando, kay Coach Christopher Boreros, na talagang tinulungan tayo to make this episode possible. Sa ating Master Control, Sir Winston Del Rosario, si Sir Rodson Hosignano, nandiyan din po si Timothy Tapales, and of course, ang ating Malolos at Marulas transmitter. Ako po si Arian Malyare. Magandang araw sa lahat.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol? Pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
0: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
5: Uy, yan ang life goals.
4: At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado! Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.

0: ng AL
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radyo Mag 1278
0: Sports Radio 918
1: Radyo Pilipinas
0: Radyo Publiko
1: 738
0: at Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM
1: Capital 104.3
0: AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM
2: Radyo Pilipinas
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
11: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
13: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
14: Maganda man takbo.
13: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
11: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
15: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
11: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
16: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
17: Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back to the Philippine Sports Writers Association Sports Forum. We are here with a two-part session to discuss sepak takraw and baseball. I'm Manny Calamag of Manila Standard. Good morning,
18: partner. Good morning, partner Randy, and good morning to all our viewers and followers. Dito pa rin po sa ating PSA Forum. And as usual, we are live through our live streaming sa pamagitan po ng Facebook page of the Philippine Sports Writers Association. So, we have a two-part session and we are so happy to give you

0: sa pitsinsak na kailangan pa mag-prove namin magkaroon pa lang. Kailangan pa lang yung madiin at makontrol na pitches. At ang competition level naman dito sa Asian, like Japan and nasa like Chinese Taipei, nakikita namin na kaya pa natin sabayan yung mga yan. Kulang lang talaga this exposure.
1: Coach, yung mga losses namin na tatlo, may nakita ka ba doon na kailangan na gawin o kailangan na paghahandaan ng team para sa mga susunod natin na international competitions?
0: Yes sir, like I said, kailangan pa natin ma-improve, magkaroon bang improvement yung ano natin yung offensive. Dahil yung nakita niya naman sa highlights natin sa YouTube, yung mga sensational cuts at mga depensa natin. Yun na talaga ang kulang namin yung offensive lang din talaga yun sa papalunan talaga.
1: Anong susunod sa kanila, coach? May Asian Games ba tayo?
0: Actually, wala pa kami sa Asian Games.
2: Wala ang women.
0: Wala pa po.
2: Men lang
0: po. So, magpaplano yata dito sa magkakaroon na yun, magkakaroon pa ng Asia Cup dito, mag-host siguro tayo. Maaaring isa sa mga plano yata natin dito.
1: Anong plano ng mga players natin sa kanila? May mga sinasabi ba sila na sa iyo na magpapahinga muna or mag-study muna? Ano gagawin niyo sa kanila? I-training mo ba sila ulit na buo or galit-galit muna?
0: No, kailangan pa rin mag-training. Actually, pinapali sa pagkatapos sa balisit kong under-12 namin na under-15 yun na ano na team na finalis na bayan, no? By tomorrow, I think tomorrow. Under-18, yes. By tomorrow. Then, pagkatapos doon, i-continue na ang training din namin. Walang pahinga dito sa baseball, sa dami mong pag-aralan dito. Like, for example, yung lahat na pati-base running, communication, lahat na.
2: All year round talaga training.
0: All year round training. Kasi kulang pa po kami, hindi pa kami ganun pa sa baseball, women's baseball. Kailan na naman kami nag-umpisa tapos eh.
2: Tama. Kailan lang po nag-start yung team? Kailan po nag-start yung team na to?
0: Actually, 2019 pa, pero nakipag-compete lang sila. Wala pa rin kakasahin sa year na yun, 2019. So, itong year na talaga yung team na to, itong deserving na talaga na para talaga ma-improve natin kasi ano na sila, exposed na sila sa international na yun. That's why, kitang-kita na nilang standard of playing sa international. Kasi malaking bagay na itong exposure namin dito.
1: Thank you, coach. Last question for me, just like to ask yung mga players natin. Ano yung natutunan ninyo dun sa tatlong talo? I mean, kasi baseball, makikita nyo eh, dun sa role ninyo, di ba? Ano ako ba? Ako yung at-bat. Alam ko kung saan ko papupuntahin yung bola, no? Para hindi mahuli ng kalaban. Sa inyo ba, yung tatlong losses ninyo, may nakuha ba kayong part na pwede ninyong gawing passage sa inyo? Personally, skills-wise, and yung sinteraan ninyo, yung paglalaro sa baseball. Titintapin na lang muna para.
3: Para sa akin po, yung mga losses po namin, yung mga parang kumbaga knowledge yung mga kawan namin doon. Siguro yung mga kailangan natin i-work out pa yung mga weaknesses po namin, especially yung sa offense mo. Siguro kulang din po tayo sa international exposure kasi lumalaka po tayo sa world number 1, world number 2. Nang meron po silang mga pro league sa kanilang bansa ng Philippine space. Gatay po sa atin lang. Kami lang po talaga yung players dito sa Philippines. So, kung lalapag, may kakalaman kami mga babae, kami kami natin yung magkakalaman. Siguro, isa rin po yung sa mga factor na nagbigay ng edge sa kanila sa tournament kasi, ayun po, siguro, yun, mas exposed po sila sa mga laro, sa mga magbibig sa akin.
4: Okay, good noon, Gaperas, People's Journal Tonight, Sports Corner PH. Sama ko na rin ang PTV Sports Network now. Sa mga players muna, for a few of them, how will this win add up?

0: up nga to your confidence boost na to make sure na na mas sustain panalo ang growth ng women's baseball sa bansa kasi nakadalawang panalo kayo. At the same time, it is a moral boost na at least nakapag-score ka ng historic win sa Women's Baseball World Cup. So, paano nyo magsisilbing extra motivation? Para sa susunod na World Cup, eh, mas lalong tatamasan nyo ang tagumpay. Sikap mo.
1: Ayun
0: o,
1: sa mga nangyayon ako na teammates ko kanina, siguro mas lalo namin pagpupusigihan yung training kasi alam namin na kaya-kaya talaga sumabay sa mga top caliber teams sa World Cup. Tapos siguro i-alagawin namin itong motivation, yung goal na sinabi is mag-qualify talaga sa finals, sa World Cup finals. Gagawin namin itong motivation para sa next year, alam namin na kaya namin yung mag-tag table sa group session. Hopefully,
2: So I think it was a good gauge of where we are and where we are skills-wise. So moving forward, we know where we have to improve, what we have to work on, and how much further we have to go. So it's our first exposure in the world stage, and it's definitely not going to be the last, I think.
3: Siguro kailangan pa namin pagtrabuhan yung mga pagkukulang namin, individual and sa team namin. And yun nga, na-mention nga na kailangan pa namin dagdagan yung opensa namin kasi nandun yung depensa namin. Kailangan na namin pagtrabuhin siguro yung opensa namin. Kasi hindi namin madadaan lang sa depensa. Kailangan namin opensa para malas sa bawat laro namin.
0: Ito naman, ma'am.
2: So, yung World Cup po is yung experience ko namin sa World Cup is naging motivation namin siya para talaga mag-extra hard work pa sa training namin. And dun po sa World Cup na yun, nakita namin kung anong kulang namin, saan kami kinapos, and ano pa yung kailangan namin pagtrabahuan. So, ayun po, gagawin namin siyang motivation para talagang makapagbigay pa kami ng extra effort sa mga gagawin namin activities.
0: Two questions kay coach ng ating women's baseball. Nakita naman natin kung gaano kalakas yung laban ninyo. Top competition, especially nung nakalaban niyo yung mga bansa na of course swerte, nakaabot kayo ng panalo. Masasabi niyo ba na of course tinabawuan ito ng buong team, collective effort na rin to make sure na of course na-maintain ng strong place na going into this World Cup and gagamitin nyo ito for the next competitions. In that case, na mag-qualify nyo.
4: Yeah, tama. Kailangan naman talaga dito sa team na to. Team sport kasi ito eh. Tama yung sinabi nyo. Ito pa rin yung as much as possible. Itong grupo pa rin ito. Dapat na ma-maintain pa namin itong yung group of players ito kasi exposed na kami. That's why yung sinasabi natin na yung team na mag-qualify pa ulit. Kailangan pa namin na maghanap pa siguro ng additional na mga sa training pool. So, kailangan namin na ibang mga group o like sa ibang probinsya, mga ibang players, para madagdagan pa naman namin. Kailangan namin training pool.
0: Last question po by end. Of course, with the support ka lang pa ba at Sir Asuncion and of course, PSC, Grucheva pa to, we could assure na, of course, napaka-swerte ninyo because at least naka-score ng win 2. Why not? Of course, itong mga pagpapalala ninyo is actually a good factor na kung pwede takasin palalong level of competition ng ating women's baseball team. At the same time, para makatulong na rin sa grassroots program na rin, para makahanap tayo ng mga susunod na mga pambato natin for the women's baseball. Thank you.
4: That's why I'm special mention para si salamat talaga sa suporta ng bagong papa natin ngayon with the support ni Secretary General ni Mr. Mike Asuncio at si Chairman. Nagkaroon kami ngayon ng grassroots program namin sa Batang Pinoy na nagkaroon tayo ng baseball for years. So doon pala makakuha na tayo additional na mga players, siguro incoming players. Pero para sa gano'n, magkakaroon pa rin ng training pool is even na para in the long run, tuloy-tuloy pa rin ang strength ng team natin, which is, hopefully na maganda pa rin ang support at nagalpasan na talaga itong baseball natin dito sa Pilipinas.
5: Mapagawas pa ng malaya kung si ang ating si Sir Ching eh. Blue boys pa, palagay ko. Ako, pilang ballmasters pa eh. Nabasero pa ako, nag-open. I remember yun, a very versatile utility player. But, Coach Saki, nakita natin yung opposition at the Asian level. We lost, but then we had a breakthrough win. Palagay mo, ano pa yung kailangan natin madagdagan para to mag-level up tayo as a national baseball team?
4: Actually, sir, wala naman siguro na total ang equipment. Meron na kami lahat. Meron na kami bagong ano ngayon, yung pitching machine. Ang talaga, na kailangan na talaga natin dito kaysa yung exposure at sa international exposure. Ang mga naman sa game na sa atin na, I mean, ako, maganda ito. Dumagal din ako sa paglalaw ng baseball nito. Kaya, nasa amin, nasa atin na yung skill level na in terms of coaching. So, kailangan lang talaga yung exposure abroad. Exposure. National, yeah.
5: So, isa pa, since ginagawa pa yung ballpark natin, saan kayo na nag-training?
4: Yun na nga, sir, kasi anyway, nakagawa kami ng paraan doon, nagkaroon kami ng training camp doon sa Clark, which is a one-week training camp lang.
5: Doon sa malaking field nila doon?
4: Okay, no standard baseball field din talaga naman. Pero, unfortunately, ang masamang panahon, hindi kami, less kami doon sa training for offensive. More on defense kami, like sa, ano ka, mas short field na muna ginagamit namin. Like, gumagamit kami doon sa mga batting cages lang. Mm-hmm. And thankful din kami doon sa Pasig, sa Taguina. Meron silang field na maski yung turf, kunting ulan, pag nawala na ako na pinigay ng train nila, pagbigay sila sa amin ng time doon, yun lang talaga namin ang gagawin ng
5: amin. So,
4: ano siya? Ito pala siya sa UP pala, sa UP.
5: Oh, UP baseball.
4: Yun lang, since na nag-ulan, hindi namin masyado nagamit, gawa na ito na once na ulan, maputing.
5: Pero, ano appreciation yun ng national team po natin? What's that?
4: Average score.
5: Age.
4: So, nasa average of 25, 24 years old, yeah.
5: So, most of this can be ready for succeeding international tours. Not sure if you
4: mas maganda ho kasi ngayon, nasa muna ako. Kasi, ang itong laro naman kasi nito is more on mature. Yung mature din talaga. Kapag mature ka sa laro, hindi pwede. Kasi, kalahin, at least kami sa number of games. So, that's why sila itong mga nito. Hindi naman porting na sa age limit natin, hindi naman masabi natin may itan na sila. Pero kailangan pa rin,
5: mas marami. Coach Aki, some of them come from Athenstone, softball. Bilang kayo ng nasa ang mga nag-transition from softball to sa national team natin?
4: Halos lahat po sila.
5: Halos sila.
4: Kasi lalang tayong baseball sa women's baseball. Kaya nag-convert na lang po sila sa from softball to baseball. That's why medyo may kundig ano pa talaga. We need some time. More time.
5: Thank you, Frank.
4: Thank you.
6: Last question, okay.
7: Coach, given po yung naging successful yung kampanya ng Women's Baseball World Cup, ano po yung mga competitions na nilook forward to you as you get the momentum po?
6: Yung mga susunod po, Asia Cup?
4: Actually, yun, is Asia Cup siguro kung magkakaroon tayo na
6: SEA Games.
4: Bagong SEA Games yung nilook
6: forward. Wala sa Malaysia.
4: Wala kasi kami ibang yung tournament na like kung tayo mag-uho siguro mag-uho sa mga sasunan.
7: Pero for this year po, wala na po or may pang
4: wala pa po siguro kami yung mga mga iba. Pero moral training pa rin, kailangan pa rin mag-train talaga. And exposure. Ay, yun ang sinasabi naman ang namin sa PABA na kailangan namin may expose na pala, which is very good to us.
8: May plano ba PABA sa mga lang para na isa sa mga requirements ng class lang. Magkaroon ng parang league for our baseball players. Kasi kung may league ka, may teams ka, meron silang
6: organization
8: dito.
4: Actually, napaplano din po yan, pero long term pa, kailangan matapos na itong field natin kasi wala naman tayo pang sarili pang base of
9: it. Yes, so thank you po and congratulations. Just one lang, kaya natin magpasalamat si Rachel Toledo sa ngala ng team, ang ating outfielder. Yes, sino gusto mga pasalamatan dito nga sa magandang kampanya ng ating Team Philippines. So,
10: first of all, we would like to thank the Philippine Sport Commission, POC, and then Papa po sa pag-support sa amin sa World Cup and sa mga susunod po namin mga
9: yes. Okay, picture De La Cruz. Yes. Yung dadan mong pa thank you kasi hindi sila nakapagsalita kanina. Go, please.
11: Ayun nga po, gusto ko na rin magpasalamat sa lahat ng mga taong support na sa amin, sa mga kababayan natin na parang sa akong support at sa akong thank you.
9: Yes, okay. So, mabuhay po natin next time. Kasalamat din kay Sir Mike Asuncion kanina. Nandito siya yung team manager and secretary general pero hindi na nakahintay pa kasi may trabaho, di ba? So, congratulations po and all the best. Proud kami sa inyo and sana more historic campaign in the near future for our Philippine women's baseball team.
7: Yan, maraming salamat. Maraming po natin talagang magagaling na women's baseball players natin ng Philippine team. Congratulations once again. Magpatuloy niyong paglago ng ating sport na ito para sa kababaihan. Inspirasyon ito sa ibang atletang Pilipina. Ayan. Maraming salamat po. It's been your PSA Sports Forum. Thank you and great day everyone.
12: Sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
14: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
15: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko liligtas ang pamilya ko?
14: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: In sports, NextEd bounced back with an emphatic 25-19, 25-22, 25-20 win over PLDT in the PVL Invitational Conference on Tuesday at the Smart Araneta Coliseum. The Chameleons and the high-speed hitters are now tied at 1-1. MJ Phillips scored 13, Myla Pablo chipped in 12, and Leanne de Guzman added 10 points plus 9 excellent digs to keep NextEd in the finals hunt. Savvy Davidson had 20 points for PLDT. Philippine Standard Time, it's 6:04 p.m. and that's it for the early news. Here's Mikago. Good evening.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
8: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang 3 tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Bahay kubo kahit munti.
12: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album.
11: Bahay, kubo,
12: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
6: Ang halaman doon ay sari-sari.
12: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
14: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
14: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
16: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
17: Maganda man takbo.
16: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
14: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
18: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
14: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
19: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
17: kanilang strengths and assets.
20: Pag-uusapan yan
17: kasama si Rhea Arevalo.
20: Let's go team!
17: Sports 918.
21: 13 minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Rhea Arevalo. Makakasama niyo po sa ating pagtatanghal ngayong unang araw sa buwan ng Setyembre, September 1, 2026. Ngayon pa lang ay binabati na namin kayo na maligayang Pasko. Kasi pagtungtong ng Vermonts, ayan na, naku eh, yung kapaligiran natin. Unti-unti na yan, na makakakita tayo ng mga parol, di ba, ng mga Christmas lights. So, lapit na naman ang Pasko. Ang bilis ng panahon, no? At, malapit na rin mag-bonus si, ano, si Mika. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre maghahatid tayo ng mga balita development sa mundo po ng palakasan. So, ngayong araw ng Martes, no? Unang araw po ng buwan ng Setyembre. Nako, ibig sabihin na lapit na rin ng 20th edition ng Southeast Asian Games. Ito talagang malapit na. No, meron na lamang po tayong 18 days to go bago ang formal na pagsisimula ng 20th edition ng Aichi Nagoya Asian Games. So, gagawin po ito sa Japan. And actually, mas maaga pa nga magsisimula yung ibang mga sports. Kabilang po dyan ang basketball. Kaya naman bukas, tutulak na patungong Korea ang ating Gilas Pilipinas sa All-PBA team para sa kanilang preparasyon for the gold medal defense ng Pilipinas dito sa Asian Games. So, pag-usapan po natin yan at iba pa mga developments, no? Hindi lamang sa ating basketball national squad, pati rin syempre sa iba pa nating mga atleta na pare-pareho pong naghahanda para nga sa Asian Games. So, sa UAAP, magkakaroon sila ng adjustments sa kanilang schedule para naman mabigyan ng pagkakataon yung mga atleta nila na makapaglingkod o makapag-represent sa ating bansa sa Asian Games. So, mamaya kilalanin natin kung sino yung mga players nila na maglalaro po sa 20th Asian Games. So, kaya naman for this month, parang 5 games lang or 5 game days lang ang nakaschedule para sa UAAP. Pagbabalik ng UAAP. So, isa rin yan sa mga inaantabayanan na lapit na rin ng Season 89. Season 89 opening ceremony will be on September 12 sa Mall of Asia Arena. So, sa mga sports fans and yung mga taga-suporta ng mga koponan sa UAAP. Ayan, September 12. Simula na ng pagbubukas nga po nitong liga. And then September 13, meron na mga games. Mamaya silipin natin yung mga laban dito sa UAAP action. Of course, yung mga athletes din natin kumakampanya sa iba't ibang panig ng mundo. So, ating pag-usapan yung kanila nga pong mga effort, no, yung beach volleyball team natin, aside from their preparation for the Asian Games, nagahangad din na baka sakali, di ba, makasungkit ng ticket patungong LA Olympics dahil sila po ay kalahok ng AVC Beach Continental Championships. Sisimula na yan bukas, September 2 sa Shangluo, China. So, BC ang ating mga atleta at mamaya po ilan pa mga developments, no, sa paghahanda ng ating mga national team athletes. Okay? And then Alex Ayala, bukas pa po yung kanya magiging laban sa US Open. Hindi pa man naglalaro si Alex. Naku, itampok na siya sa iba't ibang mga sports websites. Sports websites, sports magazines. So talaga namang, diba, binibigyan nila ng spotlight. No, ito ngang si Alexandra Ayala at ang kanyang Ayala Mania. So, nako, mas baka makita natin sa US Open din yung impact nitong si Alex Ayala. Tumaas na nga raw yung ticket prices para dun sa first round clash nitong si Alex Ayala. Baka naman mas mahal pa yan dun sa mga ibang matches ng mga higher seeded players. Oh, napupuna na nga rin ng ibang mga, mga kritiko na, yun nga, nabibigyan naman, hindi naman pabor, pero spotlight, no, si Alex. Kasi nga rin sa kanyang popularidad these days. Okay, so pag-usapan po natin lahat ng yan dito sa ating programa ngayong gabi. So napapakinggan tayo sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo. Napapanood din po tayo sa ating Facebook account. So hanapin nyo lamang po facebook.com/sportsradio918am para po sa mga live broadcast natin, mga balita, developments na aming binabahagi. O ba't naging white screen na lang ako? yung SockMed natin, aside from Facebook, meron din po tayong X account. So, hanapin nyo lang, Sports Radio 918. Meron din tayong YouTube account. Please subscribe sa ating channel, Sports Radio 918. And, ano pa ba? PBS Receiver app. No, pwede nyo pong i-download yan sa inyong mga gadgets, sa inyong mga cellphone para mapakinggan ninyo ng live, anytime, anywhere, yung mga programa natin dito sa Sports Radio. And for more sports news, pwede nyo pong i-check out yung ating website at radiopilipinas.ph/sportsradio918. So yan po yung mga paraan para maging connected kayo sa ating himpilan. Okay, 21 minutes after 6 p.m. Nitong weekend, natunghayan nga po natin yung mga laban ng Gilas Pilipinas sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So, dalawang magkasunod na mga panalo yan para sa Pilipinas. At, diba, masaya tayo dahil muling nakatikim ng home game victories ang ating mga kababayan. Napakaraming nanood noong dalawang mga games ng Gilas kahit na medyo ang panahon nga po ay hindi kaaya-aya, especially do sa game versus Jordan. So umabot pala, akala ko 12, nakita ko kasi dun sa website 12,000, umabot ng 15,000 spectators yung mga dumayo sa Moa Arena noong Biyernes. Samantala noong Linggo naman, 18,000 mahigit ang mga nanood sa laban ng Pilipinas kontra Iran. Siguro ang dami rin nanood doon dahil idol nila si Junmar Fajardo. Huling game na po kasi ni Junmar Fajardo with the national team. So, ang susunod na pagtutuunan ngayon ng pansin ng ating pambansang koponan matapos po ang Asian Qualifiers fourth window. No, nakatuon naman ang kanilang pansin sa pagdedepensa sa titulo ng Asian Games Men's Basketball. So, ilang tulog na lang. Magsisimula na po ang aksyon sa men's 5-on-5 basketball. September 10 ang simula ng tournament. Pero September 11, yung first match ng ating Gilas Pilipinas. So, tayo po ay nasa Group C. No, Group C ang kinabibilangang grupo ng Gilas with China, Bahrain, and Kazakhstan. So, yan po yung mga teams na makakalaban natin initially sa group stage nitong men's basketball ng Asian Games. So, ilang tulog na lang yan. Kaya naman ang ating national squad, after yesterday's break, no, balik po sa ensayo yung ating mga manlalaro, yung mga kasama sa Asian Games pool natin, all PBA team yan. And from the Asian qualifiers, sa mga mapupunta sa Asian Games pool, ay sina RJ Abarrientos, Justin Arana, Justin Baltazar. So sila po yung mga magjo-join dun sa... Si Troy Rosario ba? Hindi nakasama? Kasi ano rin siya, no? PBA player. Siguro nandun din Troy Rosario, si Scotty Thompson, and si CJ Perez and Chris Newsom. No, sila po kasi yung mga ano mga PBA players na kabilang doon sa Asian qualifiers team natin. So they will join the pool para po sa Asian Games. Nandoon naman sina Robert Bolick, 'di ba? Brandon Ganuelas Rosser, so Cedric Bearfield and Adrian Nokum. So yung mga nag-e-ensayo na, kasi ang nakatokang mag-handle ng preparation ng Asian Games team natin habang ongoing pa nga yung Asian qualifiers ay sina Coach Richard Del Rosario, no? Katuwang niya si Coach Jong Ichiko and Josh Reyes. So dahil hindi na nga makakasama dito sa Asian Games squad yung Gilas players from the KBL and Japan B League, so, all PBA squad yung ipaparada natin sa Japan. So, so far, 12 to 13 guys, including Justin Brownlee, na kailangan pang hintayin eh. Hindi hinihintay pa yung confirmation ng kanyang paglahok, no, dito sa Asian Games. So, yun yung nasa list ng SBP. No? Kasi dun lang pwede kumuha ng players for the national squad natin dito sa Asian Games. So, marami pa mga naibahagi si Coach Tim Cohn, although inadmit niya na talagang he has to catch up with the Asian Games squad kasi nga naka-locked in siya sa preparation for the Asian qualifiers. So, may ibang ini-implement daw na game style yung Asian Games team. And more on up-tempo, push-the-ball type of game. Kasi, mas maliit nga po yung lineup na ipaparada natin sa Nagoya, Japan. So, more on that, nakausap ng media si Coach Tim Cohn right after his post-game press conference last Sunday, no, doon sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. So, at least ito muna yung ilan sa mga naibahagi ni Coach Tim Cohn.
0: I'm a big believer in landing one plane at a time. You know, I mean, you got to go and do this. If you're trying to land two planes at a time, you end up going to crash. There's a good chance. So we split the coaching staff up between us, LA and Sean and myself took over the window team, and then Richard Jong and Josh took over the Asian Games team, and so they have been practicing through this whole window action with them. In fact, they had a practice this morning, and then the other coaches, you know, catch up, and so they've been actually kind of doing two-a-days every day. But it's, so that's been allowed me to stay locked into the window. So, but we have we're going to take, apparently the whole team's going to take a day off tomorrow. They've been practicing for about 8 or 10 days already, so. They're going to take a day off tomorrow, and then on Tuesday we're going to meet, and then on Wednesday we fly out to Korea, and we play two friendlies in Korea before continuing on to Nagoya in Japan. So you're actually asking the wrong person about what's going on with the Asian Games team. You should be talking to Coach Richard, because he's now been heading that up so far. So I haven't really seen the progress, except for the scrimmage we had against the Asian Games team, the two scrimmages we had against the Asian Games team, back-to-back days. That's the only time I've been able to see them. So Like I said, you're asking the wrong guy. I don't have really any information about it. We're hoping, you know, there's a chance that we heard that Justin might come in. It's not confirmed, but he's intending to come that we know of. And but right now, I think we got 12 or 13 guys on the list, including Justin. So, and you know, you just never know. You know, we still got another week before we have to disclose that that lineup, pick the 12 to go. So we've opened up a spot for Justin. We'll see if he ends up showing up. But anybody we get has to be from the long list that we made, what, 4 months ago or three or four months ago. We made a long list of, I think we had to pick 30 guys or 32. And so that anybody that goes on to that team has to be from that 32 players. So none of the Japan guys are going. None of the Korean guys are going. It's strictly going to be a PBA team along with hopefully Justin. We were hoping to get Benny, but we still couldn't get his passport in time for the Asian Games.
21: Coach, do all the players included in the pool for the Asian Games will go with you to Korea?
0: Yes. Okay. Yes, we're going to try to bring the whole pool.
2: Coach, will there be players from the FIBA team that will be going to the...
0: Yes, well, Justin and Balti are going on the team. RJ is also on the Asian Games team. You know, we called Justin. Justin started with us at the window, and then we moved him over to the Asian Games team. He played in the scrimmage with the Asian Games team. And then when Carl got injured, we brought him back for the window. But he's been practicing regularly with the Asian Games team. Balti and RJ have not. They'll start practice on Tuesday, and we'll go with them to Korea.
2: Coach, is there an update on Carl Tamayo's injury?
0: Yeah, he's there. We're hearing it's a grade 2 sprain. He'll be out 4 to 6 weeks. I'm sure his team from Korea is not real happy, but you know, those things happen. But he, you know, he's young. He'll recover from it very easily. We were hoping he could get through it, but after some really extensive therapy, he still had hard time putting pressure on his foot. So we made that decision late last night that we would put Justin in. And I really considered playing Justin a couple of times because I felt we needed to get AJ and Kai a little bit more rest. And but, you know, we obviously went with Jumar because we're more comfortable with Jumar. But if we had struggled with Jumar, we were certainly going to try Justin. But as you saw, Jumar came out and played great, so we never had to make that decision to Justin.
2: Coach, obviously Jordan and Iran are top contenders for the Asian Games. How big is this window in terms of getting the morale boost for the team?
0: Well, it's going to be pretty much a pretty different group of players playing this time. So it's really kind of smart, in my opinion. And I wasn't the one who came up with the idea of bringing two teams. I'm making two teams, but you know, you come off these windows like this, you know, you're really exhausted, the preparation you had to do, then you got to turn around and go right to the Asian Games. We've had that in the past and it hasn't worked out. I remember the Choch team when he went to the World Cup, they played fabulous in the World Cup, I think it was in Spain, and then they had to fly all the way to Korea, I think it was, and play the Asian Games, and they just didn't have the energy to play because after that grueling World Cup that they had. So the idea of bringing fresher guys, motivated guys, guys who are motivated to come out and play for their country, I think it's a good idea. And from what I've seen from that team, they're a lot of fun to watch. I think teams are going to play. I think the fans and the countrymen are going to have a lot of fun watching that team. It's a different system. They're not playing my system. They're playing a different system and more of an up-tempo push the ball because they're a little bit smaller. Obviously, they're smaller because they don't have Kai and AJ and Jumar playing. So they're smaller, so they're going to use their speed and quickness to get up and down the floor. So it'll be really interesting to watch and see how they play against the Jordan or an Iran and kind of compare them to the window team.
2: Coach,
3: Thank you, everyone. Thank you.
5: Thank you.
22: Sports 918.
23: Kasama si Ria Arevalo.
22: Let's go, team! Sports 918.
21: Maraming salamat. Ayan po si Coach Tim Cohn ng Gilas Pilipinas Men. At ito na nga, kanina, no, ngayong araw pong ito, nagsimula na yung pag-join ni Coach Tim Cohn sa Asian Games preparations natin. And tomorrow, nakatakda po silang tumulak patungong South Korea. So para po sa kanilang magiging series of friendlies with Korean national team, if I'm not mistaken, ha, sa South Korea. So from South Korea, doon na sila manggagaling papuntang Nagoya, Japan, para po sa kanilang paglahok dito sa Asian Games Men's Basketball. Again, tayo po ang defending champion ng tournament after 61 years, no? Nakasungkit muli ng gintong medalya ang Pilipinas sa Asian Games Basketball noong 2023 sa Hangzhou, China. So, gusto natin na madepensahan yan, no? Lalo pa all PBA players yung ipapadala ng ating koponan, diba, dito sa Asian Games. So, sisilipin ko lang, yung schedule kasi natin, katulad na nabanggit ko kanina, nasa Group C ang ating Team Philippines, no, yung Gilas. Sa grouping ng men's basketball, nasa Group C ang Pilipinas kasama ang China, Bahrain at Kazakhstan. So yan po yung mga una nilang makakaharap. And ang unang-unang makakatunggali ng Pilipinas ay Bahrain on September 11. Araw ng Sabado yun. So September 11 ang start ng campaign ng Pilipinas. And then to be followed by Kazakhstan on September 12 and China on September 14. So yan muna yung initial schedule para po sa Gilas Pilipinas 5-on-5 men's basketball team natin. Okay? So good luck sa ating koponan, and kung gusto ni sila makita. Alam ko kasi yung flight details. Ayan, bukas na sila aalis sa puntang Korea. So, abangan nyo na lang sa airport kung gusto nyo makita yung team natin. Pero, have a safe trip sa ating koponan. At after the Asian qualifiers, no, busy talaga. Dito na kaagad Asian Games. Kaya nga PBA din, ang tagal ng kanilang break. October pa magre-resume yung PBA Governor's Cup. So, napakalaking sakripisyo para sa Philippine Basketball Association. At hindi lang naman sila, no? Marami ring ibang liga like UAAP, inadjust din yung schedule, no? Eh ganun talaga. Nakataya dito, syempre, yung bansa natin, pangalan ng bansa natin, 'di ba, sa Asian Games. So, good luck sa ating koponan. And we have 36 minutes after 6 p.m. We'll take a break. Sa ating pagbabalik, since basketball na rin naman yung pinag-uusapan natin, silipin naman natin yung sa 3x3 basketball. Dahil nabanggit ko nga, UAAP will start on September 12. Opening ceremony, September 12. September 13, start na mga ball games. Pero yung ilang mga teams nagkaroon ng adjustment sa kanilang mga schedule dahil ilan po sa kanilang mga manlalaro ay magre-represent din ng ating bansa sa Asian Games. So talakayin natin yan sa pagbabalik ng Sports 918.
24: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
25: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
24: Self-protection.
25: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
24: Seek early consultation.
25: Unang simptom mas palang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
24: Support fogging and spraying.
25: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
24: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin?
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Pilipinas.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
24: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
22: Sports 918,
23: kasama si Ria Arevalo.
22: Let's go team!
23: Sports 918.
21: Nagbabalik ang Sports 918, 41 minutes after 6 p.m. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-sumaybay, mapa-radyo, mapa-Facebook, at napapanood na rin tayo ng live sa YouTube. Ang ating mga netizens, magandang gabi po sa inyo. Oy, subscribe na kayo sa ating YouTube account. Hanapin niyo lamang po Sports Radio 918. Ayan, pwede rin kayo mag-comment pala. Meron ba comment section? May chat ba 'yan? Okay, baka meron kayong mga comments, 'di ba? O feedback at kuro-kuro, pwedeng i-share sa amin. Welcome po 'yan sa ating programa. Pinag-uusapan natin Asian Games basketball competition. Hinanap ko kasi yung format. No, kasi hinati po sa 3 grupo yung mga teams. Nasa Group C Pilipinas, 4 na teams in each group. Sabi ko, paano i-determine yung quarterfinals noon kung 3 grupo, no, yung pagkakasalansa ng mga teams. So, sa ngayon, round robin yung competition in each group. And then I think magkakaroon ng ranking of third place teams. So, may ganung factor. So, and then quarterfinals will start on September 16. Okay? And then semifinals September 18. Ang bronze medal game and gold medal match will be on September 20. Okay? Kailangan daw matapos kagad yung men's basketball competition kasi ang Japan B-League mag-start ng September 21 or 22. So, kaya siguro ganun din naging desisyon ng organizers. No? Mas maaga pong isagawa yung competition sa men's basketball. Kasi parang first time to na, diba, days before the official start ng tournament, may game na o may mga laban na sa basketball. Usually, ano yan eh, football, diba, volleyball. So, pero ngayon, basketball competition. So, men's basketball, September 10 ang simula. Yung women's basketball naman po natin, ang start ng kanilang laban ay September 17. So, yung duration ng 5-on-5 women's basketball, September 17. For the women's side, nasa Group B, ang Gilas Pilipinas Women, kasama ang Japan, Kazakhstan, and Hong Kong, China. Okay, so good luck po sa ating mga koponan. And then, sa 3x3 basketball, katulad na nabanggit natin, 3x3 basketball will be represented by under 23 players. So, kaya karamihan po sa mga maglalaro sa men's 3x3 basketball, especially, galing sa UAAP. So, kaya naman ang UAAP Season 89 Men's and Women's Basketball Tournaments ay magsasagawa lamang po ng 5 game days from September 13 to September 30. So, basically for the whole month of September, no, 5 playing dates lang yan. Dahil ito po ay upang i-accommodate yung participation ng ating pambansang koponan sa Asian Games and sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup. Oo nga pala, magkaano yun eh. Halos mag-overlap yung schedule. Sa Wuhan, China po yung 3x3 World Cup. And then, ang mga apektadong teams, FEU, Adamson, University of Santo Tomas, and De La Salle University. Kasi ilan po sa mga players nila kasama sa national team. Si Cubs Cabonillas and Jedrick Daa ng FEU at si Earl Medina ng Adamson, sila po ay lalahok sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup. So, September 15 to 19 yung World Cup. Sa panig naman ng Asian Games 3x3 Basketball, ang ilan sa mga representatives ng ating bansa ay sina Luis Pablo ng De La Salle, si Koji Buenaflor ng UST, and si Doy Dungo also from DLSU. So, sila po yung ilan sa mga players na maglalaro sa Asian Games 3x3 Basketball. Mas late naman yung start ng 3x3 Basketball sa Asian Games, September 21 pa. Sa tatapusin muna yung mga 5-on-5 basketball, men and women, bago yung 3x3. Usually, 3x3 basketball, 2 days yan eh. So, magiging 4 na araw kasi nga merong men's and women's division. Okay? So, ganun din po sa women's basketball. Ilan din sa mga players natin from the UAAP. Sino na ba na? Wala pang pinangapangalanan eh sa final lineup. Pero, yung nasa pool kasi natin, di ba? Sino Cheska Ahapag? Ayan, sino pa ba? Sina Amaya Espanyol. So, sila yung mga nasa 3x3 women pool ng ating pambansang koponan. So, ganun din. Meron din tayong representative sa Women's 3x3 World Cup. Diba? And Asian Games 3x3 Basketball. So, yun po yung isa rin sa mga pagbibigay daan ng UAAP for the national team duties ng kanilang mga manlalaro. So, ang UAAP Season 89, magsisimula naman po yan sa September 12 sa Mall of Asia Arena. Oy, mukhang malaki at bongga. At makulay ang magiging opening ceremonies ng UAAP dahil ang host ay Far Eastern University. Bonggang presentation kasi kabilang sa mga mag-headline ng festivities ay ang dating mag-aaral ng FEU, no? Mga dating estudyante ng FEU, si Vice Ganda and Glock 9. Wow! So, sa September, ano po yan, ha? 12. Araw ng Linggo. Linggo yun. Bakit ba August pa yung kalendaryo natin? Ayan. So, September, ano kasi, September 12, tama ba? Saturday. Okay. So, yung September 11 is Friday. So, September 11, first game ng Gilas against Bahrain, Friday po yan. I stand corrected. So, Saturday, September 12, opening ceremony ng UAAP sa SM Mall of Asia Arena. And, September 13, ang unang araw ng aksyon sa men's basketball. Sa Araneta Coliseum naman po, yung venue ng triple header for that day. FEU, syempre, ang host, will go up against Adamson Soaring Falcons, 12 noon. Then, De La Salle University will go up against National University. And at 6 p.m., 2:30 p.m. yun, ha, yung NU versus La Salle. And 6 p.m., maghaharap po ang University of the Philippines and UST Growling Tigers. So, yan yung schedule para sa men's basketball sa opening day on September 13.
6: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go, team! Sports 918. Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio number 1.
21: 11 minutes to go before 7 p.m. Samantala, Asian Games pa rin tayo. Naku, isa po sa mga aantabayanan natin at aasahan natin, di ba, na makasungkit ng medalyang ginto ay ang ating Asian Games champion na si EJ Obiena. So, magdedepensa rin ang kanyang titulo sa Asian Games, si EJ Obiena. Kaya naman, talagang puspusan ang kanyang paghahanda at ginagawang mga build-up, no, for the Asian Games. Sunod-sunod yung mga tournaments ni EJ. Although, nasa Europa po siya right now, nasa Germany, itong si Obiena. And, nakatakda po siyang lumahok sa 4th Domspringen Wesel Men's Pole Vault sa Wesel, Germany. So, tonight ang magiging competition, no, sa oras natin dito sa Manila. And kagagaling lamang po ni EJ sa kanyang golden performance sa Berlin. Naka 5.82 meters si EJ doon sa previous tournament niya for the gold. So, he will return to action at 11:15 p.m. Manila time para po makaharap ang kanyang mga katunggali, including defending champion ng tournament, si Robin Emig ng France. So, last year, itong si Emig ay nag-set ng meet record na 5.76 meters. So, target po ni EJ na syempre malagpasan yan. Mag-set ng meet record at the same time, di ba, pinupinterya niya. Mahigitan yung 5.90 meters. Dahil yun po yung kanyang naging gold medal performance noong Hangzhou Asian Games. At nakuha yung mga magiging karibal ni EJ dito sa men's pole vault competition ng Asian Games ay nag-i-improve din, no? Sa mga huling balita, ayan, yung taga-Qatar na si Sefaildin Abdusalam nag-record ng 5.90 meters. So, lumalapit doon sa naitala nga ni EJ. And then si Cheng Yang Li, 5.86 meters from China po yan. So, yan yung other ranked Asian men's pole vaulter. Current best jump yan this year. Si EJ, pinakamaganda niyang resulta for this year is 5.91 meters. So, lumalapit na yung mga karibal ni EJ dun nga sa kanyang marka at umaasa naman tayo na sa kanyang mga ginagawang preparations ay madedepensahan niya yung gintong medalya dito sa Asian Games. So, good luck sa... Meron pang mga iba eh, from Thailand. Di ba yung mga nakalaban niya sa SEA Games? From Thailand. Tapos si Wang Boca, hindi ko lang sure kung this Asian Games mag-compete uli. Kasi if I'm not mistaken, siya yung isa rin sa mga naka-podium noong 2023 sa men's pole vault. Oh, ano rin yun? Chinese. So, good luck kay EJ Obiena. Yung tournament nga po niya ay syempre gusto niyang maka-bounce back, no? After a 2025 season na very difficult for him. So, he is trying to, of course, climb back sa top 10 ng rankings din ng men's pole vault. So, yun din ang target nitong si EJ sa kanya nga pong mga efforts. So, good luck sa ating mga atleta. And nung nakaraang Asian Games, no, yung men's basketball, EJ Obiena, and yung mga jiu-jitsu fighters natin, si Maggie Ochoa and si Annie Ramirez. Sila mga nakapag deliver ng gintong medalya. Eh si Maggie, retire na. Diba? Nag-retire na si Maggie Ochoa. So, magbabalik action yung tatlong mga gold medalist natin this edition. No, magbabalik action. Ang mga gold medalist natin 2023, they will also compete this edition. Though yung men's basketball, syempre iba na yung composition ng men's basketball. Okay? So, good luck. Marami pa. Inaasahan natin sa gymnastics. Yun. Si Carlos Yulo, wala noong 2023. Eh. So, ngayon, dalawa pa silang Yulo magko-compete. Diba? Si Eldru at siya si Carlos Yulo. So, swimming. Kayla Sanchez. No? Hopefully, medalya na si Kayla. Kasi first time niya noong 2023. Diba, na mag-compete sa Asian Games. And then, other sports pa, boxing. Aba, yung boxing, although si Yumir Marshall mukhang di na mag-compete eh. Dahil merong professional fight and too close dun sa duration nga po ng Asian Games. So, ipagdasal natin ang ating mga atleta na naghahanda nga po for the Asian Games. And, idugtong ko na rin ito sa beach volleyball. Oh, kasi yung ating matitindi rin to na mga pambato natin, ha? SEA Games gold medalist tandem ni na Bernadette Pons and si C. Rondina. And, ang kamakailan lang nakagintong medalya sa volleyball future si na Kylen Prohelia and Sofia Pagara. So, sa ngayon naman po, sila ay nasa China para nga sa paglahok dito sa 2026 AVC Beach Continental Championship. So, bukas na magsisimula yung competition and it will run until September 6 sa Shangluo, China. So, yung dalawang pairs na yan, sina Prohelia and Pagara coming off a gold medal finish sa Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa Busan. And then si Rondina and Pons naman, may medal din sila, no? Doon sa same competition. Kasi all-Filipina final yung nangyaring laban. And very important ang tournament na ito. Ang kampiyon po kasi nitong AVC Beach Continental Championship sa men's and women's division will earn a quota spot for the 2028 Los Angeles Olympics. Baka dito pa natin makuha ang unang spot sa Olympics, ha? Nako, good luck kina C. Pons. And dapat meron na rin, meron na rin nickname tong sina Prohelia and Pagara, eh. No, so, propa. Yung first syllable ng mga names. Okay, so, total of 24 teams in each gender will battle for that lone Olympic berth dito sa tournament. with a maximum of 2 teams allowed per country. Okay? So, your remaining Olympic spots will be determined sa pamamagitan po ng FIVB World Championships, Olympic Rankings, and Olympic Q Series sa 2028. So, good luck sa Sipons and Propa.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: ...are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
2: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
3: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan niyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig kung dati o inalalo na, pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request. Sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, maraming bagay sa inyong hindi lang po sa aming liga ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula

0: The Capital FM at sa lahat ng mga himpila na Presidential Broadcast Service, PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman niyo po ang mga proseso sa paggawa ng pagkain. At matutunghayan niyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong po makakasama, Christopher Terambulo. At ito ang
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa ulo ng ating mga balitang pang-agrikultural, DA inilatag ang mga maliliit na panukalang 2027 budget sa gitna ng pangangailangan para sa seguridad sa pagkain. DA at DOE naghahanap ng mas murang feedstock para mas mapalawak ang bioethanol production sa bansa. At DA pinalalawak ang cold storage network nito para maiwasan ang pagkasayang ng mga sobrang ani.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Papasok ang Department of Agriculture sa taong 2017 nataglay ang mas maliit na budget at pamilyar ang mga pamilyar na mga hamon. Humingi ang DA ng 198.45 bilyong piso sa Kongreso upang mapanatili ang tamang landas ng produksyon ng pagkain, kita sa saksakahan at seguridad sa pagkain. Mas mababa ang proposed allocation ng 17.25 billion pesos o 8% kumpara sa 215.69 na bilyong pisong budget para sa 2026. Pangunahing dahilan ng pagbaba ng pagbabalik sa normal ng pondo para sa farm to market roads na muling itinakda sa 16 billion pesos matapos itong doblehin na umabot sa 33 billion pesos nitong nakaraang taon. Sa kabila nito ay nanatili ang 10 billion pesos allocation para sa Rice for All program na pangunahing sumusuporta sa 20 bigas kada kilo program ng gobyerno. Papasukin natin ang mga balita na nakalap ng buong pwersa ng PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Unahin muna natin dito sa Calacang, Maynila. Mga fly-by-height na mga gasolinahan sa Zambales, sinalakay ng CIDG. 5 arestado habang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng ebidensya nasabat. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas, Manila, J. Mark Tagala, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
2: Sinalakay ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit 3, ang dalawang gasolinahan sa Zambales dahil sa ilegal na pagbebenta ng langis. Kasunod ito na ikinasang operasyon katuwang ang iba pang unit ng pulisya sa barangay Inhobol sa bayan ng Masinlo, gayon sa bayan ng Patrocinio, sa bayan naman ng San Narciso. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng 5 individual na pawang nagpapatakbo ng ilegal na gasolinahan habang nakumpiska rin ang abot sa mayigit 4 na milyong pisong halaga ng mga ibinibentang krudo. Giit ng PNP Chief Police General Luzer Penencio Natates Jr., mahalaga ang mga verifikadong impormasyon pinaparating sa kanila ng publiko upang masawata ang mga ilegal na gawain. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kalidad ng hangin sa lungsod ng Quezon bahagyang bumuti. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, Mary Ann Bastasa, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Bahagyang bumuti na ang kalidad ng hangin sa Quezon City batay sa monitoring ng air quality sensors ng lokal na pamahalaan. Dahil dito ay hindi na nagpatupad pa ng class suspension ng LGU. Gayunman bilang pag-iingat, pinapayuhan pa rin ang mga mag-aaral at mga manggagawa na magsuot ng face mask sa pagpasok sa paaralan at trabaho ngayong Miyerkules at iwasan ang matagal o mabibigat na physical activities sa labas. Para naman sa mga kabilang sa vulnerable group gaya ng mga senior citizens, buntis at may mga asma, kinihi kahit na manatili mo na sa loob ng bahay hanggat maaari at iwasan ang kinakailangang paglabas. Una nang sinabi ng DNR-EMB na posibleng magpatuloy hanggang September 3 ang haze sa ilang bahagi ng Pilipinas dahil sa patuloy na yahatid na

0: Bagat ang usok mula sa forest fire sa Indonesia. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samot sari mga prutas sa Davao, tampok sa Kadiwa on wheels, fruit display sa lungsod ng Quezon. Mula sa DXRP Radyo Pilipinas Davao, dang sa Manny Jumala, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tampok ngayon sa Metro Manila ang mga sari-saring dekalidad na prutas mula Davao sa pamamagitan ng Kadiwa on Wheels fruit display na unang huminto sa Department of Agriculture compound sa Quezon City. Layunin ng programa na maipakita at masuportahan ang mga ani ng mga fruit producer mula sa Davao kabilang ang durian, mangosteen, pomelo at iba pang mga prutas. Ayon kay Regional Director Macario Gonzaga ng Department of Agriculture Davao Region, bahagi ito ng pagsisikap na mabigyan ng mas malawak na merkado ang mga lokal na fruit producer mula sa rehiyon habang inilalapit ang kanilang mga produkto sa mga mamimili sa Metro Manila. Maaring puntahan ang mga mamimili ang mga sumusunod na venue sa Quezon City. Department of Agriculture Compound, Elliptical Road, Diliman, Quezon City mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa DSWD Lobby, IBP Road, Batasan Pambansa Complex, Constitution Hills, Quezon City, alas 7 ng umaga naman hanggang alas 4 ng hapon. Sa Kawa Gazebo, Commission on Audit, Batasan Hills, Quezon City, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 naman ng hapon. Tampok sa fruit display ang mga prutas mula mismo sa Davao na nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamimili sa Metro Manila na makabili ng sariwa at dekalidad na produkto mula sa mga lokal na magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Karagdagang kaso ng African Swine Fever na itala sa Camarines Sur. Habang pagmomonitor at surveillance kontra sa ASF, mas pinaigting ng DA Bicol. Mula sa DWBR, Radyo Pilipinas, Naga, Vanessa Nieva Paz, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Naitala ng Department of Agriculture Bicol ang karagdagang kaso ng African Swine Fever sa Camarines Sur. Batay sa pinakahuling ulat ng DA Bicol, nakapagtala na ng positibong kaso ng nasabing sakit sa 8 barangay sa lungsod ng Iriga, 2 barangay sa Nabwa, 1 barangay sa Pili, Camarines Sur, at ang pinakabagong naidagdag ay ang 1 barangay sa Pamplona at 1 barangay din sa bayan ng Ragay, Camarines Sur. Ang lungsod ng Naga na nakapagtala ng positibong kaso ng ASF noong August 5 ay nakapagsumite na ng kanilang requirement sa DA Bureau of Animal Industry upang makabalik sa pagiging pink zone o ASF free zone. Tiniyak ng DA Bicol na patuloy ang isinasagawang surveillance at monitoring sa nasabing mga lugar sa Camarines Sur at kasabay nito ang paghikayat sa mga nag-aalaga ng baboy na magpatupad ng istriktong biosecurity measures, paglilinis at pag-disinfect ng mga kulungan ng baboy. Sa iwalay na panayam kay Luvelia Guarien, Chief Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng DA Bicol, hinikayat nito ang mga local government units na magpatupad ng pinaigting na border control measures katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng ASF. Kaugnay din ang pinaigting na surveillance at monitoring sa mga baboy at upang maiwasan ang muling pagkalat ng ASF sa Camarines Sur, gagamit na umano ang DA Bicol ng mga ASF rapid test kits sa mga municipal slaughterhouses. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Mga pasilidad ng BEPCO sa San Jose, Batangas, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa DWFS, Radyo Pilipinas, Lucena. Mara Grizula, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
5: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pasilidad ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa San Jose, Batangas, kabilang ang spray drying facility na ginagamit sa pagpuproseso ng itlog upang maging powdered egg. Sa pamamagitan ng spray drying, ang liquid egg ay pinoproseso at pinatutuyo gamit ang mainit na hangin upang maging pinong pulbos. Sa ganitong paraan, napahahaba ang shelf life ng produkto at nagkakaroon ng dagdag na gamit at halaga ang mga itlog na maaaring hindi agad maibenta o mapakinabangan. Ang BEPCO ay binubuo ng 58 members na pawang egg farmers. Umaabot sa 100,000 itlog kada araw ang napoproseso sa kanilang processing plant mula sa harvest ng mga miyembro nito. Ang San Jose, Batangas na kilala bilang Egg Basket of the Philippines ay isa sa mga pangunahing sentro ng produksyon ng itlog sa bansa. Dahil sa malaking supply, isa sa mga hamon ng industriya ang egg wastage, kabilang ang mga nababasag, nasisira o hindi agad na ibebentang itlog. Upang matugunan ito, nakikipagtulungan ang BEPCO sa DOS UST, DA at UP Diliman. Bukod sa powdered egg, nakagagawa rin ang Beko ng iba pang technology-based products gaya ng sanitized eggs, dried whole eggs, ready-to-eat boiled egg at pasteurized liquid eggs. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Pagbubutas ng bukal ng tubig sa pagtatayuan ng planta ng goma sa Tungataw, Zamboanga, Sibugay, sinaksihan ng mga opisyal ng DAPRDP. Mula sa DXMR, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Lesti Cubol, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Sinimula na ang pagbabarena sa bukal ng tubig sa lugar na pagtatayuan ng Rubber Consolidation Processing and Marketing Enterprise na iminungkahi ng Pamalang Palalawigan ng Zamboanga, Sibugay sa Department of Agriculture, Follow-up and Rural Development Project o DAPRDP. Ang mapagkukunan ng tubig sa pagkumatakbo ng planta ay kinakailangan ng social and environmental safeguards ng PRDP scale up upang matiyak ang mabuting kalidad ng goma, maayos na proseso, wastong pagpatakbo ng mga makina at mabuting pamahala ng wastewater at kalikasan. Nasaksihan na mga tauhan ng DAPRDP scale up mula sa Mindanao Cluster Project Support Office at Regional Project Coordination Office 9 kasama ang Provincial Project Management and Implementation Unit ng PLGU sa Buanga, Sibugay, ang aktividad sa pagbubutas sa bukal sa barangay Tibabawan sa bayan ng Tungawan. Matapos ang drilling, sinimulan agad ang joint technical review kung saan ang mga tauhan ng National Project Coordination Office ay nagbigay ng kanilang mga natuklasan at rekomendasyon. Ang goma ay isa sa mga unang industrial crop sa Zamboanga, Sibugay at isa ito sa mga prioridad na commodity para sa value adding tulad ng produksyon ng semi-process crump rubber. Ang PLGU Zamboanga, Sibugay ang magsisib implementing proponent at magbibigay ng 55 billion pesos bilang counterpart sa kabuang 273 billion pesos na rubber enterprise. Ang Tibabawan Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative ang mamahala sa konsolidasyon at pagmamerkado dahil sa 20 taong karanasan ito sa pagbibili ng goma. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: DARS Nueva Ecija at isang kooperatiba naglunsad ng microfinance partnership para sa mga benepisyaryo pang-agraryo. Mula sa DWSR, Radyo Pilipinas Tayog, Mildred Kokya, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Pinaiiting ng DARS Nueva Ecija at kasama ng All Agriculture Cooperative ang akses sa serbisyong pinansyal ng agrarian reform beneficiaries sa pamamagitan ng isang bagong partnership. Nilagdaan na dalawang panig ang MOA para sa paglulunsad at operationalization ng kasama ng All Agriculture Cooperative bilang agrarian reform beneficiary organization na may microfinance service provider. Ginawa ang seremonya sa DARS Nueva Ecija Conference Room. Kinatawan ng DARS Nueva Ecija sina OIC Parpo 2 Attorney Alvin Soriano, OIC Parpo 1 Engineer Ana Marie Guillermo at OIC Carpo for PBDD Engineer Ryan Bulanhagi. Kinatawan naman ng kooperatiba sina Chairman Sarni Esteban at Vice Chairman Marcelo Daga. Layunin ng partnership na mapalawak ang access ng ARB sa credit o pautang na maaaring gamitin para sa agricultural production, livelihood activities at iba pang income generating ventures. Sa pamamagitan ng pagiging microfinance service provider, inaasahang mapapalakas ang papel ng kooperatiba bilang community-based financial partner habang isinusulong ang responsableng credit access at financial inclusion para sa mga miyembro. Ayon sa DARS Nueva Ecija, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng ARBOs bilang sustainable institutions na nagbibigay ng serbisyo at lumilikha ng economic opportunities para sa kanilang mga miyembro. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: DARS nagkaloob ng suporta sa kabuhayan ng mga benepisyaryong pang-agraryo sa Davao de Oro mula sa DXRP Radyo Pilipinas Davao. Kate Lau, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Nagkaloob ang Department of Agrarian Reform o DARS ng livelihood support sa mga agrarian reform beneficiaries o ARBs sa Mauab, Davao de Oro sa pamamagitan ng Egg Layer Project para sa Nueva Visayas Agrarian Reform Cooperative o Noviarco. Kabuuang 288 ready-to-lay chickens kasama mga kulungan ang ipinagkaloob sa kooperatiba. Nahahati ito sa 6 na production units na may tig 48 na manok. bahagi ang assistance ng Sustainable Livelihood Support sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program o CRFPSP-SLS na naglalayong suportahan ang livelihood at income-generating activities ng mga ARB. Sa pamamagitan ng proyekto, magkakaroon ang Novyarco ng 6 na production units para sa egg layer activity na pamamahalaan ng kooperatiba bilang bahagi ng kanilang livelihood program. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Mga magbabawboy sa Zamboanga nakatanggap ng mga biik mula sa lokal na pamahalaan sa ilalim ng Inspired Program. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas Zamboanga, Justin Bulanon, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Namahagi ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga na mga biik sa mga miyembro ng Zamboanga City Hog and Poultry Raisers Association upang muling palaguin ang dusya ng baboy sa lungsod. Pinamunuan ni na City Veterinarian Dr. Arcadio Cavan Jr. at ZCHPRA President Eric Harina isa nagwang dispersal activity bilang suporta sa mga magbababoy sa lungsod. Ang nasabing aktibidad ang kauna-unahang distribusyon ng mga biik mula sa multiplier farm ng Sanso Benito na nasa ilalim ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program ng Department of Agriculture. Pinaalalahanan naman ang mga beneficyaryo na alagaan ng mabuti ang mga natanggap na biik at yaking ipatupad ang mga biosecurity measure. Nagpasalamat naman ang mga miyembro ng asosasyon dahil malaking tulong ito bilang suporta sa kanilang kabuhayan at nangakong kanilang iingatan ng maayos sa mga biik na kanilang natanggap. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: 68 mga tobacco farmers sa Burgos, Ilocos Norte nakatanggap ng libreng abono. Mula sa DWFB Radyo Pilipinas, Lawag, Rani Durilag, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nakatanggap ng libreng abono ang mga magsasaga ng tabako sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte sa tulong ng lokal na pamahalaan. Ang distribusyon ng abono ay suporta at para maibsan ang mataas na gastusin sa pagsasaga ng tabako at mapataas ang kita ng mga benepisyaryo. Ayon kay Agriculturist Cheryl Rugian, naibigay ang mga sagu-sagong abono, ngunit depende ito sa lawak ng sakahan ng bawat magsasaga ng tabako. Ang mga naibigay na abono ay kinabibilangan ng NPK Fertilizer 1080 1824 urea, ammonium sulfate, muriate of potash at 17817 water soluble na tig-isang kilo. Malaki ang pasasalamat ng mga magsasaka ng tabako sa kanilang natanggap na libreng abono habang nangako silang magbibigay ng magandang ani o pagkolekta ng dahon ng tabako sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Mga guys sa women farmers sa Zamboanga City tumanggap ng 600,000 piso na livelihood assistance mula sa gobyerno. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas Zamboanga, Bless Iboyan, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Tumanggap ng 600,000 pesos na livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Sustainable Livelihood Program ang Gisaw Women Farmers Rural Improvement Club sa Barangay Gisaw, Zamboanga City. Formal na ipinagkaloob ang ayuda na gagamitin sa pagtatayo at pagpapatakbo ng vegetable chips production enterprise ng grupo. Layunin nitong mabigyan ng karagdagang kita ang mga kababaihang magsasaka sa pamamagitan ng pagproseso at pagdaragdag ng halaga sa mga lokal na gulay. Inaasahang makakatulong ang proyekto hindi lamang sa pagtaas ng kita ng mga kababaihang magsasaka, kundi maging sa paglikha ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan at pagsusulong ng mga produktong lokal sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Mga makinarya na pinagkaloob ng mga ahensya ng gobyerno, pinalalakas ang mekanisadong pagsasaka ng Tuwi Pawa IA sa Malinaw, Albay. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, Cyril Ann Luzon, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Pinalalakas ang mekanisadong pagsasaka ng Tuliw Pawa Irrigators Association Incorporated sa Barangay Tuliw Malinaw Albay sa pamamagitan ng mga makinarya at kagamitang pang-agrikultura na natanggap nito mula sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa National Irrigation Administration o NIA Bicol, formal na ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform o DAR sa asosasyon ang isang four-wheel drive tractor na may trailer sa ilalim ng major crop rice-based block farming project. Ayon sa ahensya, kinilala ang Tuliupawa IA bilang nangungunang kwalipikado mula sa 70 aplikanteng Irrigators Association sa Albay, dahilan upang maging malaking dagdag suporta ang naturang intervensyon sa mga miyembro nitong magsasaka, partikular sa mga agrarian reform beneficiaries. Sinabi ng ahensya na dagdag ang bagong tractor sa mga suportang mekanisasyon na natanggap ng asosasyon. Noong 2021, kabilang ang Tuliupawa IA sa mga nakatanggap ng four-wheel tractor na may trailer at rice combine harvester sa ilalim ng mechanization component ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, habang nakahanay rin ang walk-behind transplanter bilang bahagi ng suporta. Sinabi pa ng ahensya na nakatanggap din ang asosasyon ng composting machine mula sa Bureau of Soils and Water Management noong December 2024 na nagsisilbing karagdagang kagamitan para sa pamamahala ng farm waste at pagpapabuti ng soil health. Dagdag pa ng NIA Bicol na mula sa mekanisadong paghahanda ng lupa at pag-aani hanggang sa pagsusulong ng napapanatiling mga gawain sa bukid, ipinakikita ng karanasan ng Tuliupawa IA ang ambag ng patuloy na suporta ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapalakas ng mga magsasaka, pagpapatibay ng kausayan at paglika ng mas malaking oportunidad para sa produktibidad at kita. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: 125 mga magsasaka ng mais sa La Union sinanay sa Adaptive Balanced Fertilization Strategy mula sa DZAG Radyo Pilipinas. Agoo Albert Kawile, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas Report.
13: Isinailalim sa technical briefing at capacity building activity ang 125 magsasaka ng mais sa La Union para sa Adaptive Balanced Fertilization Strategy o ABFS. Isinagawa ang pagsasanay sa San Simon West Aringay sa pakikipagtulungan ng pamahalang panlalawigan ng La Union at ang Bureau of Soils and Water Management o BSWM. Ipinaliwanag sa mga magsasaka na ang ABFS ay isang science-based approach sa paggamit ng organic at inorganic fertilizers na layong mapataas ang ani, mabawasan ang gastos sa produksyon at mapanatili ang kalusugan ng lupa. Tinalakay rin ng ABFS Corn Project, Farm Productivity Assessment at Integrated Pest Management o IPM Strategies. Nagkaroon naman ng hands-on demonstration sa tamang soil sampling, paggamit ng soil test kit at FertRight app upang matukoy ang angkop na nutrient application para sa lupa at pananim. Saklaw ng programa ang humigit kumulang 89 na hektarya ng maisan at bahagi rin nito ang mga kasunduan sa pagitan ng BSWM at mga organisasyon na magsasaka sa Aringay. Layunin ng programa na mapalakas ang soil health management at produktibidad ng corn farmers sa lalawigan ng La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Memorandum of Understanding para sa ACA Side Working Group nilagdaan na mula sa DWRB Radyo Pilipinas. Naga Vanessa Nieva Paz, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas Report.
14: Nalagdaan na ang isang Memorandum of Understanding o MOU para sa Agro Enterprise Clustering Approach o ICA Site Working Group. Magsisilbi itong konkretong hakbang sa pagbuo ng mas koordinadong mekanismo sa pagitan ng iba't ibang stakeholders at partners para sa implementasyon ng ICA. Ang MOU signing ay naging bahagi ng naidaos na Second Regional Cluster Summit sa Naga City at nagkaroon ng talakayan patungkol sa ICA kung saan naibahagi ni Roy Nelson Ramon ang chairperson ng Lagunoy Calamansi Farmers Agriculture Cooperative ang naranasang pagbabago ng kanilang kooperatiba sa pagpapatupad ng ICA. Kasabay ng ginawang talakayan, naibida rin dito ang pagpapalakas ng mga estratehiya sa paghubog ng mga farmer clusters tungo sa mas organisado, market-oriented at sustainable na mga negosyong pang-agrikultura. Kasabay din dito ang pagbibigay diin sa konsepto at implementasyon ng ICA, kabilang ang pagbabahagi ng karanasan mula sa Partido State University, Lagunoy Calamansi Farmers Agriculture Cooperative at Lourdes Multipurpose Cooperative ng Occidental Mindoro na akwal na nagpapatupad ng nasabing approach. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Higit 16,000 mga magsasaka at mangingisda sa Eastern Visayas tumanggap ng 44 na milyong pisong cash aid mula sa DYES Radyo Pilipinas. Borongan Penelope Pomida, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Mahigit 19,000 magsasaka at mangingisda sa Eastern Visayas ang nakatanggap ng kabuang mahigit 44 na bilyong piso na cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 2,325 piso sa payout na isinagawa sa Samar, Northern Samar, Leyte at Southern Leyte. Pinangunahan ng Department of Agriculture Eastern Visayas ang pamamahagi bilang tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis na nagpapataas ng gasto sa produksyon, pangingisda, transportasyon. Ayon sa DA, makatutulong ang ayuda sa gasolina, farm inputs, pangingisda at iba pang pangkabuhayang pangangailangan. Sinabi ni DA Eastern Visayas Regional Executive Director Rudel Macapanias na bahagi ito ng patuloy na suporta ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga food producer, mapanatili ang produksyon at mapalakas ang food security. Sa Eastern Visayas, inaasahang magsisilbing dagdag na suporta ang cash aid upang ipagpatuloy ng mga magsasaka at mangingisda ang kanilang kabuhayan sa kabila ng tumataas na gastos sa produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Hydroponics gardening patuloy na tinututukan ng Hinoog City Agriculture Office sa Misamis Oriental. Wala sa DXRG Radyo Pilipinas Hinoog. Noel Calonia, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Patuloy na tinutukan ng Hinoog City Agriculture Office ang hydroponics gardening sa pamagitan ng Project Grow for Its Leaders para mapunlad ang kailang kalaman para sa sustainable food production at agripreneurship na kung saan unang pagkataon na nakaharvest ito sa kanilang produktong agrikultura na litos gamit ang tubig sa pagtatanim, innovation na ibigyan ng pagkataong napaunlad ng mga kabataan ang kanilang proyekto para sa kanilang livelihood program. Para sa Integrated State Media, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Hingoog, Radyo Publiko.
1: 69 na milyong pisong irrigation project si pinagkaloob ng NIA Cebu sa mga magsasaka sa Bantayan Island sa Cebu. Mula sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu. Sheila Gravines, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Inilunsad at formal na isinalin ng National Irrigation Administration, Bohol Cebu Siquijor Irrigation Management Office or BCSIMO Cebu ang kauna-unahang mga proyekto ng irigasyon sa isla ng Bantayan. Kabilang nito ang Madridejo Solar Pump Irrigation Project or SPIP na nagkakalaga ng 60 milyong piso at ang Kangwayan Small Irrigation Project or SIP na nagkakalaga naman ng 9 na milyong piso. Ang mga proyektong ito ay pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act upang matiyak ang sapat na supply ng tubig, mapataas ang produksyon ng pananim at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ang seremonya ng pag-handover sa nasabing mga proyekto ay ginanap sa Barangay Kodya sa bayan ng Madridejos. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng NEA Cebu sa pangunguna ni Engineer Marites Soria, Division Manager ng NEA BCSIMO, kasama si Engineer Rene Ugay, OIC Deputy Administrator for Engineering and Operations ng NEA Central Office. Ang Madridejos SPIP ay binubuo ng 4 na sites, ang Kodya, Pili 1, Pili 2 at Malbago. Sasaklaw ang proyektong ito sa 60 sakahan at magbibigay benepisyo sa 20 mga magsasaka. Samantala, ang Kangwayan SIP ay magsisilbi sa 25 ektaryang sakahan kung saan 42 mga magsasaka ang makakabenepisyo. Sa kanyang mensahe, ipinaalala ni Engineer Ugay sa mga magsasaka na bagaman sinusuportahan sila ng NEA, kailangan din nilang i-maximize ang mga programa at serbisyong inaalok ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang mapanatili at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Para naman kay Engineer Soria, ang mga proyektong ito ay sumisimbolo sa dedikasyon ng NEA na gawing moderno ang mga serbisyo sa irigasyon at palawakin ang mga ito patungo sa mga liblib na komunidad ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
18: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang 3 tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Limang estudyante ng Central Luzon State University wagi sa Young Farmers Challenge Provincial sa Nueva Ecija mula sa DWSR Radyo Pilipinas Tayug. Leslie Jimeno, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Kinilalang limang kabataang mag-aral ng College of Agriculture mula sa Central Luzon State University bilang mga Young Farmers Challenge sa Provincial Winners at Outstanding Agricultural Achievers sa Nueva Ecija. Ang pagkilala ginawa ng Office of the Provincial Agriculture sa Nueva Ecija Convention Center sa Palayan City bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-131 sigaw ng Nueva Ecija. Ang mga pinarangalang estudyante sina Arbel Abilyar, Alien Cyrus De Jesus at Julian Mark Ignacio sa ECOR Enterprise, Malik Calixto at James Daniel Gojo Cruz sa Golden Casa Enterprise na kumatawan lahat sa Science City of Puños. Sa ECOR Enterprise ay ginamit ang Coconut Husk upang lumika ng mga sustainable at biodegradable na souvenir bags para sa eco-friendly practices at zero waste management. Habang sa Golden Casa Enterprise ay ginawang produktong pagkain ng kasaba sa pamamagitan ng Kasaba Shanghai upang magbigay ng alternatibong merienda at makalika ng karagdagang pamilihan para sa mga lokal na magsasaka. Ipinapakita ng tagumpay nito na ang bagong henerasyon ay nakatuon sa paggamit ng teknolohiya, sustainability at entrepreneurship upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa gitna ng kalamidad at pagbago-bagong panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Naghahanap ang Department of Agriculture at Department of Energy ng mas murang feedstock na maaaring gamitin sa paggawa ng bioethanol upang gawing competitive ang lokal na bioethanol kumpara sa imported fuel habang pinoprotektahan ang mga magsasaka at industriyang umaasa sa naturang pananim. Tinalakay din nina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Energy Secretary Sharon Garin ang mga paraan upang mapababa ang gastos sa feedstock at mapalawak ang lokal na produksyon ng ethanol habang sinisikap ng pamahalaan na bawasan ang pagkadepende sa import fossil fuels. Tinilakay din ang posibilidad na itaas ang ng ethanol blend ng bansa sa 15% mula sa kasalukuyang 10%. Sinusuri ng dalawang ahensya ang iba't ibang opsyon para sa feedstock na maaaring suportahan ang mas mataas na produksyon ng ethanol kabilang ang molasses at katas ng tubo, gayon din ang lokal na mais. Ayon sa DA at DOE, sa bawat pagtaas ng presyo ng feedstock ay maaaring tumaas ng piso ang presyo ng ethanol. Inihahanda na ng Department of Agriculture ang pagtatayo ng mga food storage at processing facilities para maisalba ang mga ani ng mga magsasakang na pipilitang itapon o iiwan ang kanilang produkto dahil sa mababang presyo na at kakulangan ng storage. Sa budget hearing sa Kamara, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sa kabila ng hakbang ng mga ahensya ang pagtatayo ng 5 mga cold storage at processing center sa Benguet State University na magsisilbi hanggang 15 araw na buffer stock para sa high value crops at extend production. Ayon pa sa kalihim, bahagi rin ng network ang food hub sa Pampanga na nagtakda ng ibibid ngayong Setyembre na may pondong 2 bilyong piso, gayon din ng kalahating bilyong piso para sa mega cold storage facility sa Food Terminal Incorporated o FDI sa lungsod ng Taguig. Nilayunin ng mga pasilidad na magsilbing stock absorber ng sektor ng agrikultura upang matugunan ang bilang ng pagtaas o pagbaba ng produksyon pati na rin ang epekto ng sama ng panahon sa supply at presyo ng mga produkto. Makasama ngayon po ay pag-uusapan natin ang kahalagahan ng irrigation. Meron kasing bagong imbensyon na irrigation ang na-develop po ng Central Luzon State University. Ito po yung tinatawag na Mobile Solar Pump Irrigation System. Marami tayong naririnig na irrigation na pinapamahagi ng gobyerno o sinusuportahan ng gobyerno. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng Mobile Solar Pump Irrigation System kumpara sa mga ibang irrigation system na ginagawad ng gobyerno? Makakausap po natin live via Zoom si Dr. Marvin Sinense, ang director ng Center for Hybrid Rice Research Innovation and Mechanization at Professor 4 ng Department of Agricultural and Biosystems Engineering mula sa Central Luzon State University. Magandang umaga, Dr. Marvin C. Christopher Terambulo po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila.
0: Magandang umaga, Sir Chris.
1: Una-una sa lahat, Dr. Marvin, maraming salamat po sa pagtanggap po sa aming imbitasyon, ha. Doc, ano po ba ang pinagkaiba ng Mobile Solar Pump Irrigation System kumpara sa mga irrigation system sa bansa?
0: So, unang-una, no, Chris, ipapaliwanag ko muna kung ano muna yung ating tinatawag na Mobile Solar Pump Irrigation System, no? Ito ay isang alternatibong paraan, no, ng pagpapatubig. So gumagamit ito ng solar energy sa halip na tayo ay gumamit ng diesel or gasolina. So itong tinatawag nating MSPIS, ito ay pwede natin siyang ilipat-lipat kasi ang kaibahan nito doon sa ating mga fix, kasi yung mga solar system natin ngayon or yung mga pump irrigation system natin ngayon na pinamimigay ng ating gobyerno ay naka-fix, no? So etong ating mobile, pwede mo siyang ilipat mula sa isang sakahan papunta doon sa isang sakahan. So ang advantage nito ay mas napaparami natin yung mga sakahan na pwede niyang patubigan, no? So ito ay pwede mong hilahin or ihilahin ng traktor or ng hand tractor para mailipat mo doon sa isang bukid papunta sa kabilang bukid. So ito, yung idea na ito ay lumabas, no? Kasi karamihan pa rin dito sa atin ay rain-fed or yung mga ibang lugar naman ay na nasa dulo ng ating mga irrigation system na siniservisyo ng NIA, ay usually ito yung mga lupa na or yung mga bukid na hindi na kinakapos ng patubig, no? Lalong-lalo na kung kasagsagan ng sakahan. So nagiging limited yung kanilang mga supply ng tubig. First, pwede rin natin gamitin ito doon sa mga lupa na, kasi dito sa atin may mga scattered o yung hiwa-hiwalay na sakahan. So pwede niyang, na hindi pa rin naaabot ng patubig, so pwede itong servisyuhan itong ating tinatawag na Mobile Solar Pump Irrigation System.
1: Engineer, paano po yung ililipat po yung irrigation system? Kasi yung machine lang, 'di ba? So yung makina. So paano po yung paligid po ng reservoir? Ibig sabihin po, engineer, kailangan ayusin muna natin ito o parang halimbawa sa water retention pond, halimbawa kung doon ilalagay yung naipon na tubig ulan, tapos sooner or later i-release, itatapon yung tubig. Pero imbis na itapon yung tubig, dadali na lang ito sa mga sakahan. Tama po ba yung konseptong ito?
0: Tama po yun, Sir Chris. Pero ang kon nito, no, kung mapapansin nyo, ay karamihan pa rin ng ating magsasaka, gaya nga ng mga lugar na nabanggit ko kanina, ay gumagamit pa rin ng diesel engine. Ngayon, dinadala nila kasi yung kanilang mga diesel engine doon sa bukid, no? Hinihila yan ng hand tractor or hinihila yan ng mga kalabaw or traktora, pupunta doon sa bukid. So merong source ng tubig doon na yung mga tinatawag nating shallow tube well, then yung mga sinabi mo kanina, Sir Chris, na mga pond na iniipon mo yung mga tubig. Ang tawag kasi natin doon ay small farm reservoir, no? And doon sa mga sweep. Kasi ngayon, itong design natin ay para lamang doon sa mga open water, no? Kumbaga yung pump ay para lamang sa shallow tube well. So ibig sabihin, pag sinabi natin kasi yung shallow tube well para sa kaalaman ng ating mga nakikinig ngayon, ito ay yung mababaw lang na tubig. Nasa, ang lalim lang niya ay a maximum of 20 meters na tubig mula sa ibabaw, no? So yun yung tinatawag natin na shallow tube well. Yun yung limitation ngayon ng ating pump. Kasi merong ibang teknolohiya naman na kung mas malalim na yung tubig ay kailangan mong gumamit na ng submersible pump, no? So, ibig sabihin, kailangan meron ka pa rin water source. So, dito kasi sa Nueva Ecija, ang water source natin dito ay yung sa mga yung dumaan sa mga irrigation canal, kung minsan yung nasa tabi ng mga main canal ay hindi rin nakakakuha ng tubig mula doon sa main canal. Kaya gumagamit pa rin yung ating mga magsasaka ng diesel engine. So mula doon sa kanila, dinadala nila doon sa tabi ng kanal yung ating mga diesel engine pump. Then doon sila magpapump ng tubig. Then yung iba naman ay mayroong mga tinatawag na shallow tube well. So mula doon, dinadala pa rin nila doon yung mga kanilang patubig, yung diesel engine pump, gasoline engine pump, dinadala ulit nila sa bukid. So ito ay itong mobile solar natin ay isang alternatibo. Sabi ko nga kanina, alternatibo na pwede mong pamalit sa paggamit mo ng diesel, kasi ngayon napakamahal na ng diesel. Parang dito sa atin ngayon ay nasa 80 pesos per liter na, no? So napaka, on the long run, makakatipid ka doon sa paggamit ng solar, kasi ngayon dito sa atin ay yung mga gumagamit ng solar sa bahay, no, sa mga yung mga solar farms nagtatayuan na ngayon dito sa atin. So napaka ideal kasi ng Pilipinas na gumamit ng solar dahil napaka-abundant ng ating solar energy.
1: Engineer, ano po o gaano po kalaki yung kapasidad po ng mobile solar pump irrigation?
0: Sa ngayon ay meron tayong dalawang model, yung 2 horsepower na mobile solar at yung 3 horsepower, no? So, yung 3 horsepower na solar pump, ang capacity niya ngayon ay nasa 28 to 30 cubic meters per hour. So mga kumbaga yung mga siservisyohan nito ay mga nasa 3 hanggang 5 ektarya ng palayan, no? So depende naman kasi yung capacity na sinabi ko, yung 30 cubic meters per hour, ay depende yan kung gaano kalalim yung tubig na panggagalingan at yung elevation ng pagdadalhan mo ng tubig. So, nagbabari siya. And you can operate yung ating mobile solar as early as 8 o'clock. Kapag meron ng araw, ay pwede na siyang magpatubig, no? Kaya lang, mas mababa yung kanyang mga madidischarge. Kasi habang mas mahina yung sikat ng araw, mas mababa yung energy na napoproduce, mas mababa yung discharge ng pump. So that's why yung range niya ay yung on the average ay nasa 30 cubic meters per hour sa buong maghapon. So magagamit mo siya ng mga around 6 to 7 hours per day.
1: Engineer, dito po, di ba kung halimbawa may lilipat-lipat naman siya, hindi po ba possible na masira agad yung mga gamit? Kasi syempre natatagtag eh.
0: Tama Sir Chris, no? Kasi nakalagay siya sa trailer, nakasakay, meron tayong pump, yung solar panel ay nakasakay doon sa trailer. And we make sure na yung trailer ay hindi siya masyadong makaldag, no? Kasi kung minsan kapag makaldag yung trailer mo, yan yung magkakos ng masisira yung solar panel, mababasag, may posibilidad na mabasag.
1: Pero Sorry. Engineer, magkano po yung ganitong gamit?
0: Sa ngayon kasi, Sir Chris, ay meron kaming, ang CLSU ay merong licensing agreement with ACT Machineries, no? So sila yung nagmamanufacture nitong ating mobile solar. And ang costing nila ay nasa 400 to 450,000, no? yung isang unit. So kasama yung trailer, meron siyang pump, meron siyang hose. Kasi yung pump, no, meron siyang kasamang wire na around 50 meters. So kahit na malayo yung source nung iyong tubig, pwede mong dalhin doon yung pump, then yung wire ay nakakonekta doon sa iyong solar panel. And aside from that, meron din siyang kasamang hose na pwedeng i halimbawa medyo malayo sa source yung iyong patutubigan, pwede mong gamitan ng hose, no? So yun yung kunya yung costing niya ngayon, no, na dinidistribute ng ACT machineries.
1: Okay. Tapos yung pag-alimbawa sir, yung pag-transport, gamit mo yung traktoran na lang or kahit pickup truck, no? Kaya naman po.
0: Yes, Sir Chris, pwede mong palitan yung, kasi yung hitch niya ay pwede mong palitan, pwede sa traktora, pwede sa hand tractor, no? Kasi karamihan ng ating mga magsasaka ngayon ay mayroong mga hand tractor. Kaya pwede mo siyang i-hitch sa hand tractor.
1: Okay sir, ano pa bang masahan niyo po para sa ating mga magsasaka?
0: Yan, sa ngayon po ay dito naman sa CLSU ay patuloy pa rin po kaming gumagawa ng mga teknolohiya na makatutulong sa ating mga magsasaka, no? And isa na nga po itong ating mobile solar pump irrigation system. And sa ngayon ay medyo maulan, pero ayon sa prediction or sa babala ng pag-asa ay magkakaroon po tayo ng strong El Nino. This mag-start po siya nitong fourth quarter of this year, and magtatagal siya hanggang next year, no? So napaka-importante na magkaroon tayo ng mga alternatibo na pamamaraan para makapag-produce po tayo ng ating mga makakain. So dahil din po sa pagtaas ng ating mga panganyan, mga farm inputs, lalong-lalo na po yung ating mga diesel and gasoline, no? And kasabay niyan yung pagtaas din po ng ating mga pataba na ginagamit sa bukid. So kailangan nating gumawa ng paraan para kung paano natin ma-reduce yung cost ng ating pagsasaka, kasi napakamahal po ng napakamahal na pong magsaka ngayon. So dapat ay maging sustainable po yung ating pagsasaka, no? So asahan po ninyo na kami po dito sa Central Luzon State University ay patuloy pa rin nagagawa ng mga paraan para po makatulong sa ating mga magsasaka.
1: Maraming salamat, Dr. Marvin Sinense, ang Director, Center for Hybrid Rice Research, Innovation and Mechanization at Professor for ng Department of Agricultural and Biosystems Engineering mula yan sa Central Luzon State University. At sa ngayon po, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood po sa programang ito. Hanggang bukas po, kasama po sa mga nakasama ko sa produksyon mula na sina Roger Cruz, Jo Marie Referial, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Arnel Villamor, at Marian Milios mula sa Radyo Pilipinas Sports, mula kay Nida Soriano, Suzette Barameda, Jemart Macamora sa Radyo Pilipinas Magazines, mula kay siya, Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab, Camille Umali, at Rona Esperanza, at ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong nakasama sa programang Usapang Agrikultura, Christopher Terambulo. Hanggang bukas, dito pa rin sa
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
21: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
23: Maganda man takbo.
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
24: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
25: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Philippine Standard Time. Isang minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kasama si Alan Alyanige.
2: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, equality sa Metro Manila may tuturing na hindi mabuti sa kalusugan. Patay sa huling monitoring ng Environmental Management Bureau, posibleng dulot ito ng haze mula sa wildfire ng Indonesia.
0: Headlines.
2: Tatlong lalawigan sa Central Luzon, bibisitahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw upang inspeksyonin ang naging pinsala ng malawakang pagbaha dulot ng habagat.
0: Headlines.
2: Office of Civil Defense patuloy ang paalala sa publiko na mag-ingat at maging handa sa inaasahang malakas na pagulan dulot ng habagat.
0: Headlines.
2: Senator JBR Sito tiniyak na walang aprobahang bagong flood control project sa 2027 national budget. Hindi patapos na mga proyekto dapat kumpletuhin.
0: Headlines.
2: Department of Agriculture at Department of Energy nagtutulungan upang maprotektahan ang mahalagang lupang sakahan kasabay ng pagpapalawak ng mga solar power projects sa bansa.
0: Headlines.
2: Mga gawang lokal na parol at iba pang dekorasyong pang Pasko nagsimula ng ibenta ngayong bare months.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
0: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas
0: News. News Nationwide.
2: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 2, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
2: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. May tuturing na hindi maganda sa kalusugan ang kalidad ng hangin sa Metro Manila dulot ng haze o usok mula sa wildfire sa Indonesia. Batay sa huling monitoring ng Environmental Management Bureau o EMB National Capital Region, tinuturing na acutely unhealthy ang kalidad ng hangin sa Quezon City, Las Piñas at Parañaque. Umabot sa 229 ng Air Quality Index o AQI sa Parañaque, 215 sa Las Piñas at 202 sa Quezon City, Ateneo. Ang AQI na 201 hanggang 300 ay tinuturing na acutely unhealthy. Pinapayuhan ng publiko na o sa mga lugar na ito na bawasan ang matagal na pananatili at pag-ehersisyo sa labas. Iniikayat ding manatili sa loob ng bahay ang mga may sakit sa puso o respiratory conditions at ipagpaliban ang mga hindi kinakailangang biyahe.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
2: Samantala, very unhealthy naman ang hangin sa Makati, Marabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Commonwealth sa Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Pinapayuhan ang mga residente na iwasan ang mga lugar na matindi ang trapiko at iwasan ang paggamit ng sasakyan kung maaari. Nasa kategoryang unhealthy for sensitive groups naman ang Navotas at Pateros.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
2: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-iingat laban sa haze o maruming hangin mula sa usok na

0: traders, street vendors at field workers na madalas nasa labas at nakababad sa maruming hangin na sundin ang mga health guidelines. Paalala ng mga otoridad, partikular sa mga may asthma at iba pang respiratory disease, limitahan ang outdoor activities. Inikayat din ang kagawaran ng publiko na unahin ang kalusugan at patuloy na sumabaybay sa mga bisyo ng DOH at iba pang otoridad tungkol sa kalidad ng hangin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tatlong lalawigan sa Central Luzon iikutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para makapag-inspeksyon sa naging pinsala ng malawakang pagbaha dulot ng habagat. Narito ang balitang hatid sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Tatlong probinsya sa Region 3 ang sasadyain ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para personal na makapag-inspeksyon sa iniwan damages ng malawakang pagbaha dulot nitong nagdaang habagat. Unang pupuntahan ng Presidente ang Aquino at ang Agana Bridge sa Barangay San Isidro sa Tarlac City, kung saan ay makakasama ng Pangulo sina DPWH Secretary Vince Dison at Tarlac Governor Christian Tellyap. Mula Tarlac ay dediretso ang Pangulo sa flood-affected area sa San Marcelino, Zambales. At dito ay makakasama naman ang Chief Executive si DSWD Secretary Rex Gatchalian at Zambales Governor Hermoen Sabdane, ganoon din si San Marcelino Mayor Elvis Soria. Pagkagaling ng Tarlac ay pupunta naman ang punong ekutibo sa Lubao, lalawigan ng Pampanga, kung saan isasadyain nito ang Barangay Santa Rita at Barangay Santa Catalina. Titingnan ng Pangulo sa Santa Rita ang nasirang Santo Cristo Dam, habang kakamustihin naman ang Pangulo sa Barangay Santa Catalina ang mga evacuees na naapektuhan ng kalamidad. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang paalala ng Office of Civil Defense, OCD, sa publiko na mag-ingat at maging handa sa inaasahang malalakas na pag-ulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Nakataas ang yellow rainfall warning ngayong araw sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Zambales. Maring makaranas ang nasabing mga lugar ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan. Mamayang gabi naman hanggang Huwebes ng gabi, Setyembre 3. Inaasahan ang 50 hanggang 100 millimeter na ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nakataas ang orange rainfall warning sa Occidental Mindoro mula Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng gabi, Setyembre 3 hanggang 4, dahil sa inaasang 100 hanggang 200 millimeters ng pag-ulan. Kasabay nito, nakataas din ang yellow warning sa Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Hinihikayat ng OCD ang publiko na patuloy na tumutok sa lagay ng panahon at sa mga biso ng mga otoridad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: No build zone policies, mahigpit na pinatututukan ni Pangulong Marcos kontra sa baha. Darito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa na mahigpit na ipatupad ang no-build zone policies at iba pang hakbang na layong pababain ng insidente ng pagbaha at protektahan ang mga komunidad mula sa epekto ng climate change. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat siguruhin ng local officials na maayos ang kanilang nasasakupan. Dapat na makipagtulungan para mawala ang mga bara sa daluyan ng tubig at siguruhin na kukolekta ang basura at na ilalagay sa tamang tambakan. Hinihikayat anya ni Pangulo Marcos na huwag magpakakampante ang sinuman, lalo't ang climate change, hindi na lamang basta paksa sa paaralan, bagkus ay realidad na ng buhay. Ayon kay Castro, ang Malacanang makikipag-ugnayan sa Climate Change Commission para sa pagpapalawak ng awareness ng mga Pilipino sa patuloy na pagbabago ng panahon at kung paano ito matutugunan. Binigyan din anya ni Pangulong Marcos ang pangailangang paghandaan ang mas matinding epekto ng climate change, kabilang ang walang humpay na malakas na pag-ulan, bigla ang buhos ng tubig ulan at pagbaha at pagguho ng lupa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Suspendidong klase ngayong Biyerkules, September 2, sa ilang lugar dahil sa masamang panahon dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa Benguet, rumis na

0: suspindi ang klase sa preschool hanggang senior high school sa Atok. Sinuspindi naman ang lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paralan sa Itogon. Sa Bulacan, nakansila ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa Kalumpit. Sa Pampanga naman, pinatupad ang suspension ng lahat ng antas sa San Simon, Apalit, Guagua, Masantol, Bacolor at San Fernando. Alternative delivery modes naman ang ipatutupad sa Candaba at Minalin, Pampanga. Sa Pangasinan, suspendidong klase sa lahat ng antas sa Lingayen, Aguilar, Bayambang at Binmali. Sa Basista, nakansilang klase ng daycare hanggang senior high school, habang sa Bautista naman, suspendidong lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpapatuloy na relief operation sa Pampanga at Zambales. Tinututukan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Personal na bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang evacuation centers sa Pampanga para kamustahin ang lagay ng mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng ilang araw na malakas na pag-ulan. Kabilang sa binisita ng kalihim, mga pamilyang Aita na pansamantalang nananatili sa Porac Municipal Gym. Gayun din ang bayan ng Santa Fe sa Zambales, na karamihan din ng mga residente ay Aita communities. Bukod sa pamahagi ng food assistance, tiniyak ni Secretary Gatchalian na nakahanda ang karagdagang suporta para matulungan ng mga apektadong pamilya na makabangon. Halos isang buwan na rin nagsasagawa ng relief operations ang DSWD sa Central Luzon, na nakatanggap na rin ng pinakamalaking bilang ng family food packs. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinabilis ng Department of Social Welfare and Development of DSWD ang paghatid ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng habagat sa Central Luzon. Ito ay sa kabila ng matinding trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX. Sa tulong ng pamunuan ng NLEX, pinayagang gamitin ang mga convoy trucks ng DSWD ang zipper lane upang mas mabilis na maihatid ang libo-libong kahon ng family food packs para sa mga nangangailangang komunidad. Nakatanggap din ang suporta ang operasyon mula sa Department of Transportation and Communications sa pangungunan ni Acting Secretary Giovanni Banoy Lopez. Ayon sa DSWD, mahalaga ang koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya upang maiwasan ang pagkantala sa pagdadala ng mga pangunahing pangangailangan sa mga lugar na sinalanta ng masamang panahon. Patuloy namang pinaigting ng kagawaran ang paghatid ng tulong upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng habagat sa Central Luzon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga S-70i Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force ginamit sa paghatid dulong sa mga apektado ng kalamidad. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tuloy-tuloy ang pag-aralay ng Philippine Air Force sa pagbibigay ng humanitarian assistance at disaster relief operation sa mga apektado ng pagbaha dulot ang masamang panahon dala ng habagat. Partikular na rito ang paghatid ng relief supplies buhat sa Clark Air Base sa Pampanga patulong sa mga apektado komunidad sa Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino sa lalawigan ng Zambales sa abot sa 1,000 family food packs buhat sa Department of Social Welfare and Development ang bitbit ng Air Force sa pamamagitan ng airlift upang maihatid sa mga apektadong komunidad. Pinangunahan ng Air Force Tactical Operations Wing at Northern Luzon at ng Air Logistics Support Command ang naturang operasyon sa pakikipag-ugnayan naman sa Philippine Army. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator JBL Sito tiniyak na walang aaprubang bagong flood control project sa 2027 national budget. Unfinished flood control projects dapat ituloy kung may kumpletong master plan. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Giniit ni Senate Committee on Finance Chairman Senator J.V. Hercito na walang aaprubahang mga bagong flood control projects sa ilalim ng babalang kasi nilang 2027 national budget. Ayon kay Ehersito, kailangang higpitan ang requirements sa flood control projects kabilang ang pang-approval mula sa Regional Development Council o RDC o Provincial Council, pagkakaroon ng Program of Works at Feasibility Study. Paliwanag ng Senate Finance Chief, layunin itong maiwasang maulit ang mga proyektong hindi alam ng mga lokal na pamahalaan at posibleng napagawa lang para pagkakitaan. Pinunto ng senador na bagamat walang inilaan ang flood control projects sa ilalim ng 2026 national budget, ay nakita naman ang epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa Central Luzon at Metro Manila kung saan maraming lugar ang binaha. Kaya naman binigyang diin ni Ehersito na kailangan ring ipagpatuloy at tapusin ang mga nabiting flood control projects at isara ang gap sa mga flood control system. Pero sinabi ng senador na bago ituloy ang isang proyekto ay dapat matiyak na ito ay naaayon sa master plan, may feasibility study at kabilang sa mga pangunahing pangangailangan ng mga flood prone area. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador JB.
5: That's why we are very strict now requiring RDC approval, requiring program of works, kailangan meron feasibility study, kompleto na ho. Hindi na ho pwede yung lump sum na nandun yung project, nandun yung listahan na walang details, no? We will not allow that anymore. Sa akin, ang tingin ko, we have to resume, but only the uncompleted. Yung mga hindi natapos na flood control projects, we complete. Yung mga gaps, we close the gaps. Yun lang, no new projects. Complete all the uncompleted projects and close the gaps, no?
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinwestiyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang patuloy na paniningil ng toll fees sa North Luzon Expressway o NLEX sa gitna ng matinding pagbaha sa ilang bahagi nito. Ayon kay Sendanya, mistulang naging North Luzon Express Lake ang ilang bahagi ng NLEX dahil sa taas ng tubig, ngunit nagpapatuloy pa rin anya ang koleksyon ng toll mula sa mga motorista. Gate ng bambabatas, hindi maliit ang binabayad ng mga motorista para sa toll fee. Kaya dapat itong pansamantalang suspindihin sa mga bahaging hindi naligtas o hindi madaanan. Binigyan din pa ni Sendanya na hindi dapat pagbayari ng mga motorista kung hindi naman matitiyak naligtas at maayos ang kanilang paglalakbay sa expressway.
6: Naging North Luzon Express Lake na ang NLEX pero wala pa ring toll suspension. Anong binabayaran ng mga motorista doon? Water rides sa theme park o parking fee? Hindi biro halaga ang binabayaran sa toll fee ng mga kababayan nating motorista. As long as may sections na non-possible, dapat suspended ang collections.
0: Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagtutulungan ang Department of Agriculture DA at Department of Energy upang maprotektahan ang mahalagang lupang sangkahan kasabay ng pagpapalawak ng mga solar power project sa bansa. Layunin ng hakbang na magtakda ng malinaw na hangganan sa pagitan ng mga lupang maaring gamitin para sa renewable energy at mga lugar na kailangang manatiling nakadaan sa produksyon ng pagkain. Iminungkahi ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr. ang paggamit ng geofencing sa tinatayang 3 milyong hektarya ng patag na lupang agrikultural. Partikular na binibigyang proteksyon ang mga lugar na pangunahing ginagamit sa pagtatanim ng palay. Ito upang hindi maapektuhan ang supply ng pagkain habang patuloy na lumalawak ang renewable energy sector. Bahagi naman ang hakbang sa paghanda ng bansa para sa susunod na green energy auction. Kasabay na sinusulong ng pamahalaan ang paggamit ng malinis na enerhiya nang hindi sinasakripisyo ang mahalagang lupang kailangan para sa agrikultura.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Environment and Natural Resources nanawagan sa mga kabataan sa pagsagip ng Ilog Pasig. Narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Kasabay ng mga isinasagawang rehabilitasyon sa Ilog Pasig, pinaigting din ng DENR National Capital Region ang pagbibigay kaalaman sa publiko sa kasalukuyang kalagayan at kahalagahan ng naturang daluyan ng tubig. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DENR-NCR Regional Executive Director Nilo Tamoria, ipinunto niya ang malaking papel ng kabataan sa pagsagip at pangangalaga ng Pasig River.
9: Sa pamamagitan ng mga aktibidad ito, unti-unting mamumulat at sa pagkamulat, ang kasunod po nun ay ang pagbabago ng gawi o yung behavioral change. Yung behavioral change naman po ang magtutulak naman sa kanila para makialam, para makisangkot, para maging katuwang sa rehabilitasyon.
8: Layo ng DENR na sa pamamagitan ng mga dalaw-turo at pagsama sa river tours at heritage walk ay mamulat ang publiko na kailangan ng whole of society approach upang mapanumbalik ang sigla ng Ilog Pasig. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng 2026 National Peace Consciousness Month sa Palasyo ng Malacanang. Layunin itong muling pagtibayin ang commitment ng administrasyon sa pagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo sa bansa. Tampok sa isang buwang paggunita ang 30th anibersaryo ng paglagda sa 1996 Final Peace Agreement sa pagitan ng pamahalaan at Moro National Liberation Front o MNLF. Kasabay nito, ginugunita rin ang 40th anibersaryo ng 1986 Mount Data Peace Accord. Gayun din, ang kasunduan para sa katuparan nito kasama ang Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army o CBA-CPLA. Ayon sa pamahalaan, naging mahalagang bahagi ang mga kasunduang ito sa pagtatapos ng armadong labanan at pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao at Cordillera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sa pagsasalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi niyang pananagutan ng bawat Pilipino ang piliin, pangalagaan at palakasin ang kapayapaan. Ito upang maiwasang maipasa sa susunod na henerasyon ang mga alitan ng nakaraan. Sinabi pa ng Pangulo na ang ipapambana sana sa mga susunod na salinlahi ay kapayapaan at pagkakaisa.
10: Mga kababayan, lahat tayo ay may tungkulin upang mas mapatibay ang kapayapaan sa ating bansa. Kapayapaan ang binhi ng kaunlaran. Naway alagaan natin ito upang sama-sama natin aanihin ang bunga ng isang mas maunlad na Pilipinas. Let us always choose to be at peace with our fellow Filipinos. Just like any family, we may have different and disagreeing views. However, we remain bound by something much stronger.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na poprotektahan ng pamahalaan ang karapatan ng bawat botanteng Bangsa Moro na makaboto ng malaya at walang pangamba. Aniya, sisiguruhin ang ligtas, mapayapa at kapanipaniwalang halalan sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Sinabi rin ng Pangulo na sinusuporta ng pamahalaan ang nais ng Regyong Cordillera na maging isang autonomous region.
10: We are prepared for the first parliamentary elections in the Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao on September 14th. Be assured that this administration will do everything within our mandate to ensure that the elections are safe, peaceful, and credible. We will protect the right of every Bangsa Moro voter to cast a ballot freely and without fear. Earlier, we witnessed the signing of the agreement on the fulfillment
11: of our 1986 Mount Data Peace Accord with the CBA-CPLA. This marks the first peace agreement in our country's history to be meaningfully fulfilled. We will continue to support the Cordillera's aspirations for autonomy.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang mosyon ng prosecution na baguhin ang criminal information upang tuluyang alisin si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa mga kasong plunder at graft na kinakarap ni Senator Jinggoy Estrada. Maikaugnay nito ang mga kaso sa katiwalian at kickback scheme sa ilang proyekto para sa flood control. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maghain ang kanyang tanggapan ng motion para i-drop ang mga kaso laban kay Bonoan. Layunin itong gawing state witness ang dating kalihim at makatulong sa kaso ng pamahalaan. Gayunpaman, sinalubong ng pagtutol mula sa ilang grupo ang naturang hakbang. Ayon sa youth group na Spark, dapat managot ang lahat ng individual na mapapatunayang sangkot sa anomalya, lalo na't pera ng taong bayan ng umano'y nasayang dahil sa katiwalian ng mga opisyal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagsimula na ang pagbebenta ng mga gawang lokal na parol at iba pang dekorasyong pangpasko sa pagpasok ng Vermont sa Pampanga, Tarlac. Makikita na ang mga nakadisplay na mga sa mga tindahan na makukulay at iba't ibang disenyong parol. Naglabasa na rin ang mga panindang Christmas decor mula sa San Fernando, Pampanga na kinilala bilang Lantern Capital of the Philippines dahil sa tradisyon dito sa paggawa ng mga parol. Makikita na rin sa mga Facebook posts ang ilang mga netizens na may mga gawang lanterns mula sa Tarlac at Pampanga na binibenta na sa Davao City. May mabibili na rin namang mga magagandang parol na may mga ilaw sa Lipapatanggas. Nagsimula na rin ang pagbebenta ng mga dekorasyon sa iba't ibang lungsod sa Maynila. Kabilang ang Christmas trees, Christmas balls, Christmas lights at iba pang palamuti para sa pagsalubong sa Pasko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Civil Service Commission, suportado ang aumento sa Personnel Economic Relief Allowance o pera ng mga manggagawa sa pamahalaan. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
12: Report. Suportado ng Civil Service Commission o CSC ang panukalang pagtataas ng Personnel Economic Relief Allowance o pera para sa mga manggagawa sa pamahalaan. Sa naganap na budget hearing sa 2027 budget ng CSC, tinanong ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula si CSC Chairperson Marilyn Baruayap kung ano ang posibleng hakbang o aksyon ng komisyon hinggil dito. Tugon ni Chair Yap, magre-rekomenda sila sa Department of Budget and Management o DBM na baguhin ang sistema ng kompensasyon upang maipagkaloob na ang matagalang hinihiling na aumento sa pera ng mga government employees. Umaasa naman si Ismula na agad itong isusulong ng CSC upang maiparating at matugunan ang matagal ng panawagan ng mga kawalin ng gobyerno. Matatanda ang may nakabinbing panukalang batas ang Akbayan Party List sa pamamagitan ng House Bill No. 3874 o ang panukalang dagdag pera bill na layong itaas ang buwan ng allowance ng mga empleyado ng gobyerno sa 8,000 pesos mula sa 2,000 pesos. Narito ang pahayag ni CSC Chairperson Marilyn Baruayap.
13: Who does not want the pera to be increased? I think everybody wants that to be increased. Ang hirap lang po kasi hindi namin hawak ang kaban or anything that decides on the allocation of resources for certain benefits of people in government. Mas mabilis po kami kung hindi non-financial benefits for government personnel. But if you ask us, even as in the whole manpower of the Civil Service Commission, would we support that kind of legislation? Then we would.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagpapaigding ng pagtutulungan sa pagitan ng mga government institutions para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng bansa sinusulong ng Philippine Institute for Developmental Studies. Narito ang report ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mahalaga ang mahusay at matatag na mga institusyon sa pagpapaunlad ng buhay ng mga Pilipino. Ito ang binigyang diin sa paglulunsad ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS ng 24th na Development Policy Research Month na ginanap sa Novotel sa Quezon City. Tinalaki ng mga miyembro ng PIDS Scientific Committee na sina Dr. John Paulo Rivera, Dr. Valerie Ulep at Dr. Michael Abrigo ang kahalagahan na pagkakaroon ng mga institusyong matatag at nagtutulungan upang maisulong ang paglikha ng mas maraming mga oportunidad sa bansa. Anila, bagamat may mga reforma sa pamahalaan na pinatupad sa mga nakalipas na taon, ay nananatili pa rin hamon ang pagkakaroon ng pangmatagalang pagbabago dahil umano sa kakulangan sa koordinasyon sa pagitan ng mga institusyon na nakakaapekto sa productivity ng bansa, kung kaya dapat umanong tiyakin ang pagiging epektibo ng mga ipinapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Narito ang pahayag ni Dr. Abrigo.
15: This does not mean projects, budgets, or compliance are unimportant. They are very important. They are necessary, but they are means, not the final outcome. The goal is not simply to do more things, it is to make the system work better together.
14: Samantala, pinarangalan din ng PIDS ang ilang media institutions, kabilang sa mga ito ang Philippine Information Agency na ginawaran ng Lingkod Dunong Outstanding Government Media Partner Award. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, China nagbabala ng consequences mula sa partisipasyon ng Taiwan sa Pacific Islands Forum. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Nagpayag ng seryosong pagkabahala ang China mula sa partisipasyon ng Taiwan sa Pacific Islands Forum sa Palau. Ayon kay Chinese Special Envoy for Pacific Island Affairs, Qian Bo, inappropriate o hindi nararapat ang presensya ng Taiwan sa pulong at nagbabalang may consequences o kahihinatnan ang pagpapasali sa Taipei sa pagtitipon. Kagad namang tinabla ng Australia at New Zealand ang pahayag ng China at sinabing may karapatan ng forum na magpasya ng sarili nitong ugnayan. Bagaman hindi dialogue partner, may mahalagang ugnayan ng Taiwan sa Pacific Islands Forum bilang isa sa development partners nito. Matatanda ang matagal nang minamasama ng China ang pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa ibang partido, lalo't itinuturing nitong kabahagi ng kanilang bansa ang isla. Mariin naman itong tinututulan ng Taiwan at iginigit na sila ay may sariling soberanya at kalayaan bilang isang bansa. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Leo Messi inanunsyo ang kanyang pagretiro sa international football. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
17: Pormal nang magre-retiro ang Argentine football player na si Lionel Messi. Sa kanyang pahayag nitong linggo, sinabi ni Messi na saling mula sa wikang Espanyol na he has nothing left to give. Naglaro ng 207 games si Messi para sa Argentina men's football team at pinangunahan ng Argentina na makuha ang 2022 World Cup Championship. Umiskor ng 135 goals si Messi para sa La Albiceleste. Gayunpaman, tuloy ang kanyang professional career sa Major League Soccer sa Estados Unidos para sa koponan ng Inter Miami. Last Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagumdum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
19: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
20: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
21: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. LGU ng Tuguegarao, Cagayan, puspusa ng paghahanda para sa bar examination matapos mapili ang lungsod bilang testing site sa bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, narito ang report ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dina.
23: Puspusan na ang ginagawang paghahanda ngayon ng Tuguegarao City Government para sa nalalapit na bar examination kung saan ang lungsod ang isa sa mga napiling testing sites sa bansa. At para masigurong mailayo sa sakit mga kukuha ng pagsusulit, nagsagawa ng disinfection ng mga tauhan ng City Health Office sa loob at labas sa mga gusaning gagamitin ng mga barista sa Cagayan State University City Cari Campus upang matiyak ang kalinisan at kaligtasan ng testing centers sa September 6, 13 at 19. Naikabit na rin ang bagong CCTV units at connectivity equipment kabilang ang free Wi-Fi mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Naglalagay na rin ng mga tent ang mga tauhan ng General Services Office sa loob ng CSU. Sinuri naman ang matauhan ng kagalkuan mga linya ng kuryente upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa mga araw ng pagsusulit. Isinagawa na rin ng City Engineering Office ng regraveling ng daan sa likod ng CSU Carig na magsisilbing entrance sa mga araw ng bar examinations. Ito na ay ikatlong pagkakataon magsisilbing local testing center ang CSU Carig Campus. Para sa 2026 bar examinations, tinatayang 400 bar examinees ang inaasang tutungo sa sabing testing center. Para sa Bagong Pilipinas, Dinatudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Upscaling ng La Trinidad Strawberry Farm, hangad ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Monar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Jong.
2: Hinahangad ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority na ipaisailalim na sa upscaling ang pamosong strawberry farm sa La Trinidad, Benguet sa pamagitan ng pagtatayo ng isang state-of-the-art agritourism information center. Sa pagtungo ni Tiesa Chief Operating Officer Mark Lapid sa munisipalidad, sinabi nito na sa pamagitan ng pasilidad ay mapapalago pa ang lokal na turismo dahil naging top favorite destination sa Ilagang Luzon ang strawberry farm. Sinabi ni Lapid ay ito ang kanyang commitment mula sa Tiesa nang dumalaw ito sa La Trinidad Municipal Gym at ikinatawa ng kanyang amang si Senator Lito Lapid sa pamahagi ng mga food packs sa mga porters at mga vegetable traders at packers sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Idinagdag pa ni Lapid ng Tiesa ay handang-handa at bukas na makapamahagi ng kaukulang pondo para makompleto ang Municipal Government Community Business Center malapit sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Kanyang hiniling sa lokal na gobyerno na magsumitin ng technical at engineering plans patungkol sa naturang gusali na isusumitin sa Tiesa Board para sa kanilang pag-aproba. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigit sa 1,000,000 pisong livelihood assistance, pinamahagi ng Dole Bicol sa mga manggagawa sa Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Darito ang balitang atid ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Diana.
3: Umabot sa 1,176,281 pesos ang halaga ng livelihood assistance na ipinamahagi ng Department of Labor and Employment o Dole Bicol sa 86 na manggagawa mula sa iba't ibang bahagi ng Albay sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program. Sa ilalim ng programa, tumanggap ang mga beneficiaryo ng iba't ibang tulat equipment na kinakailangan sa kanilang trabaho at pagkakakitaan. Layunin ng tulong na mapalakas ang kanilang kabuhayan at mabigyan sila ng karagdagang oportunidad na makapaghanap buhay o mapalago ang kanilang kasalukuyang livelihood activities. Ayon sa Dole Bicol, kabilang sa mga beneficiaryo ang 5 manggagawa sa car wash service, 7 nasa auto at motor repair, 4 sa vulcanizing, 11 sa masonry, 25 sa carpentry, 7 sa electrical repair, at 27 sa welding. Pinangunahan ng Dole Albay Provincial Office ang proyekto na may titulong Sustainable Livelihood, Bridging Gaps and Creating Opportunities. Nakatuon ang proyekto sa pagbibigay ng kinakailangang kagamitan sa mga manggagawa upang makatulong sa pagpapatatag ng kanilang pinagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Brooks Point LGU narawagan sa national government na isaalang-alang ang agrikultura at turismo ng Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang atid ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas, Report.
0: Jillian.
4: Nanawagan si Brooks Point Palawan Vice Mayor Attorney Mary Jean Feliciano kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na timbangin ang epekto sa mga lokal na komunidad at kalikasan sa pagpapatupad ng Executive Order No. 122 na nagtatatag ng pambansang balangkas para sa critical minerals industry. Hiniling ni Feliciano na huwag isantabi ang mga umiira na lokal na pulisiya sa Palawan, kabilang na ang 50-year mining moratorium, habang inaatasan ng EO 122 ang DNR na tukuyin at suriin ang mga deposito ng critical minerals. Binigyan din ng BC Alcalde na dapat manatili sa proseso ang public information, social acceptability at general welfare ng mga residente ang direktang maaapektuhan ng pagmimina, lalo na sa mga lugar na nakasalalay ang kabuhayan sa agrikultura at likasyaman. Ipinunto niya na bagamat layunin ng pambansang pulisiya na palakasin ang pamumuhunan, lokal na processing at downstream industries para makasabay ang Pilipinas sa pandaigdigang demand sa critical minerals, hindi dapat maging kapalit nito ang pagkasira ng watershed, saklahan, ilog at iba pang pinagkukunan ng kabuhayan. Inimok ni Feliciano ang Pangulo na pakinggan ang mga lokal na pamahalaan at komunidad na may aktual na karanasan sa pagmimina bago payagan ang pagbubukas o pagsusuri ng panibagong mineral deposit sa kanilang mga lugar. Kaugnay nito, nanawagan din siya sa pambansang pamahalaan na pag-aralan ng mga komunidad na dating nakaranas ng pagmimina, ngunit ngayon ay tumututol sa panibagong operasyon dahil anya, dapat magsilbing batayan ng kanilang karanasan sa pagbuo ng mga pulisiya. Ipinakiusap niya kay Pangulong Marcos na unahin ang food security at pangangalaga sa kalikasan habang binibigyan ng mas malaking suporta ang agrikultura at turismo bilang pangmatagalang pinagkukunan ng trabaho at kita sa lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 100,000 bata na bakunahan kontra tigdas at rubella sa Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Grace Erenieta.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Marian.
28: Umabot na sa mahigit 111,000 na batang edad 6 to 59 months sa lalawigan ng Iloilo ang nabakunahan sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA. Sa target na 172,360 na bata, nasa 111,320 na ang nabigyan ng bakuna. Ayon kay Dr. Maria Socorro Quinon, Provincial Health Officer ng Iloilo, bagamat mahigit 111,000 na ang nabakunahan, malayo pa rin ito sa 100% na target coverage. Batay sa datos, higit sa 61,000 na bata pa ang hindi nabakunahan. Ito ang target na maaabot sa loob ng isang linggong extension ng SIA. Patuloy na hinihikayat ng Iloilo PHO ang mga magulang at guardian na pabakunahan ang kanilang mga anak na 6 to 59 months. Patuloy ang pag-iikot ng mga vaccination team sa mga barangay sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 150 senior citizens sa Anahawan, Southern Leyte, nakatanggap na ng kanilang pensyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito report ni Ria Mikate.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ria.
8: Sinimulan na ang pamamahagi ng pinansyal na tulong para sa mga senior citizens sa bayan ng Anahawan, Southern Leyte mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Katuwang ang lokal na pamalaan para sa taong 2026. Nasa 160 senior citizen mula sa iba't ibang barangay ng bayan ang nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng Social Pension Program na isa sa mga protective programs ng DSWD. Nagkakalaga ng 3,000 piso ang inilaan para sa bawat benepisyaryo para sa una at ikalawang quarter ng taong ito. Nauna nang ibinahagi ni Municipal Social Welfare and Development Officer Grace Uriel Cabalin sa Radyo Pilipinas na mahigit 500 senior citizens sa Anahawan ang benepisyaryo ng naturang protective program ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Stations sa Mindanao. Provincial Veterinary Office ng Lanao del Sur, inilahad ang 2026 first semester accomplishments at ang kanilang panukalang budget para sa 2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Malik.
9: Inilahad ng Provincial Veterinary Office o PVET ng Lanao del Sur ang mga naging accomplishment nito sa unang semester ng calendar year 2026 bilang bahagi ng mid-year performance review ng provincial government ng Lanao del Sur. Sa isinagawang presentasyon, tinalakay ni Dr. Al Hussein Dumaut, Provincial Veterinarian at Head of Office sa mga programa, proyekto, aktividad, output at iba pang naging tagumpay ng PVET mula Enero hanggang Hunyo 2026. Inilahad din ni Dr. Dumaut ang panukalang budget ng PVET Lanao del Sur para sa fiscal year 2027 na sumasailalim sa budget deliberation. Dumalo sa aktividad si Vice Governor Muhammad Khalid Mujemadyong, Provincial Administrator Khairan Alonto at iba pang membro ng review panel. Ayon sa PVET, ang performance review at budget deliberation ay nagpapakita ng patuloy na pagsusulong ng lalagyan sa mahusay, malawak at responsable ng servisyong veterinaryo para sa mga mamamayan ng Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 8,000 benepisyaryo sa Iligan City nakatanggap ng tulong sa ilalim ng Uplift Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Temhar.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sharif.
10: Nakatanggap ng tig 2,000 piso na tulong sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o Uplift Program ang mahigit 8,000 benepisyaryo mula sa 44 na mga barangay sa Iligan City. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 10 Information Officer Rochelle Galia, kabilang ang mga benepisyaryo sa Group 2 o mga pamilyang kapos sa buhay at malapit sa poverty line na hindi miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PISA at walang gutong program. Dagdag ni Galia, makatatanggap ang mga ito ng 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre o kabuang 12,000 piso. Personal na ipinamahagi ang unang payout habang digital na ipapadala ang mga susunod na ayuda upang maiwasan ang mahabang pila. Ayon sa isang benepisyaryo mula Barangay Rogongon na si Feljon Anesio, malaking tulong para sa kanya ang ayuda para sa pambili ng pagkain, bigas, gatas, mga gamit sa pagsasaka at iba pa. Para naman kay Josephine Radaza mula Barangay Suarez, malaking tulong ito para sa kanyang 6 na mga anak dahil magagamit ito sa pambili ng pagkain at iba pang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ang patuloy na pamamahagi ng uplift assistance ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Damatiyak ang agarang paghatid ng tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan, lalo na sa harap ng epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kamalek Tawi-Tawi, pinangunahan ng Final Provincial Joint Security Control Center and Command Conference sa Bongao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Laila.
11: Pamelek Tawi-Tawi, sa pamunuan ni Provincial Election Supervisor Attorney Alni Burahim, pinangunahan ang Final Provincial Joint Security Control Center and Command Conference sa Rachel's Place, Bungao, Tawi-Tawi. Ito'y dinaluhan ng mga pinuno ng iba't ibang PNP unit, AFP, PCG, MBHTE, MILG, PPCRV at treasurers mula sa iba't ibang bayang bumubuo ng lalawigang Tawi-Tawi. Bawat election officer ay iprinisinta ang mga update sa kani-kanilang area of assignments, maging ang issues and concern na is maaksyonan. Samantala, naging tampok din ang patungkol sa mga updates sa seguridad ng mga maglilingkod sa nalalapit na BARM parliamentary election. Kaugnay nito, nasa code green ang buong lalawigang Tawi-Tawi at walang naitalang anumang di kanais-nais na pangyayari sa bawat bayan. Inaasahan mapanatili ito hanggang sa umabot ang araw ng botohan. Binigyang diin ni Tawi-Tawi Police Provincial Director Police Colonel Byron F. Alatog ang kahandaan ng hanay ng pulis sa pagpapaigting ng seguridad mula sa voting centers para sa maayos at payapang halalang BARM. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, September 2, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
13: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
15: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
16: Maganda man takbo.
15: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
13: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
16: yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
13: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
17: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Uy, Miyerkules na, midweek. Miyerkules, September 2, 2026. Magandang umaga po. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige. At siyempre, ang programang Boses, sabayan po ng papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz, at napapanood din sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Wednesday morning, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Iatid po sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
2: Good morning po, Sir Alan. At sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po na ating traffic sa Morris. Ito sa may EDSA Southbound, asahan na po natin pagbagal ang daling sakyan. Sa Mayor Ermingas hanggang makarating na po tayo ng Connecticut. Muli pong babagal sa Mayor Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard, tuloy-tuloy po bilis ang daling sakyan. Masusunod na itong pagbabagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Bendia. Muli pong babagal po sa may Arnais Avenue hanggang makarating na po tayo ng Magallanes Flyover. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po bilis ang daling sakyan. Masusunod na itong pagbabagal sa may Tramo hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA Northbound po dito po sa may FB Harrison hanggang makarating na pero na pag-abing at saan natin pagbagal dahil sa kyan, masusundan ulit ang pagbabagal po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate to heavy traffic po sa may Guadalupe hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Paglagpas ng Puerto Rito, libilis dahil sa kyan, masusundan ulit ang pagbagal po sa may Annapolis hanggang makarating na po tayo ng Cubao. After Cubao po, light traffic sa po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound, dito po sa may Ateneo, maging mabagal po dahil sa kyan. Ganun din po sa may Sabreville Avenue. Muli pong babagal sa may Libis Flyover hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. After Green Meadows po, muli pong babagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. At yung Bagong Ilog po, magiging mabagal po dahil sa kyan, dito po sa may Makindi. Ang ating C5 Northbound, dito po sa may Pinagsama Village hanggang makarating na po ng Upper Makindi. Asahan na po natin pagbagal dahil sa kyan. Maglagpas naman po yung moderate traffic po sa may Canyon Road. After Canyon Road, tuloy-tuloy po dahil sa kyan. Masusundan na lang muli po ng pagbagal dito sa may Sabreville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motik sa babiyahe po ngayong araw ng Wednesday na mapalaka po nagtatapos sa 5-6. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa pangkatanungan at emergency assistance, maaari po kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan palagay na ating traffic sa Morse ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
0: Thank you so much. Si Ann Gozon, yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 11 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya may update tayo dito naman sa DNR, Environmental Management Bureau. Ito ha, kalidad ng hangin sa Metro Manila bumubuti na.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary?
3: Alan, bumaba ang air quality index o AQI sa mga lungsod sa Metro Manila, kaya wala nang naitalang lugar na nasa kategorya ng very unhealthy at acutely unhealthy. Batay sa monitoring ng DNR-EMB ngayong umaga, 6 na lungsod na lamang ang may air quality na hindi rin ligtas sa kalusugan, lalo sa mga sensitibo sa polusyon, kabilang dito ang Las Piñas, Makati, Malabon, Parañaque, Quezon City at Taguig. Samantala, ang 9 na iba pang lungsod sa Metro Manila ay nasa category fair na ang kalidad ng hangin. Una nang sinabi ng EMB na makatutulong ang pag-ulan

0: Dulot ng habagat para bumaba ang antas ng polusyon o usok at fine particulate matter. Mula sa kasunod para sa Bagong Pilipinas, pero basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mary, Mary?
0: Yes, Alan.
1: Meron kang tatlong areas na ang kategorya ay mas mataas pa ng bahagya. Ano yon? Paano yon?
0: Well, sa ngayon, ngayong umaga, Alan, ang health sensitive groups na lang. Yung nga, sa anim na lungsod dahil yung kanilang AQI ay nasa 101 to 139 yung pinakamataas. Pero yung mga lungsod ng Maynila, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Pasay, Pateros, San Juan at Valenzuela ay nasa fair na yung kalidad ng hangin. Ibig sabihin, hindi na kailangan magsuot ng face mask dahil maayos na yung kalidad ng hangin dyan. Pero, nakamonitor pa rin ang DNR-EMB dahil nagpapatuloy pa rin yung wildfire dyan sa bahagi ng Indonesia. So, depende pa rin daw sa yung usok, depende pa rin sa galaw ng hangin kung meron pa rin yung haze na aabot dito sa ilang bahagi ng bansa. So ngayon, patuloy pa rin silang nakamonitor at ngayong umaga, yun lang ang detalye na kahit papaano ay bumaba na yung air quality index at wala na yung mga nasa kategorya ng very unhealthy at acutely unhealthy.
1: Okay, Mary, salamat na marami for the updates mula sa Environmental Management Bureau ng DNR. Thank you.
0: Balisan niyo, Alan, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po ang update mula sa Environmental Management Bureau ng DNR. So, air quality sa Metro Manila, bumubuti na!
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 14 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, ha? Makikipag-ugnayan po tayo sa Philippine Red Cross. Ang Philippine Red Cross kasama po sa mga tumulong din sa mga areas na naapektuhan ng nagdaang mga kalamidad at ng epekto ng habagat. Yan. At later on sa program, tayo po ay makikipag-ugnayan din sa Department of Agriculture. And of course, mamaya sa National Electrification Administration. Yan po mga kaibigan, sa pagpapatuloy maya-maya ng ating programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ilan muna ang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag nating mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawal City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 18 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Makikibalita naman tayo mula sa Philippine Red Cross, mga kaibigan. Ang makakausap natin this morning, ang manager ng Philippine Red Cross Disaster Management Service, si Ma'am Criselda Longa. Ma'am, good morning po.
8: Good morning po, Sir Alan, and sa lahat po ng nakikinig ng Radyo Pilipinas ngayong umaga. Good morning po.
1: Opo, makiki-update lamang po kami sa mga sinasagawang response at pagtulong ng ating Philippine Red Cross, ano ha? Katuwang ng pamahalaan dito po sa mga areas na naapektuhan ng nagdaang mga weather disturbances at maging nitong ulan na dulot ng habagat, ma'am.
8: Apo, no. So, ang Philippine Red Cross po, no, patuloy talagang nag-responde at nagbibigay ng assistance sa mga evacuation centers, community, hospital, sa iba't ibang parte ng Luzon, especially, no. Nung nakaraan, nakafocus tayo Metro Manila tsaka Region 3. Pero ngayon, dahil okay-okay na yung sitwasyon sa Metro Manila, umuwi na yung ating mga tao sa evacuation center. Sa Region 3 na tayo nakafocus, kasama ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, at Zambales. Talagang at Ilonggo po na rin, no? Doon tayo nakafocus ngayon dahil sa baha, kasama nung paghupa ng baha, sa mga putik na nililinis natin, no? Kasama na rin yung mga kaso ng leptospirosis dito sa Manila, nag-increase, no? Mm-hmm. So yung mga doctors and nurses natin ay naka-duty rin sa San Lazaro.
1: Okay. Nabanggit mo, Ma'am Criselda, yung leptospirosis, ano? Kasi yun nga, pag hindi may iwasan na talagang lumusong sa baha o kaya talagang binaha yung area, eh ang payo nga ay keme sintomas o wala, kailangan magpa-check up na kagad sa mga health center o kaya gaya ng binabanggit nyo, dapat alerto gaya ng binabanggit nyo sa Philippine Red Cross, ma'am.
8: Yes po, no. Actually po, yung mga leptospirosis cases na nai-report sa mga nagdaang araw, yung mga area pa na nabaha nung first week of August kasi lumalabas ang symptoms 2 weeks after nilang talagang sumulong sa baha and then lalabas yung symptoms, yung mga sakit. So ngayon, binabantayan namin na for the next 2 weeks, titignan natin uli, no? Kasi may mga sumulong uli sa baha, no?
1: Opo.
8: So tataasan din namin yung alerto namin para mag-monitor ng mga additional leptospirosis cases. Pero yung advisor, no, dapat po talaga, pag kayo po ay sumulong sa baha, meron po tayong mga prophylaxis na iniinom, no. Pumunta lang po kayo sa health center para makakuha ng gamot, yung doxycycline na iniinom, at mabigyan po kayo ng abiso ng health center ninyo paano po inumin yung gamot.
1: Yun.
8: Especially kahit ano po, no, kahit wala po kayong sugat o kaya may sugat, kailangan po uminom ng doxycycline or prophylaxis. Again po, no, sa health center po, magpa-advise po kayo, humingi po kayo ng gamot para maabisuhan po kayo kung ano po yung mga dapat gawin.
1: Ayun. Pero binabanggit mo, Ms. Criselda, of course, kinakailangan pumunta muna dun sa mga health center at magpa-check up, hindi yung porke nabigyan sila ng ilang piraso ng doxycycline ay iinumin na nila kagad. Paano po yon?
8: Yes po, tama po. No? Kasi yung ating health center po, nandun po yung mga nurses and doctors natin. Kasi meron po yung ano, parang dosage kung kailan po iinumin, ilan, yan, at ilang araw. So, depende po yan kung ano po yung talagang exposure natin sa baha. So, mahalaga po na magpakonsulta at mag-advise, no? At kung meron po kayong mga barangay health workers, nakasama naman po ng mga nurses and doctors health center na umiikot, nagbibigay din po yun ng advice, kailan po inumin, etc. Yan, no?
1: Okay. Opo. Ma'am Criselda, nabanggit yung kanina na sa kasalukuyan, ang concentration ng pagtulong ng Philippine Red Cross ay nandito sa Central Luzon. Ano, marami pa rin mga flooded areas. Kumusta po? Sa ibig sabihin, nakakarating ang inyong mga volunteers, ang inyong mga tauhan sa mga evacuation center sa Central Luzon, ma'am?
8: Opo, no. So currently po, no, more than 2,000 staff and volunteers po yung na-mobilize po natin for the past disabagat operation, no. At tuloy-tuloy pa rin po yan together with our volunteers. So nagpapasalamat po kami sa mga volunteers. So sa evacuation center po, nakafocus po kami. Nagbibigay po kayo ng pagkain, mga hygiene items, psychosocial support. Meron po din mga health station, no, tsaka first aid station. So kung may mga katanungan po kayo patungkol sa health, sa first aid, kung may sugat po kayo, pwede po kayong kumonsulta po doon. So yun po yung mga katulong na binibigay po namin, no. And then napansin nyo rin po, as mentioned, no, nung mga talagang araw ng pagtataas ng tubig, talagang nag-deploy kami ng mga rescue team, no, kasi hindi naman sa pag-ano, no, pero mabilis yung pag-angat ng tubig at the same time, tuloy-tuloy ang ulan, so wala nang halos time para mag-evacuate. Pero as of the moment, meron pa rin po talagang mga area, no, na tumataas ang tubig kahit wala nang pag-uulan. Bakit po, no? Kasi yung tubig galing bundok, galing mga tributaries ng mga river, dahil nag-open ng mga gate, ng dam, etc. Tumataas po yung tubig para makalabas po yung tubig hanggang Manila Bay o dagat. So, inaasuhan po namin uli yung mga tao sa mga areas na malapit sa ilog, na kung kayo po ay napapansin nyo po talaga or may abiso na galing barangay na mataas na ang tubig, kahit wala pong ulan, no, lumikas po tayo para sa ikabubuti rin po ng ating pamilya at magstay po muna tayo sa evacuation center. Okay, okay, sa mga pamilya po natin.
1: Okay. At syempre, naka-deploy din along with your personnel and volunteers yung mga assets, halimbawa ng Philippine Red Cross, like yung mga inflatable boats ninyo. Mga, meron pa kayo mga amphibious vehicles, eh, di ba?
8: Yes po, no. Ang total po na dineploy po namin, no, anim na rescue boat, anim na food truck, may amphibian din po kami, yung amphibious boat, no. Then yung mga 6x6 truck namin po, no, na medyo matataas para makasulong sa baha, no, para hindi masira. And then kasama na rin po yung mga ambulansya namin na naka-standby, nagtatransport ng individual pag emergency. Mm-hmm. So yun po yung mga usual asset na dinideploy po natin pag ganitong baha, no. Pero of course, patuloy pa rin po yung pagbibigay ng assistance ng Red Cross, no, kung saan man. Nung nakaraan po, nagbigay po kami ng food pack sa Bulacan, no, talagang hinaus sa host namin. Kasi yung mga tao, mas prefer nila magstay sa bahay nila kasi matataas naman po yung bahay nila, no. Tsaka yung baha sa Bulacan is pang matagalan. So, hinatid po namin yung mga pagkain via boat, no. Hindi lang po pang rescue ang boat. Ginagamit din po siya pang support para sa relief distribution, no.
1: Opo. Ma'am, isa pa, of course, sa mahalagang tulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga napilitang mag-evacuate na maaring naapektuhan ang kanilang damdamin o kaya ang kanilang disposisyon, na nagkakalob din ng Red Cross ng mga psychosocial services kung kinakailangan?
8: Yes po, no. Tama ka dyan, Sir Alan, no. Ang PRC po ay may mga volunteers and staff na train, no, for psychosocial support. Kung kayo po ay may katanungan o kaya may mga problema na kailangan gusto nyo ng kausap, so meron po kaming team na naka-deploy sa iba't iba evacuation center. At the same time, nagkakandak din po kami ng mga child-friendly activities.
1: Mm-hmm.
8: Kung saan yung ating mga kabataan, dahil ilang araw ng baha, ilang linggo na, binibigyan natin sila ng chance no na maging normal ulit yung araw nila kahit sa evacuation center, may mga play therapy, coloring activities, kasama ng iba't ibang kabataan sa evacuation center para naman maiwasan yung pag-iisip nila na baha ang aming lugar, matroma sila and others. So binibigyan natin sila ng chance na makapaglaro ulit, pakisalam mo sa kasama nilang kabataan sa evacuation center.
1: Okay. Nako, Ma'am Criselda, ma'am, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo sa Philippine Red Cross, ma'am.
8: Salamat, Sir Alan, and salamat po sa nakikinig ng Radyo Pilipinas. So, ingat po kayong lahat, sir.
1: Thank you. Good morning. Si Ma'am Criselda Longa, ang manager ng Disaster Management Service ng Philippine Red Cross.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oy, ito mga paaralan na ginamit sa bilang mga evacuation center sa Marikina City, nalinis na. Ayan, at kung sakali, ready na uling magamit sa pag-aaral ng mga estudyante.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye po ng balitang yan ihatid sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark. J. Mark.
9: Masalang magalamagan na ready na nga sa pagbabalik ng mga eskwela ng mga estudyante. Itong mga eskwelahang ginamit na evacuation center sa lungsod ng Marikina. Ito yung makaraang malinis na nga na Marikina LGU ang mga naturang paaralan matapos ng gamitin evacuation center sa kasagsagan ng bagyo at habagat. Alinsunod dito sa direktiba ni Marikina City Mayor Ma Anchitoro na agad na nagsagawa ng clearing, flushing, sanitation at disinfection sa mga paaralan. Nalinis na rin at sa ayos ang mga silid-aralan na hallway, hagdan at iba pang bahagi ng paaralan upang matiyak ang ligtas na pagbabalik ng mga mag-aaral at guro. Bukod dito ay nagsagawa rin na malawak ang cleaning operations sa iba't ibang lugar sa lungsod na apektado rin ng pagbaha. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, thank you. Si J. Mark Dagala nagatid po ng update mula diyan sa Marikina City. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Baka kausap natin ang DA Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sandali lang!
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
2: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
10: Trending issue. Gusto pinag-uusapan?
11: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
1: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
1: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
1: Collab. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa puntong ito tayo makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture. Si Arnel, sir, magandang umaga po.
12: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
1: Opo. So far, makikibalita lang kami kung gaano kalawak ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura nitong nagdaang mga bagyo at matinding pagulan, si Arnel, sir.
12: Yes, Sir Alan. Yung combined effect nitong mga bagyong si Luis, si Maymay, at saka si Neneng, at yung tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa abagat, umabot na po sa 2.8 billion yung kabuang danyos na naitala sa sektor ng agrikultura. So, karamihan po nito ay nandito po sa ating palay, at 1.4 billion, kalahati po ay dito sa palay. Sumusunod po yung ating mga gulayan at saka po mga ibang high value crops at 761 million. Sinusundan po ito ng ating sektor sa pangisdaan at 412 million pesos. At yung po mga nasira na mga makinarya, equipment at mga facilities ay almost 100 million. In terms sa area, Sir Alan, ang malaking damage po ay naitala dito sa Central Luzon at 1.5 billion, at sinusundan po nito sa Ilocos region, in particular dito po sa Pangasinan at 623 million. At apektado po ang Cordillera, Ilocos region, Region 2, hanggang Calabarzon, Mimaropa, Bicol region hanggang dito po sa Western Visayas.
1: Opo. And of course, nariyan at nakatutok ang DA at nagkakaloob ng mga intervention para doon sa mga farmers natin at fisher folks na naapektuhan po nitong mga nagdaang kalamidad. Ika nga, ASEC, sir.
12: Yes po. Alat po tayo ng pondo para po doon sa tinatawag natin na indemnification para po sa ating mga apektado magsasaka at mangingisda. Under po ito ng Philippine Crop Insurance Corporation. And of course, yung provision po ng ating financial assistance, galing po ito dun sa ating presidential assistance for affected farmers and fisher folk. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa DSWD para mabigyan din po sila ng AX. And then, pag ready na po ulit magtanim yung ating mga apektadong magsasaka, ay meron po tayong mga available na mga binhi, pataba, at ito po ay kagad na ipinamamahagi. Meron din po tayong tinatawag na agri-recover loan. Pinalaki na po natin yung dating survival and recovery loan. Ngayon po up to 35,000 para po meron silang additional na puhunan na pwede po nilang hiramin galing po sa ACPC. Okay. So 35,000 po yun. And then of course yung para po sa quick recovery and rehabilitation ng mga affected areas, meron po tayong 1 billion pesos na quick response fund.
1: Yun. So yung quick response fund, ika nga, ang dahil dyan, nagiging mabilis ang pagtugon at intervention ng DA para sa ating farmers and fisher folks. Ano?
12: Tama po yan, Sir Alan.
1: Okay. Balikan ko ng konti yung nabanggit mo, yung coverage ng insurance sa mga pananim ng mga bagsasaka natin na nakarehistro o nakatala sa Philippine Crop Insurance Corporation, sir.
12: Yes po. Yung ating mga kababayan magsasaka, basta po sila rehistrado, lalo na po yung hindi po tataas sa 3 hektarya yung kanilang sinasaka.
1: Opo.
12: Automatic po yun na covered. At pag ganito po may mga sakuna, sila po ay automatiko nabibigyan ng indemnification. So napaka-importante, Sir Alan, na yung ating mga kababayan magsasaka, mga isda, at nagtatanim po ng iba pang commodity, nag-aalaga ng hayop, ay nakarehistro po sa ating registry system for basic sector in agriculture or RSBSA.
1: Ayun. Okay. Nabanggit niyo yung pagpaparehistro, ano? Sa kasalukuyan, base po sa tala na hawak halimbawa ng DA at ng Philippine Crop Insurance Corporation, gaano kalaking porsyento na ng ating magsasaka ang dapat ay covered, at ilang porsyento na nito ika nga ang nakatala? Kumbaga, lahat ba sila automatic o merong maliit na percentage na hindi pa rin registered under the PCIC, sir?
12: Sa tansya namin, of course, marami na yung nakatala o nakarehistro dito sa RSBSA. Bagamat meron pa po talaga siguro po na konti na lang ng mga hindi pa nagre-rehistro, or kasi ano po to, it's a very dynamic registry system.
1: Yes, sir.
12: Of course, meron pong mga namamatay, meron pong nagpapalit, nag-abroad, o nagpapalit ng kanilang gawain. So yan po ay otomatiko na palagi po nating ina-update yung ating system. So talaga pong kinakailangan natin, kasi yung ating pong interventions as per the General Appropriations Act.
1: Opo.
12: At ang iba pang mga batas, lagi pong naka-anchor po yung interventions ng DA sa mga rehistrado lamang na miyembro ng ating sektor.
1: Mm-hmm. Okay. At syempre, ang sabi na rin ng PAGASA ay dahil nandyan ang El Nino na nagpapalakas o nagpapadami sa volume ng rainfall, madalang man ang bagyo ay posibleng mas malalakas pa rin ang hangin. Of course, sa intervention ng ating Department of Agriculture, anong projection na mabilis na mambang makakapagsimula muli, ika nga, ang ating mga farmers, at ano ang mga paghahanda naman sa posibleng ganitong uri pa rin ng panahon sa darating na mga linggo o buwan, Ase Carnel, sir?
12: Pagdating sa mga bagyo, normally talagang nakaka-experience tayo ng mga 500 to 600,000 metric tons na losses, at least sa palayan natin, dahil Opo. Sa mga pag-ulan. Pag El Nino, Sir Alan, mas malaki yung naitatalang damage, depende sa severity or kung gaano ka-prolong o gaano katagal nararanasan yung El Nino. At pag natapos yan, meron pa yung La Nina. So, ayon sa pagtala ng PAGASA, yung El Nino na pwedeng maranasan natin
1: Opo.
12: Itong huling bahagi ng taon at pwedeng lumampas hanggang sa unang bahagi ng 2027, isa ito sa mga, sabihin natin, na matitinding El Nino. Kaya naghahanda sobra ang DA. At kahapon, during the budget deliberation namin, nagpapasalamat Opo. Po tayo sa Kongreso dahil nagbibigay po sila ng oportunidad para magkaroon tayo ng allocation ng ating budget, lalong-lalo na po sa 2027 dahil yun yung kasagsagan ng El Nino, na magkakaroon tayo ng additional budget para makatugon dito po sa magiging epekto ng El Nino, both doon sa interventions, sa mga irrigation, at saka po doon sa response, kagaya po doon sa presidential assistance for affected farmers and fisher folk
1: Opo.
12: At sa ating pong quick response plan.
1: Ayun. Okay. At nabanggit nyo na ang sektor na pinakamalawak na napinsala nitong nagdaang mga weather conditions, so mga kalamidad, ika nga, ay ang palay o bigas. Ano? Ano ang magiging impact nito, ika nga, sa supply sa kasalukuyan ng bigas dito sa atin sa Pilipinas, sir?
12: Yes po, bagamat pinakamalaki in terms of value yung naapektuhan sa ating sektor ng palay, 1.4 billion. Pero yung volumes na naapektuhan, about 41,000 metric tons, yung area affected po nito, almost 58,000 hectares. Bagamat karamihan po rito ay partially damaged with chance of recovery. Yung volume na posibleng mawala ay napakaliit lang po na bahagi. Okay. Nung kabuang inaani natin kada taon of 20 million metric tons. So we're again, at nakapalob ito doon sa 500 to 600,000 metric tons na expected losses natin dahil sa mga bagyo. So it will not pose any risk doon po sa presyuhan natin, at wala po tayong inaasahang paggalaw sa presyo ng bigas. Considering plus pa po na maganda yung ating inventaryo for both local production at import natin.
1: Okay. Sa aspeto naman po, limbawa ng poultry at sa pangisdaan, hindi naman maapektuhan ang supply natin, sir?
12: Sa livestock and poultry, wala po. Pero sa ating gulay at saka sa ating isda, posible pong may mga paggalaw ng konti dahil malaki po yung naapektuhan sa ating gulay, lalo na po rito sa Central at Southern Central Luzon at Southern Tagalog na directly nag papadala ng gulay, lalo na po yung ating lowland vegetables,
1: Opo.
12: So pinakbet So, tsaka yung sa Cordillera na apektuhan din po yan. Sa pangisdaan po, medyo malaki rin. So, may mga ilang paggalaw po, konting paggalaw sa presyuhan ng gulay at saka po ng isda.
1: Ayun. So, given the situation, nakatutok naman ang DA kung sakali sa aspeto ng supply at aspeto ng presyuhan ng mga produktong ito, sir.
12: Yes po, patuloy po yung pag-ikot ng DA and of course po yung ating mga kadiwa at paghahanap po natin at pagpapadala ng mga trucks natin sa mga apektadong areas po, Sir Alan.
1: So, ibig sabihin, kung magkaroon man ng kakulangan, let's say, sa isda dito sa mga severely affected areas, meron naman tayong ibang pagkukunan dito sa loob ng bansa at itatransport lamang doon sa mga areas na yon na apektado, Sir. Ganun po yun.
12: Yes po, at ito naman po, again, kahit medyo malaki yung damage, but in terms of volume, again, kaya pong supplyan ng iba po rin natin na klase ng isda sa alat.
1: Ayun, okay. Well, in closing, Ase Carnel, please, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan na kikinig, your message of assurance din sa ating pong mga taga-subaybay this morning, please.
12: Yes po, maraming salamat po ulit sa pagkakataon, Sir Alan. At makakaasa po, una po yung ating mga magsasaka at mga isda na naapektuhan po nito mga sunod-sunod na bagyo at ang habagat na patuloy po na makipag-ugnayan po sa kanilang mga lokal na pamahalaan para po sa kagyat ng mga interventions at ayuda galing po sa ating national na pamahalaan, lalo na po sa Department of Agriculture. At tayo po ay patuloy na magsiservisyo sa gabay po ng ating Pangulo at sa kasipagan po ng ating kalihim, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Muli po, magandang umaga at maraming salamat.
1: Yes, sir. Thank you so much po. Good morning, ASEC, sir.
12: Thank you po.
1: Good morning. Assistant Secretary Arnel De Embeza, ang spokesperson po ng Department of Agriculture. Ang oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po ay makikipag-ugnaya naman sa NEA, National Electrification Administration. Ang ating makakausap ang Acting Division Manager ng NEA DRRMD, si Engineer Charlene Faustino. Engineer Faustino, magandang umaga po.
17: Hello, Sir Alan. Good morning po at sa lahat po ng mga listeners po natin. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Yes, ma'am. Engineer Charlene, makikibalita lang kami doon po sa mga areas na inulan, binaha at maaring may mga naapektuhan na linya ng kuryente. Lalo tigit yung mga sakop po ng National Electrification Administration. Kumusta po? Makikibalita lang kami sa aspetong yan. Engineer, please.
17: Sir, sa pinakahuling report po natin sa National Electrification Administration, meron na lang po tayong tatlong electric cooperative na closely na minomonitor. So ito po ay dahil sa epekto po no Tropical Cyclone Obet, tsaka po yung Pilandok, at isama nyo na rin po yung epekto po ng habagat. So dito po ay yung Central Pangasinan Electric Cooperative or yung Centelco. Kasama na rin po dyan yung Benguet Electric Cooperative or Beneco. at yung Pampanga 3 Electric Cooperative. So, as of our latest report, meron po tayong humigit kumulang na 52,000 consumer connections po na apektado po ng ating sitwasyon. Patuloy po yung ating assessment and yung pagre-restore dito sa mga electric cooperatives na po na ito, lalo na po dun sa mga lugar na lubhang naapektuhan po ng baha at pagkasira po ng mga linya nila.
1: Okay. Ito pong binabanggit niyo, ma'am, na tatlong electric cooperative, yung mga service areas nila. Ika nga. Sa ngayon, ano, unti-unting naibabalik ang supply ng kuryente o yung servisyo nila. Ganun po yun. Ongoing pa rin.
17: Yes, sir. So, sa to po, sa Pelco 3 po or sa Pampanga,
1: opo,
17: nasa 9,000 consumers po ito. Dahil po ito sa pag-shutdown po natin nung Santo Tomas substation po, dahil po dun sa lugar po na iyon ay mataas po ang tubig baha na naapektuhan. So meron po tayo dun sa Santo Tomas, Minalin at San Simon po yung particular areas po na ito. Pero as we speak, energized na po itong substation na to at unti-unti pong binabalik po yung mga connections po na ligtas na. Doon naman po sa Central Pangasinan, ang mainly affected areas po is sa San Carlos City, Bugalyon, Mangatarem, Lingayen, Bayambang, Aguilar at Urbistondo dahil din po ito sa pagbaha at meron po tayong 21,000 consumer connections po dyan. And doon naman po sa Beneco, meron po tayong 22,000 consumers naman po. Dahil ang apektado po dito ay yung mainly po is Baguio City, Bakun, Kibungan at Tuba. Ito naman pong sa area po na ito, ang reason po dito is meron po tayong mga areas na inaccessible.
1: Opo.
17: And meron din po tayong mga collapsed poles po.
1: Okay. At base sa pakikipag-ugnayan sa inyo nitong mga electric cooperatives na ito, Engineer Charlene, ma'am, ano, meron ba silang more or less itinakdang oras at araw kung kailan fully mare-restore na ang kanilang serbisyo sa mga affected areas, ma'am?
17: Yes, Sir Alan. So, para po naman sa mga areas na ito, so na-mention po natin na meron po tayong mga lugar na matataas pa po yung baha. So, dito po sa mga lugar po na ito, kailangan po muna talaga nating hintayin na
1: humupa,
17: pumaba po yung tubig. Kasi, opo, hindi po delikado po na mag-energize tayo ng linya kapag may water hazard pa po. And safety po ang ating priority, hindi lang po dun sa mga line worker po natin,
1: gaya din
17: po sa mga consumer connections. And makakaasa naman po na ang ating mga line workers po, once na humupa or maging safe na po, ay talagang sila po ay tuloy-tuloy na pong nag-restore.
1: Ayun. At syempre, ang pagtutulungan ng NEA at ng mga electric cooperatives na ito ay tuloy-tuloy at ang inyong coordination din, ma'am.
17: Yes, sir. Actually po, meron din po tayong coordination po sa Department of Energy Task
1: Opo,
17: Force
1: yes,
17: kapatid,
1: yes.
17: Or yung TIFR, Task Force on Emergency Resiliency din po, or sa TIFR po. So ito po ay para mabilis po na ma-response natin yung mga maaari pong maging pangangailangan po nating mga electric cooperative. And meron din po tayong nakalaan na pondo or yung e-serve po. Yung ayon po sa Republic Act 11039, ito po yung nakalaang pondo para po sa mga ganitong kalamidad para sa ating mga electric cooperatives.
1: Okay. In closing, Engineer Charlene, mensahe po ninyo doon sa mga kababayan natin nakikinig at nanonood, lalo na doon sa mga nabanggit nyo po na areas na unti-unting nire-restore pa rin ng nabanggit ng mga electric cooperative ang kanilang power supply. Please go ahead po, Engineer Charlene.
17: Yun po, sa ating mga kababayan po na naapektuhan ng lubhang pagbaha, hanggang ngayon ay wala pa rin pong supply ng kuryente. Naiintindihan po namin yung hirap at yung abala po na dulot. Pero makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po ang ating koordinasyon sa ating mga electric cooperatives and tuloy-tuloy din po ang kanilang restoration efforts. Katuwang po ang ibang ahensya ng gobyerno. Humihingi lang po kami ng inyong mga pangunawa at pasensya lalo na po sa mga may baha pa po. So hinaantay din po natin na maging ligtas po yung mga lugar po ninyo bago po natin ibalik ang kuryente. And kung meron man po kayong mga areas na meron pong mga nakalaylay na kable or may mga sirang poste, huwag po natin itong lalapitan. Agad po yung i-report ito sa mga electric cooperatives. And yun po, habang ginagawa po natin ang restoration, inaasahan po natin yung kaligtasan para mabalik po yung serbisyo sa inyo. Sa lalong
1: okay. Opo. Ma'am, salamat po na marami sa mga update ha, mula sa inyo dyan sa National Electrification Administration, ma'am. Thank you.
17: Maraming salamat po, Sir Alan.
1: Thank you. Good morning, Engineer Charlene. Teka, ayun. Si Engineer Charlene Faustino. ang Acting Division Manager ng National Electrification Administration, DRRMD.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 52 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. At subukan ho nating may habol ang latest naman mula sa Pagasa Forecasting Center. Bago tayo tuluyang mag-bye-bye ngayon pong umagang ito ng Wednesday. O, ito na. Direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center. Weather update muna, ihahatid sa atin ni Grace Castañeda.
16: Rancho Pilipinas Weather!
1: Grace, good morning!
18: Yes po, good morning din sa ating lahat. Update po dito sa minimonitor natin na si Bagyong Pilandok. Huli po itong namataan sa layo 1,205 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Binabaybay pa rin ito yung karagatan. Malayo pa rin po ito sa ating landmass and walang direct effect. Generally, northwestward yung kanyang pagkilos at lalabas ng ating area of responsibility by tomorrow early morning. Yung isa naman pong bagyo na minimonitor natin, yung dating si Bagyong Obet, sa layong 560 kilometers west of Itbayat, Batanes. So generally, ngayon po, northeastward yung kanyang pagkilos. But nakikita natin, magre-recurve ito patungo dito sa may eastern coast ng China. So ngayon po, bumababa na yung chance na pumasok itong muli sa loob ng ating area of responsibility. Pero ito pong si dating bagyong Obet and also si Pilandok pa din yung bahagyang nag-i-influence pa din ang habagat natin. For today, less na yung mga pag-ulan dala ng habagat, but possible pa rin po yung occasional rain sa Batanes, while scattered rains naman for Ilocos Region, Cordillera, and Steve Region, Zambales, at Bataan. But dito naman po sa Metro Manila, at nalalabing bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan, possible pa din yung mga isolated ng mga pag-ulan, dala pa rin po ito ng habagat at ng localized thunderstorm. So ngayon po, medyo toned down na yung mga pag-ulan natin, pero sa mga susunod na araw, nakikita po natin na medyo madadagdagan po ulit itong mga pag-ulan nito and dala pa rin po ng habagat. Anyan po muna ang latest. This is Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
1: Thank you, Grace Castañeda, direct mula sa Pag-asa Forecasting Center. Mga kaibigan, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, September 2, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you, Paola Antolin, si Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot po sa technical side, Mary Ann Villos, si Arnel Villamor, si Rolly Bumatayo, thank you. Si Joe Marie Referial, thank you. Papaalam ho pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
19: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
20: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagalit sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
23: What they are doing is creating panic.
20: We say no.
24: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
20: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
24: Stop telling us fake news because you're wrong.
20: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
27: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
26: Self-protection.
27: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
26: Seek early consultation.
27: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
27: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
24: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
20: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagalit sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
23: What they are doing is creating panic.
20: We say no.
24: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
20: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
24: Stop telling us fake news because you're wrong.
20: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda man takbo.
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
28: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
29: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. sa aming patuloy na pagsasahim papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal playbook sa Headline Sports sa Sports Radio 918 tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal playbook dito sa Sports Radio 918.
5: Muli, magandang araw po sa ating lahat at nagbabalik kami ni Attorney Al Agra dito sa natatangi nating programa Legal Playbook sa Sports Radio. Magandang araw po, Attorney.
7: Magandang araw, magandang umaga.